0: karon nga pwede ka mag-teleconference, force majeure. Kada di ang pagka-prison, di tinuyo dai na. Tinuyo na katrabaho na kay nangawat man. Oh, tinuod na pero ang pangutana mga igala, kuha ba na sidekick politika? Oh, kanang kang Jingo Estrada. Iya man ang i-explain pero gidutan man gyapon. Kanang ka Marcoleta. Gipasabot sana, gidutan lang gyapon. Kanang Ila Bilyar. Dutan gyapon, Ila Bongko. Oh, dutan gyapon. Kini ba sila may gala guilty na? Wa pa, di ba kakaingon? Wala, layo pa na sinuod. Naalang sila'y kaso. No? Lahi ang naay kaso, lahi sa nang buta nga guilty ka. So, ang pagkutana, senador pa ba sila? Senador. Kung senador pa sila, pwede ba silang muhimo sila baka senador? Bahalag absent? I think pwede. Bahalag dili physically present? Pwede. No? Makanotaryo, magayang abogado, bisagwa sa opisina. Ang warrant of arrest or any kaso ng ilang giatubang mga igala, wala pa na nagtanggal sa ilang pagka-senador. Muna ilang una-una. Panalitan karon be. Kung ma-preso nila ng 13, o ka, isa nalang mabilin, si Alan nalang mabilin, o duha. O tulo baka mga igala. So 11 plus 3 is 14. So 14 nalang kabuok mga igala itong senador. Oh. Unya mo ingon na sila, i-amend na po na ito ang rules kay 14 naman lang minabilin kay para maka-impeach ka po. Pwede po tamo ingon kayaw. Di pwede. Ano man, pag-stick mo dito sa giingon sa inyong rules o giingon sa itong konstitusyon nga, kinahanglag 16. Oh. Kinahanglag 16 para maka-impeach. Huwag mo kaabot 16. So, sikariin nyo ng impeachment, ilubong nyo na sa ilaw ang Senado. Nya mo gamit na sana silang maargumento nga dili kay kinahanglan nato nga mapanubag. Why nako. Gaya iya ra nang naong ninyo. Kanang pag online karon mga higala, normal na na. Na man gani gatrabaho online no? Kanang gawasan ng eskwela online. Kana day mga VA, virtual assistant online man na. Lisod san. No? Online naman halos. Pero naay mga trabaho nga dili gyud pwedeng online. Para sa ning comparison ni Erwin, bayo si Erwin nga nakabilad sa araw tapos ang ilan sa amin gustong online. Alang-alang kay construction worker man na. Pwede di ka magaygala di mamanday? Nga naakas computer? Oh, mekaniko, pwede di ka mag-repair diyan sa kenan nga. Naara ka diyan sa imuhang opisina. Mali. Wrong equivalence. Pero sa trabaho, sa usa ka senador, pwede ba may mong... Pwede, oy. Oh, pwede man. Mag-usa diyan ka, dapat yun ay mutumbling ka. Dapat yun ay nga... Pakita yun mo hang presensya. Kung isgutan, mo butar lang. Kung isgutan, mo interpellate lang. Kung isgutan, mo sponsor lang ka o balaod. I think it can be done online. Muna karon nga, doon na yung mga panawagan nga pwede bang makaboto online para di masakripisyo ng ingon nga kinahanglan sa impeachment 16 to convict somebody nga impeachment complaint mga katropa. Kay may tabuan eh, di man si Erwin di magini siya musugot online. Di siya musugot online. No? Di magini siya musugot online. So mas may tabuan eh kung mapiangan na ng majority kay unsaon ba ni mo pagtawag ng majority 13 kung kuhaon nila nang napulo diha. Pangkasuhan nila ipang priso gud nila. So di na matawag may galang majority. Mura na yung majority may galang atulo na lang kabuok. Oh, so nana po emotion karon. Mungo na sad na nga. Ah, okay, tulo naman lang mo. O niya, tulo plus 11 ko na sila. No? 11 man ang mga gingon nilang mga naay mga dignidad. 11 ang mga gingon nilang mga kuyog mga dignidad. 11 plus 3, 15. Ah, 14 na di ay. Bugu agi na tugmato. Mga Tama ba, no? 14 ragab, no? Ah, 14 lagi. O, di ba, kabot, agyapon kabot, itong 16. So, dili, pwede. Mayroon na po na sila. Atong i-amend. Atong i-amend ang atong rules. Ah, wala. Nadiha ng laay. Muna, una-una, gatarong win. Ang imong kaubanang senador, okay, sige, naikaso. Pero wala nagpasabot, nga di na siya senador, kung doon na siya ay kaso. Si Ramon Revilla, di naman yun siya senador. Oh, so di na kinanglan itong problemahon. Pero kanang imong kauban, si Dilima bito sa una na priso, senador mag-iapon. Yung mga bas Dilima, stop comparing my case to... Stop comparing. Napriso ka tungkol sa droga, period. Kaklaro, ana. Basta maura na. Alas 8:07 na, magaygalang Tagnas Buntag. Bullseye! Bullseye! Ato sa paminaw ni si Soto, nakasanbay na? Hustong paggamit sa pondo... Palong na ning usan ako ka-cellphone. Lubat man itong hinampak. Gustong paggamit sa pondo, gisgutan sa school board meeting sa LGU Compostela. Atong Sharon, kompletong detalyes balita, katropa mo sa balita, katropa ang Larsan Yol. Live report.
1: Gisgutan ang GMC number 1 series of 2025. Omnibus guidelines on the use of the special education fund concept. Ato kini sa lokal school board meeting sa lokal nga pagpangamhanan sa lungsod sa Compostela Davao di Oro sa Bilabayng adlaw. Kidumala ang maong nga panagtigom ni Municipal Administrator Sir Jason James Ibdaw nga nagtumong sa paghatag og klaro og estratehikong direksyon sa usto og epektibong paggamit sa pundo alang sa mga programa o proyekto sa edukasyon. Dunga niini gipresentar usab ang West District og ang East District school reports. Nga naghatag og update sa kahimtang sa mga eskwelahan sa lungsod, nagipta ang mga kalampusan, mga hagit o mga panginahanglan nga angay hatagan og pagtagad. Lagip sa gituki sa mga samaong meeting ang pagsusi sa letter of intent alang sa school-based feeding program sa LGU-led implementation og ang mga butang nga may kalambitan sa school board o local school board nga nagtumong alang sa mas epesyente, responsive og epektibong implementasyon sa mga programa sa edukasyon. Katulad na pag-report ni Kandria sa LGU Compostela, alas sa Kasang Pilipino, para sa Pilipinas. Katropang Larsan Yol, XFM News. Live report.
0: Dahil salamat, Katropang Larsan Report. Ginibahin na ito ganun nyo, may galas sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Pag-usgang imong lawas, may gala, kinanglan nga di kadaling masakit pa ipaboost ang imong immune system. Pinagi mga galas pag-inom sa Santone Vitamin C. Ang vitamin C gikan sa Santone, non-acidic kini magaygala, dili makahapdos sa imong kuto-kuto. O pwede ni sa mga kabataan, labi na karon nga taliabot na sad ang klase, kinahanglan magaygala nga ligoon ang ilang lawas. Kay nako, dai umaabot magaygala nga El Nino, dunay umaabot magaygala nga kainit nga atong masinatian. Kay bao kaning lawas mga bata, dali rang mabikin. Ang Santone Vitamin C, mapalit ka na may gilas sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Lugang pas mga balita, Davao Light, magsugod na sa operasyon sa Kapalong Davao del Norte. Atong Sharon Gobleto, Nitalis, balita katropa po sa balita katropang Bong Algabri sa report. Live report.
2: Formal lang dyan ang pagdumala dyan ang sa operasyon sa elektrisidad sa lungsod sa Kapalong Davao del Norte. Nato sa Davao Light and Power Company kung DNPT. Kumban nga gipresentar sa takobte aga supplemental rate of position nato sa lokal na panggamhanan. Gani matod pa sa report at daw na Martes sa Mayo 25 nung dita sa opisina ni Mayor Edgar Rosimbol at Sheriff sa Regional Trial Court sa Branch 2 11 Judicial Region sa Tagum City Arunaba Gatipunol aga maoga dokumento nga nag-autorisa sa Davao Light and Power Company sa pagdumala sa servisyo sa kuryente sa tibuok at lungsod sa Kapalong. Gani ka uban usab sa maong pagbisita at mga opisyal sa Davao Light na gipanguluhan kami sa Engineering Operation sa head niya si Engineer Jerome Ryan Dilunyo. Gani, sumay sa supplemental rate of position ni autorisahan usab sa Korte at DNPT sa pagkuha o pagdumala sa prangkisa nga kaniadto

0: Siosa electricidad sa kapalong Davao di Norte na ubat sa nga ang maong transisyon makahatag kini og mas lig-on og epektibo ang serbisyo sa kuryente alang kini sa mga residente sa lungsod sa kapalong. Kada sa tuga report gani po sa lugar gikan sa patrol. Patrol Panggong Umas yang Gabri, Next News.
1: Yeah, salamat kay Drobang Bong Algabre sa report. 8-12 na mga igalan Dagnas Mundag. Paminahon sa nato ni si Soto versus Soto. Eh man to siya nga dumdum ka atong chacha balikan na to gumay nang gawas man guni ilang mga kwan karon. Ingon siya gab nga di ko pabor sa di ko pabor never. Pero di man pud ni AI sige daw be. XFM Katropa.
2: I have never been in favor of cha-cha.
1: May 26
2: chapter
1: niya.
2: Chapter change? Never. From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha. C-H-A. Not charter change. Ang kailangan natin, cha-cha. Character change. That is what we need.
3: Mm-hmm. 4 months earlier.
4: I will support a cha-cha at this point.
1: Oy!
4: Babi, ayaw ko yan. Ang gusto ko, cha-cha, character change. Eh. Pareho spelling, G-H-A-C-H-A.
1: Oh.
4: Pagka ganyan, may mag-propose ng cha-cha, susuportan ako ngayon.
1: Ay!
2: I've never been in favor of cha-cha. Character change? Never.
1: Ninot balikon, ninot balikon.
2: From the day I became a senator up to the present, ang dami namin pinagdaanan dyan. Ang mas gusto ko, cha-cha.
1: Kamo.
2: C-H-A.
1: Mm-hmm.
2: Not charter change.
1: Mm-hmm.
2: Ang kailangan natin, cha-cha.
1: Mm-hmm.
2: Character change.
1: Diay.
2: That is what we need.
3: 4 months earlier.
4: I will support a cha-cha at this point.
1: Oy!
4: Dati, ayaw ko yan. Ang gusto ko, cha-cha. Character change. Eh.
1: Mm-hmm.
4: Pareho spelling, G-H-A-C-H-A. Pagka ganyan, may mag-propose ng cha-cha, susuportan ako ngayon.
1: Ayaw!
2: I have never...
1: Do I need to say something or that video speaks for itself? Kinahanglan pa ba ko mga igalang mo istorya o kanang video ha mga igala nagpamatuod ng mga bakakon?
5: Ayaw!
1: Diba? It is your word against your word. Ingon ka, never! Mungin yung gaya kag never may igala. Bisag kausasi mong kinabuhi. Wa, Jude. O niya, kay 4 months earlier, ingon siya, musuporta man kuno de siya. O sa may tawag ninyo sa tao ngayon nga na? Sa tawag ani? Kanang honest? Honest, bagong taon.
6: Bullseye!
1: Ako sa ninyo, timbayon. Pasensya na kay napahong naman yung sa ka-cellphone ako na anak kung i-monitor ang isa ka-page na to. Pero sige lang, ako na i-charge taon para mamonitor na itong usap. Mariel Arindain Montajes, good morning sir, pa-shoutout sa akong Papa Joel Montajes, abid tigpaminaw ni Mudri San Miguel, napungas, salamat, no? Napungas Asuncion, na? No? Restituto de Layasan, de Asumay Kapalong, Davao del Norte.
7: Good morning!
1: Eko Lima, sir, good morning!
7: Good morning!
1: Nilson Tarungoy, katropa ang Arnel, greet lang nako si akong pare. Diya sa sawata nga si Archie, intrina, naminaw po siya garon. Salamat. Uy, anong brigada man eh?
5: Pinawa!
1: Ikaw sa talika po, Brigada XM Tagum. May kaya wani na himong Wonder Brigada XFM.
5: Ayaw!
1: Guy-bugoy ni si sir. XFM, sir, no? XFM. Nagkatinga, kay kami gani maglisod ba sa miglitok aning pangahan sa mga istasyon, pero XFM, yun eh. Mahogi na, sir. Di kita maka... Ay, di na ma... XFM! Maglisod yung litok, ay nanalang katropa mo, exciting!
6: XFM, katropa!
1: Di ba exciting? Si Unim Limgano, hindi na bali ng iyakin, sir, basta di lang ship unun. Mau ganin ang si Bato ba, no? gigukod sa Senado na dagma

0: okay ra nang madagma kaysa pariyang Trillanes nga nakaihi. Kudita kudita ka unya makaihi ka kadakong sinampang kong na imong kalak. Kudita gani ka isog ka. Sukol kag patayan, tago-tago man day kas hotel. Mga talawan mana.
1: Bullseye.
0: So kuan ba mo tinigbasa ipa mo diha para human ang istorya. Si Yob sa dresser, Mimi Boards, Ruel Dacio, maayong buntag. Si Robert Camiging, Leonardo Avira, good morning. Halata ng martial law, sir. Technically di man ni martial law kay wa may gideklara, mga igala, pero brasuhan, no? Kuan ba kanabang pakita ayo gahom ba? No? Mga kaigsuunan, ombudsman, you're supposed to be an independent nga institusyon sa atong gobyerno. Pero, naipiro, kinsay gabutang ni Remulla, kanaramang yung simple nga pangutana. Di ba? No? Kanaramang yung simple nga pangutana, mga kinsay gabutang ni Remulla. Si? Kaya apply man po na ito na kamartires, di ba ingon mo? Si Martires, mulaban yun ang digong ano man, si digong gabutang ana. Okay, sige. We will use that same argument to you. Kinsay gabutang ni Remulla, si Marcos, hindi mo labang Marcos. Commercial sa ko, kaya alas 8.18 na, balik ko ka tropa. Kuman labang din, ikadyot lang. Oras ba ay alas 8.18 at ganinyo sa Santon Plus Gold.
2: Bullseye, kauban si katropan Arnel Cortez. Bullseye.
3: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call? Exciting!
4: XFM.
3: Ka-exciting, oy!
5: Punta kayo na, ania, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, ania, nga biglan o nga si Nong Carly Tabosares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo! Oh. Sinaong taon ting ka sa bunga?
5: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya dagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa may imong maistorya, ana? Bahin nga sa imong harvest.
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
12: O sige lo,
1: Ibutang ang sinako sa timbangan.
4: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
11: Bato gold town. Mao nay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mopabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
12: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
12: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
12: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy gid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santong Plus Coffee Mix.
10: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients: mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
12: Ang Santong Gold Herbal Capsule, ang Santong Vitamin C, ang Santong Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
10: The secret of health.
12: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
10: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Oy, Pareng Lodi. Grabihas damgo na ko, Pareng Lodi, oy.
14: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
1: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napiting hubuga yun.
14: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
14: Oh, usya may problema.
1: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
14: Usya ila siya.
1: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.

0: Bull's Eye.
1: Bull's Eye. Kauban si Katropan Armel Cortez. Bull's Eye.
2: Balik may gala sa itong pagpalagubrabas sa lumanong Bull's Eye.
0: Bull's Eye. Bull's Eye.
2: Okay na to, pa. Wala pa, sige, tonton. Ito itong dawaton. Si M. Sol Duitis. Good morning, sir. Shout out ko sa taga-barangay Kugtong. Kuyo, dak nilami, bakit ng Kugtong? Kandihay, Bohol. Nagsaog sa ilang piyesta karon. Patron, Senior San Jose. Nilutaw na ang Bohol karon kay nanguli ang majority. Mamistahay nga tagalaing probinsya. Mabuhay ka, Duterte. Oh, namista si Digong niya. Renew ang mga bulanon, mga igala. Nag-renew sa ilang pagkabulanon. Namista yun na sila, mga katropa. Ano ba yun ta din, mga katropa? Kay nag-isgot maguni si... atong balikan gamay? Kay nag-isgot maguni si... Kuan ba? Subiri o... kining tawag ni ini, mga igala. Dignidad sa Senado. Tanahon doon na to, balik-balikan doon na to ang panahon kung siya ba, mga igala, usab-usab ka, dignified member of the Senate of the Republic of the Philippines.
0: Bullseye! Bullseye!
2: O usa siya, mga igala, sa mga senador nga troublemaker. Sige daw, naan na to, katugap, okay na to. Atong paminahon, mga katropa.
3: XFM Katropa!
4: So, I prayed hard and sought for discernment.
2: Now,
4: and I said, it's about time that we make a stand. Na maibilik natin ang dignidad ng Senado.
2: Oh, dignidad!
5: His question, saan mamadali, bakit, oh, can be come on discussed.
2: Ah, siya di ang nanghagad, no?
5: Kung walk out. Can be discussed after the motion whether we should take it out.
2: Siya nanghagad, oh?
5: We make offense that bibigyan niya ng ganyang
6: kunay.
5: It's just like us saying, I'm not afraid if we have the hearing on the blowing one on cut control and mababanggit ka.
4: Kailangan talaga natin maayos yung imahe ng Senado.
2: Oh.
4: Ibalik ang dignidad ng Senado. Ito talaga, reboot the image of the Senado.
2: Dignidad, ha? Dignidad!
5: Under the rules, you have one day.
2: Ah. Oh, tanawa siya, tanawa siya. Mone, may yung naidignidad. Oh.
7: Ilong guys, kanina nakiusap ha. Hanggang doon na. Mag-abroad ka ba? Oh.
2: Oh, oh, oh. Sumbagay noon tani si Kuan. Subiri og si Alan sa una ni, sa una.
7: Sisigawan mo ako ng pakila mo.
2: Wala
7: akong pakila sa pagboto dun eh.
4: Sinabi mo yun. Just
7: interest mo lang iniisip ko eh.
4: Ikaw ay papaintinti ano mo kami.
7: Sabi ko sa kanya, sabi ko sa'yo. Sabi ko, Karen, baka pwede makiusap. This is too important.
4: May bilik natin ang dignidad ng Senado.
2: Dignidad, JPEG.
8: Kainitan at naghamuran pa. Sina Senador Antonio Trillanes IV at Senador Juan Miguel Subiri. Nangyari po yan sa plenaryo kanina.
9: Kinailangan ng umawat na mga kasamahan nila sa Senado matapos magkainitan sina Senador Juan Miguel Zubiri at Antonio Trillanes IV sa plenaryo kanina. Ang nagngingit-ngit na si Zubiri, hinila pa palayo kay Trillanes.
4: Ako, hindi ako nagagalit.
2: Amiable siya, amiable.
4: Pinaka-amiable dito, mahal ko kayo na.
2: Ay, nako. Alas 8.32 na agab ang Dagnas Buntag.
0: Bullseye!
2: Bullseye! Oh, katropa na to, di ang gusto magpa-check up, ha? Pa-check up mo sa atong clinic. Libre atong clinic, bay. Na di ang mga igala sa May Ganti Road. No, di ang mga igala sa M Central Building, door number 8. No, na di ang mga katropa ang atong clinic niya. Na si Doc CJ karon. Murag half day raman yata sila birnes, no? Oo. So, taman udto na siya di ang mga igala. Now, na yung mga pangutana. Sir Arnel, na yung Santon Gold sa Butuan, tagpila ang per box. Na amam sa butika, ma'am. No, ang Santon Gold mapalit na sa Mercury, sa South Star, o sa, tawag ni ini, sa TGP, o sa Generica Nationwide, na mapalit na diha. Di ko sigurado ha, kung pila sa butika, basta ang SRP ni ini is nasa 15. No? 15 per kapsula. No, ang Santon. Oh, nana di ma'am Mimi Borge, no, sa Butuan. Anyway, paminawon dara gud ato gab ning report ni katropang Hani Lotabios kay dito man lagi ni kita kabukid noon man ni mga igala si Subiri nangayo siyang pasaylo pero giangko niya may igala nga strategy daba, di ba? Ingon ko, strategy gyud ang walk out. Estratehiya siya ngano man. Kaysa magdebate pa, lakaw na lang ta para wa na daghang lalis. Kaya di man muna sila pwede makakuan kung di man sila pwede mag-divide the house kung kulang o ay kurum. So pinaka tanawa kita kas mga video nga ang sigig panghagad may gala og tara. Lakaw na. Oh. Si Subiri. Unya si Lito Lapid may gala nga may pa niyo sandig-sandig in town dito sa iyahang lingkuranan. O si Kibaw may gala kung si Inaitabo. Gihagad po Subiri. Tara. Oh, minaon na ko natukap kay strategy ni. Ato sa minaon may galang report. Nanukad may galas bukid nun. Atol may gala kini sa press conference sa pagpangayong pasaylo ni Subiri nga tos katauhan sa bukid nun mga katropa. Katropa mo sa balita, katropa ang Hanilo Tabio sa report. Live report.
6: Gibutyag ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri nga usa ka estratehiya ang gihimo sa mga miyembro sa minority bloc sa pag-walk out sa plenaryo sa Senado ni adtong Mayo by design sa kini ang gipamayag sa senador atol sa gipahigayon nining press conference ni adtong Mayo by 17 sa Malaybalay City, Bukidnon. Matod ni Zubiri tungod kay namugos ang majority group sa division sa mga senador og dili nila gusto nga magdebate. Hinungdan nga nakadesisyon sila sa pag-walk out og dili na humanon ang sesyon kabahin sa amendment sa Senate rules online o virtual participation sa ilang sesyon sa mga kaubanan nga dili makatambong physically tungod sa ginguhulga sa mga miyembro sa majority nga dunay dakpon kanila karong semana. Apan wala matud pa sila'y problema kung ugaling makidebate ang majority kabahin sa ilang mga baruganan may tungod sa mosyon ni Senator Rodante Marcoleta gumikan kay gipamugos sila ang botasyon o isip strategy nag-walk out sila.
10: Strategy na ko na kay ginagpubos yun sila na botara na ang mosyon sa akong na kung nabili sila ng lumos o nag-ingon na sila, sige, dibating tahan ko alas 2-6 kadlaw ang buong alaunas kadlaw, walang problema. And then sa Lunes sa tama, botar.
6: Gitumbo ko sab ni Zubiri nga ang baunglakang gitawag o legislative strategy.
10: So I had to use what you call a legislative strategy which is to call for quorum. So 11 sila na pabilin si Senator Soto o yes, iyan na i-move ang agenda. So that is not because we walked out and hindi namin gusto na mag-debate sa ina, ang pinot na that is a strategy.
6: Sa pikasbahin, gitubag sa senador nga wala siya'y nadawat bisan piso kabahin sa isyo sa maleta. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapoyon, mag-premium D3 softgel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o saka important nutrient alang sa overall health, muhatag kini o kalikon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFMiz!
3: XFM, katropa!
2: Dagan salamat kay tropang Hanilo Tabios. Oh, di ba? So migawas ra gyud mismo sila ba dili sila makigdebate. Dili din nila kaya makigdebate. Ano man? Abi ko bag kabalo mo sa role. Si mugawas ra gyud eh, wa mo ihanaw. Ampi ana ra magyud nagwa kay ana magyud mga katropa sa debate kung wa kay hanaw diha. Iktad na lang yun kay latan yung kadiha. Ana mana. So matod ba niya legislative strategy ko na to. Rabiha. No? Ayaw na tamig. Nangayo man siya pasaylo mga igala sa iyang mga constituents mga igala, di man lang ang iyang constituents dili man lang gud kuan, di man lang gud taga Bukid noon appeal man gud ta. No kay senador magud siya mga kaigsuonan. No, apil tibok Pilipinas kay senador maka. No dili lang Bukid noon. No, nabay senador nga Bukid noon lang. Kung congressman ka, aka na Bukid noon, ana. Oh, or unsa ba nga distrito, da Tagum. Unsa ba ka nga na probinsya, gobernador ka, ana. Kung congressman, ana. Pero og senador gani ka, wala. Tibok Pilipinas imong serbisyuhan, ana.
0: Bullseye.
2: Pero at least may galagi angkon nga dili lagi to out of emotion. Naapay pa kung ang kuan si Tulpo. Dili to out of kuan. Ila pang ginapasangil may gala nga ginaipit sila sa majority dili. Ila gyud tong technique mga kaigsoonan nga mo withdraw, I mean mo walk out para makulang ang quorum and then dili maka di makaboto mga igala. Kaya ang butuhan manggod ingani dili wa man ingon nga tugta na dayon nga maka-attend sa teleconference kung mahuman na sila boto dili. Ang motion didto mga katropa, musugot ba mo nga i-take up ni sa floor? I-take up pa? Nga ngayon, mayon sila nga, si Pangilinan, gitanggalan ko nung katungod mo istorya. Nga mo vote against. Dili, wa magatanggali kay, wa pa mo diya sa punto, wala pa mo sa point niya. Mo against o mo discuss kay, wa pa mo ga-discuss. Ang gidiskusyonan pa lang, ingani, ato karong butaran kung ato ba ning hisgutan. Mao pa man na, no? Naguna-una naman. Tanaw naman kung nila daan, nga pildig yung taan niya, walk out na lang. Kaya kong bungot sa ito eh. Alas 8.39 na.
1: Busay. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
2: Nan, arita magahigala sa dugang iaisumpay nato ni mga kaigsunan kay dunay guwaporong interview ba. Noong nigula mga kaigsunan, sumpay na lang po nato ni Gab sa itong hiskutanan ni aning ebidensya sa flood control, dili buot niya Sidri maadto sa Senado. No? Kay ang ombudsman karon, sige mag-ingon ang ombudsman nga, di man sa kuno mo cooperate ang house. No? Iyon si Asidre nga, issue sa flood control kuno, hayaang nasa kamay ng ombudsman sa halip na sa Senado mga kaigsuunan. Nga naman, mas nindo to sa Senado, aron mauting kay unta yun. Mas nindo to sa Senado, no? Kaya aron mga igala nga, why makatabon? Kaya na may mutabon, kanarang napulo may mutabon ay unsi. Tama na itong ingon mga igala ni Senador Amy Marcos, nga nawa mga igala ang dignidad sa Senado, sukad nga gitabunan nila mga igala ang lintunganay sa flood control anomaly.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Di ba? Karon nga naman, nga di man sila mga igala musugot, nga maisgutan sa Senado ang flood control. No? Nigawas lang yun. Yan eh, karon mga igala, di ay, kuan? No? Interview ni Abante. No? Gusto nila yun dito sa ombudsman, nga naman, ang ombudsman manggod mga kaigsuunan, sa balikon ako, kinsa may gabutang ni Buing Remulia. No? May buntag diha ni Tatay Roger Opinaldo nga kanunay naminaw. Good morning ni Budatay.
11: Good morning!
2: Kinsa may gabutang bagahigala ni Ombudsman Remulia. Tubag! PBBM. Sunod pangutana, lambigit ba ang pangalan ni PBBM sa flood control? Ang tubag! Yes. Oh. So nga nung isugba mangyod ni mo imong amo. So dito yun na dapat sa ilaha may gala sila ra ang muhawid niya na para pwedeng matabunan si amo. Boss amo! Oh, sa to mga mag-uuma ni ha, mga boss amo ha, pag ay mong kalimot. Para gusto mo may galang tinggas nga ani, gamitin niyo na may gala o Latim Gas G, full year fertilizer ng inyong mga pananom niya. Mais, no, humay, uban pa mga igala, mga pananom diya, mga katropa, para bugat na, di ka ma-failure, gamitin na mga igala, Latim Gas G, full year fertilizer, nga mapalit sa mga unang agribit supply nationwide. Oh. Balik ka na to, ni. Ingon mga igala si Abante. Ingon si Abante, mga kaigsuunan, atras ko. Nga no pa kuno, mga igala, nga, kasuhan pa daw si Martin nga naghilom-hilom naman. Uy! Pwede din na yung anak may galang rason. Be, paminaw na to para di ni mahog tumutumo, be. Kaya di mag-uni AI mga igala, paminaw na to.
1: XFM Katropa.
12: Ito siya tinatawag po na grandest case na si former House Speaker Martin Romualdez po. Ano po yung mga thoughts po ninyo dito? Kasi talagang mukhang magpo-progress na po ito.
13: Yung tungkol saan? Tungkol saan?
12: Yung grandest case na tinatawag po na makakakasal. Binibuild up po yung kaso against former House Speaker Martin Romualdez.
13: Knowing the former Speaker Martin, eh, tahimik na siya. Hindi na siya nakikialam eh. In fact, hindi na nga siya nagsasalita. Pangalawa, eh nag-decide na yung hindi ba yun nag-decide na yung ginawa nating ang tawag doon yung yung nag-iimbestiga.
2: ICI.
12: Yung ICI po ba?
13: Oh, nawalang kaso si nawalang kaso yung Speaker Martin.
2: Hindi naman sinabi ng ICI ah. Sige, banay.
13: Kaya hindi ko alam kung bakit kinakailangan pangkasuhan siya tungkol sa mga bagay na yan.
2: Uy! Sige, banay.
12: Sinasabi po kasi nila, well, kaya nga po tinatawag daw na grandest case kasi ang lalaki daw na pwedeng ikaso po sa kanya na binibuild up pa daw po nila ngayon. It's taking time po kasi gusto nila solid yung kaso sa kanya. So mukhang nangangalak well, po sila ngayon ng mga ebidensya at impormasyon.
13: Well, I don't want to speak for Speaker Martin, no? Pero sa palagay ko, knowing him naman, naging very controversial siya bilang Speaker of the House, no? Pero I don't know, ha? Sapagkat yung naging bisigat tungkol sa kanyang kaso, wala namang nakita. So I really do not know what the ombudsman has on him.
12: Dito sa tinatawag po na grand
2: okay.
12: Case.
1: XFM Katropa.
2: Matod pa magaigala ni Abante nga nung kasuhan pa magkunos Martin nga naghilom naman.
11: Pinawa!
2: Noy! Noy Bini! Okay ra ka? Di kayo halata sa? Nga dapig yun kayong Martin? Mga katropa, paminaw mo. Ngano kunong kasuhan pa man si Martin Romualdez nga nagpakahilom naman kuno. Akong pangutana, ibalik sa nako ni Monoy. Benny Abante, ngano man lagi nga gatong nadungog nga muuli ay na si kuan, muuli ay na si Saldi. Siya naman mismo initingog. And to tell you honestly, wala man siya nagpakahilom, no, si Romualdez. Naa siya'y tigpamaba. Diba? Naa siya'y time, mga higala, nga mukuha o speaker. Naa siya'y speaker. Mga katropa. Diba? So wala siya nagpakahilom. Naa siya'y mga press releases. Naa siya'y mga responses. Pinaagi sa iyang mga sa iyang abogado, iyang spokesperson o ipagawas, ipabasa sa media dito sa mga binayran nga basahon pod, no? Ya di apay mga iya pong mga tawag ani mga alipuris nga mo istorya sad. So, wala gyud na pakahilom na siya, no? Doon na siya'y response sa tanan, kaya lang, dili, directly, nga siya ang mutingog. Karon mga higala. No? Makita, yun na to, mga katropa, ang color sa House of Representatives. Although di naman nato na kailangan pa mga higala, unta nga pamatundaan kay Claro naman kaayo, pero dili, good ko uyon, mga higala, ingon ni Abante nga, nga no, kunong kasuhan pang nagpakahilom naman? Oh. Katong nadungog nga muli ay na si Saldi. Nitingog ba yag niingon nga dili siya musugot nga siya full guy. No? Kay dili siya moy mastermind. Tingog ba lagi? Oh, di ba? Yung si Abante nga tingala kuno siya nga nagpakahilom naman kuno si kuan. Nagpakahilom naman kuno si Martin. Ngayong apilon pa man. Hoy. Ingon gigamit pa gyud nila may galamaton pa ang ICI ko no nagingon nga why sa si Martin sato pa gihimo day ang ICI para kuan para dili pa kasadon si Martin para butangan diha nga si Martin hinlo. Angay siyang imbestigahan kay ang katawhan wa matagbaw. Unyang iyang pangan balik-balik nga mugula, balik-balik nga gimension sa mga tao may gala nga dunay tinuod nga kalambigitan sa flood control project anomaly.
14: Bullseye! Bullseye!
2: Simple as that, mga kaigsuunan. Patigani ng presidente, dapat appeal yun na baga katropa. And how come Abante nga nagpakita may gala sa iyang tinuod nga color nga matod pa nga nung kasuhan pa man si Martin nga nagpakahilom naman? Unia, buutan lagi ko, no?
14: Bullseye!
1: uban si katropang Arnel Cortez. Pusay.
2: Angay siyang imbestigahan, no? Kaya ngay si Aywa man mo ingon nga, way sa siya, no? Murag nagkasinabot, naging sila may gala nilang Soto, kay si Soto may masag, wa may mastermind na na. No? Wa may mastermind na ng flood control. So, as much as possible, ginalihay mga igala, nga to kang Martin, ang mga butang nga bisag mupunting na yun, mupoint out na giniya, ginalubag yun mga kaigsuunan.
14: Bullseye! Bullseye!
2: Mas mayo tingali ni, ato na may galang auhagon ang Blue Ribbon Committee nga buksan usab. No? Ipadayon ang investigasyon sa flood control anomaly with the chairmanship of Pia Caetano by kuano no? Blue Ribbon Committee Chair? Oh.
14: Bullseye! Bullseye!
2: Ipadayon ni. Eh. Mo di ay nga maingon si Asidre nga dili dapat maadto sa Senado ang kuan. Kaya at least man lang sa ombudsman mga igala, arang-arang pa. O ombudsman, i-challenge sa itong ombudsman. Na may pangutana si Abante, tubagan ninyo na. Aron di mo ma-single out, aron di mo mahalata nga ang mga kalaban ra sa administrasyon mo inyong paulanan o kaso, gikulatag kaso karon. O. Kaya nag-atang ba yung mga tao? Ingon ba yung mo nga May 26, kasuhan na si Martin. Naana ba mo yung napagawas? Kaya inyong gi-announce gahapon kang Bunuan, kang Estrada, ila Bryce Hernandez, o ila Alcantara.
14: Bullseye! Bullseye!
2: Oh, si Estrada rato. May pinakadako dito. Kunya kinidayon mga igala mga trabahante diya sa Department of Public Works and Highways. How about Martin? Ngayon mo nga, May 26 kasuhan. 29 naman lang ron. Hapit naman mag-human ang buwan.
14: Bullseye!
2: Lunes, pitsa uno na may gala sa Hunyo.
14: Bullseye! Bullseye!
2: Oh. So, ombudsman, naipangutana sa inyo si Noy Abante, nga ano kunong apilon pa man ninyo si Martin, nga wa naman kuno na nagtingog. Wala ginagtingog kay katong hibawaan naman nga, di na ka kuan? No, di na ka, unsa ni? Di na ka uli si Saldi, pero katong yung hapit na mo uli, tinga mata. Wala ka kabantay? Nga mo action untag batsi? Pa mo kabantay, ana? Nga, sa kataas panahon, nagpundong, nagpakahilom, quote-unquote, mga igala. Nga nung anha, mag-uni mo itulong, ipa-check up dito Singapore, yung kanang muuli ay si Saldi ko. No? Timing-timing yun, nga mo ipag-andar sa imong sakit? Kanang muuli ay si Saldi? Sa kataas panahon nga, wala ka hilabti niya. Sa kataas panahon nga, wakay hold up, wakay kuan diya, wakay pungi diya. Ano ba kang pa-check up dito? Ano gitunong mangyod may galang ang katong muuli ay nasaldi? O karon, wapang man lagi ka pa-check up? Wala man lagi nagpa-check up mga igala? Ha? Eh, tumagan ninyo na si Abante, be. Kaya ngayon si Abante nga, nagpakahilom naman na, God. Di na dapat apilon, ay. Grabe ganyan yung tabo na naman.
14: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 8.52 na may galantag na sa Tumbag Panagumanuban. Mayong buntag, Edna Mulusbog. Sir Arnel, shout out sa Toda Eco Park from Panabo City, Rex Lumusbog.
11: Good morning!
2: Jamie Cataluna, ana ra ka sayon, Abante? Exactly! So, ing nami ninyo, Kongreso, Abante, member of the House Committee on Justice. Kumbinsihan ninyo ang mga Pilipino nga dili selected, nga dili double standard ang inyong pagpangita karon sa accountability. Have you also said that to BP Sara? Nga di na lang kasuhan? Nga ikaw manggani, Noy Abante, nangusog pa manggani ka nga sad-a na gyud BP Sara bisag wa pa na human ang impeachment trial, wa pa ka kasugod? So, kumbinsihan ninyo ang katawhan. Ha? Kumbinsihan ninyo mga Pilipino nga indeed, poor account mo na musamot yun ang rating ng inyong presidente. Imbis kay negative 50 na karon madugangan yun na sunod. Manegative 30 yun na. Ing nabitaw. Tinuod na mga katropa. Tungod aning mga sasama ni ini may galang mga pamahayag. No? kung kining gobyerno ha tinuod pa og ang atong kongreso di tinuod pa ng for accountability, ayaw ninyong tabunan ni Martin. Ano ninyo man tabunan si Martin? Ayaw ninyong pakialamin ang ombudsman kung umimbestiga pa sagdi na sila. Total kung wag yun siya isa. Di ba kung wag yun siya isa, may gala. Na siya mapresentar ka ebidensya o tinuod yun ka si BBM Resada, alukin sa man. At least na siya may galay lugar nga maka-explain siya ang kaugalingon. Di ba? Tanawon nimo ang kalainan. Parihara ning kaso. Impeachment lang ni Usa. Kini mga igala kang BP Sara. Unya kaning kang Romualdez na isa ni Capir. Parihara na sila may gala. Kaso. Oh. Makita nimo diri may gala ang double standard na gi-embody aning abante. Gamit-gamit pag-gapong si Ginoo may gala. Kilatan ka pa untag ko, Lord, oy.
11: Pinawa!
2: Kang BP Sara, gumikan lang kaya siya mutambong. Gipasagdan lang sa Madriaga, magsigig damila, may galag iyang mga way kapasikaran ng mga pasangil. Gipasagdan lang ang ugnulok, may galang at Rilianes, magsigig damila. Ang konklusyon, may gala ni Abante, unsa, si BP Sara ay hindi nagkasala sa committing ito. Nagkasala siya sa taong bayan.
15: Secret.
2: Kang BP, that is Abante to BP Sara. Karon mga igala, kasuhan pa lang eh. Pura ko pa man gani kaso si Aritang Martin, no? Aritang Martin, no? Arita kang Martin mga katropa nga si ginaghulga karon ang si ginaghadla ron ang ombudsman nga napay musunod ani si Martin among kasuhan ani, no? Ang house dili mo cooperate, sila manghatag og mga kopya. Oh. Wala naman ta atong record gab no katong niingon siya nga si BP Sara ay hindi nagkasala sa committing ito. Nagkasala siya sa taong bayan. Wala na to no? Napa? Napa sige daw atong maminawon daw eh. Kaya kung ma-retrieve dia paminawon na to, ikumpara na to kay diri man na to makita. Ako yun siya ang tulisukon nga naman, membro man siya may galas Committee on Justice. No? Membro man siya may galas Committee on Justice. And we are talking, ang atong gisgutan din, puro dagkong leader. Ato sang ihikling kung BP, pro-BP Sara ba mo? Pro-Romualdez ba mo? Arita karon mga higalas, mga pamahayag, nga gi-embody, ani may galang usak ka kong resista, nga wara ba unta ka daog? Nga nangilog lang lingkuranan, may galas ayang kaatbang, human nga ilang gidisqualify ang iyang kontra, mga kaigsuunan.
14: Bullseye!
2: Sakit, no? Pero realidad man, ah. Mangilugay lingkuranan, mga igala.
14: Bullseye!
2: Sugo man ka nis Ginoo, mga igala, o sugo nis demonyo ni? Eh.
11: Ayaw!
2: Oh. Eh. So, ingan eh. Ipahiluna na ko, ha. Ang idea, mga igala. Ingon siya, dunay duha kadagkong leader. Ayaw sa ninyo una-una ang pro-Sara mo, ayaw sa ninyo una-una ang pro-Romualdez mo. Karila sa, dunay duha ka mga leader. Parehong nag-atubang may galag pasangil. Okay? Kay BP Sara, may gala, is confidential funds worth million, kabot billion, no? Gusto lang nila i-drag, apilon, to ilang kaugalingong kwarta, gagasod, gawas, anang ilang account, mga katropa, no? Ang gipangita din accountability, gumikan kay siya impeachable official, kay siya may gala vice president, okay, dunay pasangil, pasangil na siya, aligasyon na siya. Hantod karon nagpabili ng aligasyon may gala kay guwapa, na humana, unta na, na priso, na unta na, no? Nagpabilin pa ning aligasyon mga kaigsuunan. Pero paminaw na to si Abante, no? Ari sa diya si aligasyon, may gala, aligasyon niya po na nagpabilin. Kang Martin Romualdez, gano'n man, wa pa may napamatudan sa diha, no? Wa pa may napamatudan. Siya, ang iyang pangan, may gala, ginadrag sa mga tao nga, nag-sulti, may gala, kalabot nining flood control anomaly, no? Even fellow congressman, may gala, like for example, Edgar Irise saying, oh, kini si Martin, dako kayo og nakuha nga pundo. No? 30 million, billion siyang distrito. Kasi din ko na, si Irise. No? So, nagpabili ng tanan niya allegation, may gala, kana allegation of, both allegation of corruption. Mga naglahi lang siguro ang amount, kay million ang kang Sara, billiones ang kang Martin. Pero ikumpara na to, may gala, how Abante reacts as an example may gala ni anang mga kongresista na to karon puwera de los Buenos.
14: Bullseye!
2: Sige daw, unahon na to ni. Kini nga video ni.
14: XFM Katropa!
2: O, oh, kana. Adi, katong kwan. Katong si, yung siya nga, si BP Sara. O, oh, yung reaction ka BP Sara. Go!
11: Now we recognize the Honorable Benny Abante for his summation.
2: Oh, summation!
11: In support of the Cabrera impeachment.
2: Sumada na Gaba. Sumada na.
15: Salamat po, Madam Chair.
2: Aha.
15: Mga kagalang-galang nakasama ko sa Kongreso, higit sa lahat, sa ating mga kababayan na ngayon po ay nagtsatsaga magbantay at manood. Bilang endorser na ikaapat na impeachment complaint, ay gusto ko pong sabihin ang mga bagay na ito. Ako ngayon ay nandirito hindi lamang bilang inyong kinatawan, kundi bilang isang lingkod ng Diyos na naniniwala
2: gamit pang Ginoo ha
15: ay hindi kailanman mabibilanggo ng anino ng confidentiality.
2: Bad yan. That's against the commandment eh. Do not use the name of the Lord in vain. Gamit-gamit pa kadias bulwagan sa mga buaya. Naa pa kay cross-cross. May kay wak ka mo asuan ng cross-cross imong dughat. Di maayon, oy. Go ahead, padayon.
15: Ang impeachment na ito ay hindi laban sa politika. Ito ay laban sa patataksil sa tiwala ng sambayanan. Ang Vice Presidente
2: yan
15: ay hindi nagkasala sa komiting ito.
2: Ha?
15: Siya
2: ayay
15: ay nagkasala sa taong bayan.
14: XFM Katropa.
2: We have heard enough, mga katropa, di ba? Ato kada regyo gusto nako kutloon. Summation niya sa committee hearing sa Committee on Justice. Ayos sa unsa nagab ni Sudman. Oh, ang sulti mga igala ni Abante to BP Sara, siya ay hindi siya nagkasala sa committee ito. Note ha, ang gigamit niya nagkasala na. Nagkasala, may gala, it could be, it has a moral implication and it has a legal implication. Okay, may ngayon magkagsala, pwede nga, sin ba, S-I-N ba, sa. So, moral man na nga aspeto. No, kay krimen man, og arita sa kuan. Arita sa balaod, no, crime, no, na kumitar, may gala nga, kuan, corruption, whatever, nga krimen, nga inhimo niya. Or paglapas, may gala sa balaod. Oh. Nagkasala ha? Mas actually mas bugat na siya because it has a moral way kung yung nagkasala mga kaigsunan, no? Makasasa kandako. And the first to throw the stones may gala is a so-called bishop. The first to throw the stone may son is a so-called alagad ng Diyos. But the question is, kinsa ang ilang gipaka Diyos? Wa ko kay bawo ana mga katropa kamunay tubag.
14: Bullseye!
2: Now the same person, oh, the same situation mga katropa, the same allegation, although dili pareha may galang blastada, but corruption gihapon. And in fact may gala much kugaw ras kuko ng kansara kaysa pasangil aning diri may galang Martin. Pero paminaw na to unsay ikasulti sa alagad ng Dios. Okay? Maliko na to, Gab.
14: XFM Katropa.
12: Grandest case na tinatawag po na makakakasal. Blood
16: control.
12: Binibuild up po yung kaso against former House Speaker Martin Romualdez.
17: Knowing the former Speaker Martin, tahimik na siya. Hindi na siya natin alam. In fact, hindi na nga siya nagsasalita. Pangalawa, nag-decide na yung hindi ba yung nag-decide na yung ginawa nating anong tawag doon yung
14: XFM.
2: That's more than enough, Gab. Okay na, na. That's more than enough. Madungog na to mga igala, no? Nga Abante to BP Sara, nagkasala siya sa tao. Abante to Romualdez, bakit pa siya kakasuhan? Eh, nagtahimik na nga eh.
18: Pinawa!
2: Bakit pa siya kakasuhan? Itahimik na nga eh. Hindi na nga nagsasalita. Pastilan.
14: Bullseye! Bullseye!
2: Una ginaingon, may gala katawhan. Pilipino. ikaw may maghukom. No? Usaon pagkakumbinsis Pilipino ani Maygala that indeed this is an impartial investigation. Nga way gidapigan o wani gipunting Maygala sa kalabas politika. No? Usaon pagkakumbinsis mga tao ani. Kani, isa ni sa makaapekto the way people understands the government. Sunod buwan ani ang rating ni BBM negative 20 na.
16: Ayaw!
2: Lagi. Ana yun. Alas 9.3 na may alas 9.4 na. Felix Medrano may buntag, isa sa napakasamang lipunan. Anong klaseng abante yan? Gumagamit ng Diyos, napakataksil sa bayan.
18: Bullseye! Bullseye!
2: Ebos Anyari TV. Katropang Arnel, mangutana lang ko. Unsa man ang imog iingon nga house... How? Ha? How? Mauna ang giingon ni Tulpo nga house yaw? Mao siguro na. Reynaldo Alejandrino. Ay, nagpamalikas. No? Si Milton da Waikidog. Ha? Anong Waikidog man? Kanang cross kayang gisulob, lami na ituok sa iyang liog. Militon kadungog dol. Kung labad pag-ulo atong Ginoo dol, kana siya banti hagbay ra na siya gisipa sa Ginoo paatras ba. Ug nulok nang dako si Abante. Boy tila niya feeling nakadaog ra ba. Pildi manguna. Oh. Si Ami Amay, si Chico, Sir Arnel binugok man ang katarungan ni Abante. Siya to pa di ay mga igalag mapasangin lang tao niya di na ta magtingog, pwede na tang di kasuhan. Adali raman di ay mga igala na, no? Kanang mapasangin lang ka na kay mga aligasyon di, malambigit yung aligasyon. Pwede na di kay mga igala nga di na ka magtingog, di ka mag... Wa, yun, di ka pakita. Pero og makadungog kang mugawas mga igala si Saldi ko, mupakita man lagi. Mupagawa man lagi, video lagi. Pagkaingon nga mo, uli ay nasaldik, inadakpa na mga igala kuno dito sa Czech Republic. Karon nga, di na, wa na may gala si, kuan, si Saldi Idungog. Napabay, Saldi, napabay aninong Saldi Idungog ron, wa man. O, asa may tingog, may gala nga Martin ron. Ambot!
18: Bullseye! Bullseye!
2: Halata na kaayo! Halata na kaayo. Ito na yung kunin nyo ganina. Paminawa tong iyang statement. Ipadaplin sa nga supporter mong BP, supporter mong Romualdez, and then decide, mga katropa, o tinuod ba ning mga investigasyon karon mga kaigsuunan.
18: Bullseye! Bullseye!
2: Kanin flood control mo, angay dot, ane? Eh, mabing dakuas na wa. Alas 9.6 na sa ito magbalik. Dugan pa mga katigaran, isgutan na napakoy bisita, may gala commercial sa Tagadjot. Kung ginawas ako kay alas 10 pagtataman, mga katropa kay by request. No, sa ato ang mga katropa nga dapat alas 10 na daw tataman. Pero mo commercial joke ko kay mapagaw man ta. No? Alas 9.6 na mga katropa, kining oras sa ito kay ninyo sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Ang Santone Vitamin C, mapalit ka na may gala sa Mercury, South Star Drug, TGP o Generica nationwide. Pakusga ang imong immune system, pinaagi may gala sa pag-inom sa Santone Vitamin C o pwede mo na idungan may gala sa uban imong mga maintenance. Kay aron di kadali may gala mataptan di ang ubo, sipon, kalintura, nga labi na karong mga panahon na may gala init sa adlaw, pagkahapon o pagkagabi mga katropa, doon ay hulga sa mga pag-uwan-uwan. Reynaldo Alejandrino, good morning. Felix Medrano, Kiriko, Kiriko Olyamot, Mayong Buntag, sa tanan na ito mga katropa niya, may naglantaw Albarico Vlog, Kuya To, Villanueva, Mayong Buntag niya, Kuya To.
19: Good morning!
2: Arnel Maturan, Analin Estimada Pada, Nancy Camilo, o Gags Picnid, Jumar Apurbo, good morning. Alas 9.07, kadyot lang.
18: Bullseye! Bullseye!
20: Gusto mo niyo mag isalista niyo sa kapilya?
21: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
20: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko mo sukol ni mo?
21: Problema ba day na? Eh, di. Akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
2: Siya, Sakel Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan. O gulikon pa yun kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
12: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o

0: Rental vehicle, DMs, Rent-A-Car Tagum, ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
3: Exciting!
4: Bullseye!
5: Oras may galado na tayo, 13 minutos na pasado, alas 9 buntag. Balik sa Dubag, panagumanumas, tulumanong Bullseye!
6: Bullseye! Kauban, sikat tropang Armel Cortez.
5: Okay, kini may kalang atong tulumanon natod ganinyo sa Premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Ang Premium D3 may gala doon na kini virgin coconut oil, adunay moringa seed oil, o adunay vitamin D3 200 IU. Sa pagsulod may gala sa imong lawas, gumikan sa kataas dinhi sa iyahang monochain triglycerides. Ma-convert kini into instant energy, mga katropa. So sa paimong gihulat niya, kato mga galuya, ayaw pagluya-luya, may gala kay basing maunhan ka sakit. Dapat ligon, may gala nga to ang panlawas. Pag ino, may gala o pagmintirar o Premium D3 nga mapalit sa tanang mga butika sa inyong lugar nationwide.
4: Bullseye! Bullseye!
5: Totod mga katropa, doon na tayo makauban, gikan mga gala sa Department of Education. Biyaan sa nato ng mga issue na to. Ipadaplin lang sa nato, may gala si Abante. No? Balikan na nato na unya kay maghisgot sa tamay gala kalabot nining taliabot mga igsoon nga brigada eskwela, no, ining ato bang pagpanghinlo diha sa mga tunghaan, no, para sa atong mga kabataan dako kay ni og tabang isip mga kita mangu mga ginikanan stakeholders sa ta, no, sa mga eskwelahan di lang kay kining mga maestro maestra mga teacher nato dinhi sila babysitter, no. Dili kay ibilin la nato may gala ang atong bata unya biyaan niya bahala na si ma'am. Dili na ingon ana kabahin ta mga katropas pag unas tanan sa pagprepara sa eskwelahan, no, aron nga inigsod sa atong mga kabataan okay na, no, hinlo na di na unya sila matunok may galang tamtax nga nagatagak. Oh, oh, di na sila may gala matabunan sa gingon ni BBM nga tunito ni Ladang Pansit. Okay. Hinlo naman mga igala ang eskwelahan. No? So aton ang kaakuhan. Maunsa man mga igalang imong political standpoint diha. Watilabot, ana. No? Kaya kini-eskwelahan man eh. Mga kaigsunan para manistanan. No? So isip mga ginikanan, doon na tayo kabahin ni ini. Okay na sila? Plaster na ito ang kamera diha. Okay, fire. So sila sir na lang magpaila-ila og si ma'am kay kumhatag ini katropang Jisril og papel. Alas 9:16 ka mga katropa atong makauban giron diri sa atong studio, no, gikan magaygala sa Department of Education sila nagkaroon ang mupaila sa silang kaugalingon kauban nato si Sir Roland O. Takan. Okay. Master Teacher 1 og si Ma'am Amalia M. Bidal, no, Master Teacher 2 at umakauban karon. Una-una ko si kuan lang sa, no, pagpanimbaya lang sa una-una ko si Ladies First, no, si Ma'am Amalia. Ma'am Amalia, again paila sa atong mga tigpaminawan og greetings po alang nila. Good morning, ma'am, og welcome sa Bullseye diri sa XFM 107.1 Tagum.
7: Good morning, sir. Good morning sa tanan. Ato ang taga pagpaminaw o taga-tanaw niining programa sa DXFM 101.1 station. Ako di ay si Amalia M. Vidal, gikan sa Busaon Integrated School, taga-Busaon rapod ko, Master Teacher 2, elementary department head.
5: Okay, salamat kayo ni Ana, ma'am. Og dili sa ato ang tapad si

0: Roland. Sir Roland, palihog ko paila og ang greetings, no? Yanto sa atong mga listeners karon sa atong ato sa ni silibon atong YouTube karon. Sa atong YouTube still have 316, no? Ya baga nagtan-aw karon and sa atong Facebook og sa of course on air. Go ahead, sir.
1: Okay, so a pleasant morning to everyone and welcome to XFM 107.1 in Tagum City. So by the way, maayong buntag sa tanan. Ako di ay si Sir Roland Otakan from Busaon Integrated School. We are here today para sa in upcoming na Brigada Eskwela 2026.
0: All right, salamat sir og welcome, no, diri sa ato ang programang Bulsay. And then isgutan nato di kita maglangan atong isgutan karon kalabot ni ining Brigada Eskwela. To give us the rationale kaysa may muhatag una ma'am ikaw sir.
1: Okay,
0: sige, unsa man ka mahinungdanon, unsa man kining Brigada Eskwela, although ato na ning ginaisgutan every year. Pero kinahanglan gyapon nato ning ma-rediscuss o mapasabot usab ngadto sa atong mga ginikanan kung unsa ba gyud ka importante kining Brigada Eskwela. Labi na karon kining ato ang Brigada Eskwela 2026. Sir Roland, go ahead.
1: Okay, so daghan kayang salamat sir sa binagayon sa higayon nga inyong gihatag kanamo. Pero before ko muhatag sa rationale with regards about the Brigada Eskwela, sir, so ako sa deng i-greet ang mga teachers sa Busan Integrated School, especially ang amo ang school head, Ma'am Mabel J. Isidoro, o ang Department of Education, gipanguluhan ni SDS Alona C. Uy, and our ESDS, Sir Neil Michael A. Diaces. And of course, sa CID Chief, si Ma'am Christine Sibagak, kay og ang atong SDOD chief si Doc Palaka po. So the rationale of this Brigada Eskwela, sir, is that mao ni siya ang panahon nga diin i-prepare nato ang atong eskwelahan para sa umaabot nga pasukan, no? Mao ni siya ang time nga wherein ang tatong mga stakeholders, especially ang mga ginikanan, mobisita sa eskwelahan para pag-volunteer sa ilang time, no? Sa pag-help, sa paghinlo. Para pag-abot sa eskwelahan puhon sa ato ang mga estudyante, dili na sila maglisod, manghinlo pa, prepare na, then andam na gyud ang atong eskwelahan para sa atong mga estudyante. So that is the reason why nga importante gyud nga magbrigada ta sa umaabot nga Brigada Eskwela, kay mao ni ang higayon nga magkatapok pud ang tanang mga ginikanan, labi na pud na pud ang mga teachers sa nga tay,
0: okay,
1: to accommodate them.
0: Salamat kayo ni Sir Ron. Ano ni Ma'am Amalia, no? Ma'am, kindly walk us through, no, nining ato ang team. Okay. Bayanihan sa paaralan mo na yung atong team karon, no? Ikaw na lang discuss, ma'am. Unsay kuan ini mga jets nini ato ang team karon sa Brigada Eskwela, okay, 2026.
2: May buntag sa tanan sa usap nga panahon nga imong gahatag sa amo adiri. Okay, sa about sa atong team sa Brigada Eskwela for this year 2026, mo ni siya ang bayanihan sa paaralan nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. So sakto gid kaayo ni nga tema sa pulong na bayanihan sa paaralan, meaning bayanihan mo ni ang pagtinabangay sa tanan, not only sa mga teachers but also sa stakeholders o sa atong mga ginikanan, kauban ang atuhang barangay, ang atuhang local government of Tagum headed by our city mayor Ray T. Uy, o ang mga kagawad, di inihatag usab sila sa ilang mga suporta sa atuhang mga barangay, o nagkakaisa sa kaayusan at kaalaman. So, dili ni mahimo sa eskwalahan nga kami lang, kauban ang amo ang school head nga si Ma'am Mabel G. Isidoro. Naghangyo sad mi sa uban nga mga stakeholders kay gitawag man ni og bayanihan, meaning ang pagtinabangay, then aduna sad kami nga gipanghatag nga mga gagmay nga mga sulat, no, kung aduna may mga kasing-kasing dinha, no, malumong kasing-kasing sa pagtabang, dili lang kay paghatag og mga unsa pa dinha, andam gyud mi nga mudawat sa pagtabang ninyo sa paghinlo sa among infrastructure, labi na kanay mga guba nga mga windows, na yung mga guba nga mga salog, no, pwede ra pud na nato tabangan tanan sa paghinlo para ready na ato mga bata nga mulingkod na lang sa first day sa ilhang pag-eskwela. Then andam pud ang eskwelahan nga kung adunay mga ginagmay nga mga ihatag, andam pud mi, pero dili ni pinugsanay ha kanang free from the heart, kinasingkasing nga pagtabang, kinasingkasing nga paghatag para ni sa kalambuan sa ato ang eskwelahan. Dili pod namo ni mahimo nga kami lang mga teachers uban sa among school head, dili ni namo mahimo ang amuhang kalampusan about brigada eskwela kung wala kining ginatawag natong pagtinabangay, ang always nga support sa atong eskwelahan kay gamay raman mi sa eskwelahan. So naghangyo mi ming tanan para po sa atuhang kalambuan sa tanan, sa atuhang dili lang sa mga teachers. Atong focus diri is our learners. No? So parang atong mga learners, ready na gid sila nga mulingkod na lang kay first day sa unang panahon kay manghinlo pa man, sir. Ang mga bata, palampasuon pa. Karon dili na, first day klase na gid mi. So maunang aduna kita'y brigada eskwela para andam na ang atong eskwelahan, andam na ang atong mga classroom, andam na ang mga teachers para sa umaabot nga pasukan karong June 8.
0: Alright, so salamat kaayo, Ma'am Amalia. Ari ko ni Sir Roland, no? Sir, yes, balik ta sa imo, sir. Kanusa magsugod, unsay mga activities, and then unsay buhaton, no? Ang katong mga tao nga gustong mo, mahimong involved, no? Sa kining brigada eskwela.
1: Okay, so ang Brigada Eskwela magsugod ay karong June 1, then mag-end siya karong June 5, 2026. Mm-hmm. But the kick-off for sa national is June 1, then sa division na puntay kick-off, sir, sa Brigada Eskwela. But the Busan Integrated School will be having the kick-off of the Brigada Eskwela karong umaabot na June 3 at exactly 1 o'clock in the afternoon. Mm. So, basin matingala mo nga nung June 3, it's because mag-una pa mag-git ang national, sir, bago ang school level. Pero magsugod na gyud ang ato ang Brigada Eskwela, bayanihan sa eskwelahan, karong umaabot na Lunes na po sa tanang eskwelahan, dili lang sa Busan Integrated School, but it's a nationwide, no, na Brigada Eskwela. So, muna nga, kami sa mga eskwelahan, nagahangyo mi sa tanang mga stakeholders na mo, mga government, NGA, o mga religious na mga organizations, nga if you have this particular heart na mutabang, mo volunteer, because wala man mo gipugos, this is one way of encouraging all our stakeholders, especially the parents itself, nga ang ilang mga anak na dira nag-eskwela sa Busan Integrated School. So, unsa may dapat natong i-prepare para sa Brigada Eskwela nga mga ginikanan. Sumuad tumo sa eskwelahan, magdala lang mo og mga nagkalain-laing mga gamit sama sa guna, mga sundang, mga pala, mga silhig, mga brush, kanang kung namoy maayong nga mga gamit pa nga pwede magamit sa mga panghinlo, pwede niyo dalaon sa eskwelahan para katong walay mga dala na mga gamit, pwede sila makagamit, sir, kay dili man tanan kompleto ang eskwelahan, kulang man jud ang mga gamit sa eskwelahan. So among gihangyo nga kumuha to ta sa eskwelahan, magdala na lang yung tag ato ang sariling gamit para at least pag-abot nato dito, kung giunsay gi-assign nga ta sa atoa sa mga teachers, kung asa mo dapit na area, at least dito mo makapanghinlo, no? Or else pwede pud mi nga makahangyo kung namoy mga malumong kasing-kasing, pwede magdala og mga pintura kay dili jud enough ang pintura nga naa sa eskwelahan. Although nag-provide ang MOOE, but dili siya makasuffice sa needs sa school tungod po sa kadako, sir. No, mao na nga manging hinaot mi sa mga stakeholders nga kumuadto ta didto, makigtimbaya ta, magkahiusa ta para sa atong bayanihan, sa atong eskwelahan, in preparation for the opening of classes for the school year 2026-2027.
0: Okay, so dunay mga pangutana diri, sir, no? Unsa man, okay na ninyo mutubag sa pangutana or okay, napay something atong i-discuss, ma'am? Napa, ma'am? Sige, ma'am. Kaya pwede man nato na ipahulahin ng mga pangutana. Sige, go ahead.
2: Dugang lang sa gipasabot ni Sir Takan, kung pwede lang pudunta, no, na magyutay ang uban dili man ka brigada, no, ang mga mama kay mga bagong nanganak, pwede ra pud inyuhang mga bana, mga lalaki kay mao pud ang amuhang kung namay mga lalaki, amo pud na silang ipangbutang, kung natay mga simple nga repair nga mga nangaguba nga mga bintana or unsa pay lain, mga aparador sa mga teachers, pwede ra pud sila dito, pero dili ni pinugsanay, ha, sa amo nang ingon kanang gikan sa inyong kasing-kasing nga mutabang sa atong eskolahan para mulambo, no? So basig na at putay maano palain, no, katulang yun, no, kana lang yung gikan sa kasing-kasing, voluntary ra gid ni siyang ang tanan about Brigada Eskwela.
0: Okay, unsa na hisgutan naman ninyo kay na pintura, uban pa nga mga kinahanglan. So man mudawat ba o donation? Donation lang niya. Dili sila makapintura, mobilin lag anak pintura. Pwede ra na siya, sir.
1: If ever sir nga kaya mag-donate lang sila. Pwede ra pud nila iha ibilin sa eskwelahan, sir. Kaya naman tay mga donation form dito ang amo fill in ang mga nag-donate sa mga materials, sir, nga wherein magamit po sa mga teachers. Kaya kabalo po ta sa panahon sa atong mga stakeholders nga namong mga ginikanan, sir, nga ma'am, dili lang ko magbrigada, ma'am, mo donate lang ko tungod kay nakoy trabaho. Yeah. So okay ra na siya, sir. At least naa siya gihatag nga donation para pud nga makatabang sa eskwelahan. Pero akong hangyo ka itong mga ginikanan nga kanang na sila enough time, so naadira sa busaon lang ilang mga balay, kung mahimo mo adto pud ta sa eskwelahan, kay kaning eskwelahan sama pud ni siya sa ato ang balay, nga kung atong balay hugaw dili taganahan mo puyo. So kung ang eskwelahan in anak pud ang ato mga bata, dili pud siya good, conducive for learning sa ato mga estudyante, labi na sa sulod sa classroom. So mo na nga magkahiusa ta, magkatinabangay ta. So with regards sa ato mga donation, so willing mi mo dawat, kung dili pud mo maka trabaho, nag-donate ra mo, okay ra pud sa mo. Dako kayo may pasalamat sa inyo ang mga tabang para sa among eskwelahan.
0: Ay mga panahon, sir, ba ma'am, nga dili available si mama, di available si papa. Unya inon ra kay high school naman, inon ra pud sa ginikanan ang anak nga, ikaw na lang dito, kamo na lang ikaw dito.
1: Hinlo.
0: Yeah, okay man, pero sa atong tanaw, mas mayo ang dato ginikanan. Pero ginadawat, magyabon na to, nga mga bata mo, imo trabaho sa supposed to be iyaunta sa ginikanan?
2: Sa kana nga sitwasyon, sir, pwede ra na kaayo, labi na sa mga high school nga dili na ka ano ka brigada ang ilahang mama, pwede ra kay mga estudyante, sir, pero dili man namo ginatagaan og bugat nga trabaho ang mga bata nga magbrigada. Dito ra sila sa classroom sa paghinlo, pag-prepare sa mga bangko, pagsilhig, mga ginagmay ra gid nga trabaho. Pero sa elementary, sir, ana ra pud kung naa jud di mi na kaayo nagakuan og bata nga gagmati, kay dili man pud nila kaya kaayo. Pero kanang ko na tabang-tabang lang, pwede ra po sila mag-arrange sa mga books katong kay nang ginagmay ra po limpyo sa mga kanang bintana. Ana ra po, sir, pwede ra kaayo, sir, willing ra po mi nga mudawat.
0: Okay, naay pangutana na diri, ma'am, ako na lang ni diretso, no, gikan sa tuang viewers. Good morning, ma'am, Brigada Eskwela. I've heard that no collection of money. Is that true or only voluntary cleaning or mudawat ba o kwarta, no, as a form of donation sa Brigada Eskwela, ma'am?
2: About na nang ano, kung cash ang ihatag, yes, sir. Depende rin gina sa parents, no, basta ang eskwelahan wala gid nagpugos, no, basta kinasing-kasing kung siya, ma'am, na ay 50, na ay 100, ma'am, kay dili ko ka brigada. Sir, actually ginadawat to, pero dili teacher ang magdawat,
0: okay,
2: na. Iagi na muna sa among PTA, na ami PTA treasurer, dito na siya remitted, sir, ang mga kwarta nga gidonate, pero magperma sila dito in attendance nga voluntary nila nga gihatag kana nga kwarta, kay dili jud mi nagakolek as teachers. Kay dili na pwede sa among asa, pero willing nila nga i-mag-donate yun sila sa nga gagmayng kantidad. Pwede na kaayo na, sir, basta kinasing-kasing voluntary. Balik-balikon dyan ako ng voluntary. Yes, sir.
1: Okay. No collection policy ba ya, sir? No. So, dili magyud malikayan o sahay sa mga ginikanan nga mutunol yun sila, sir. So, kana siya, tama itong ingon ni Ma'am V, nga na'y naka-in-charge, ana, sir, nga mudawat. Then recorded siya. And at the same time, kung unsa tong naabot na mga kwarta, maupod to'y idu dungag pamalit sa mga gamit nga kinahanglanon para sa pagpanindot sa eskwelahan,
0: okay,
1: sir.
0: Unya, ang ginikanan nga dili kabrigada, dili sad ni rason nga di ma-enroll ang ilang mga anak.
1: Yes, dili jud na siya rason, sir. Kay wala, dili ba yan ipinugsanay ang brigada, sir. It is a form of voluntary. And at the same time, kami as a teacher, amo lang i-encourage ang mga ginikanan nga muhatag og higayon nga muadto sa eskwelahan, even in just 2 hours, just surrender their services para sa pag-help sa pagpalimpyo sa eskwelahan para ma-prepare pod ang among eskwelahan sa umaabot nating pasukan.
0: Kani adto dunay mga murabag certificate of appearance, no, nga
2: yes, sir,
0: pagkatinuod na ka brigada eskwela ka, and then gamito na siya sa enrollment sa una. Kana karon ma'am wala gina ginapraktis.
2: Ah wala na sir. Oh. Wala na ginapraktis. Dili na mo ginapugos ang mga ginikanan jud nga naman jud ginikanan no nga busy kay naapod ba sila trabaho oh. Sir sa panginabuhi sa kalisod sa panahon karon no. So mayan sila ma'am dili mi kanami mga trabaho. It's okay sir nagadawat mi. Sa ako nang giingon voluntary kinasing-kasing nila nga mutabang sa eskwelahan.
1: Then bawal po jud na siya sir nga mangita. Ay di ka pwede ma-enroll la kay wala ka na oh. Brigada.
2: Oh. Bawal
1: so
2: na siya,
1: bawal
2: sir.
1: Na siya ma-foul ta na kasi ang brigada it's a voluntary and of course gi-encourage lang yun ang mga pagtabang ginikanan nga mo hatag o gigayon. Pero kung di sila makahatag, okay there's no worry okay nga di sila ma-enroll sa eskwelahan, dawaton yapo na sila kay they are part of the ano school environment.
0: Okay. Sa atong activity karong June 3, doon na ba ba'y other than that? Na ba'y katong national reading? Na ba na? Madungan ba? Katong like sa una nahitabo nga na ay pagbasa no sa atol sa Brigada Eskwela?
2: Ay wala na sir, wala na sir. Kay murag mag-end na ang aral reading sir Takan. Murag mag-end na siya mag namo puy culmination ang aral reading
0: ah, okay.
2: Sir. Then in aral reading naapoy mga in charge na teachers sir. Example ka kung naapa junto murag junto ata mahuman ang aral. So katong mga teachers dili to sir hilabtan tong nag-serve sa aral reading na may other teachers na. Okay.
1: Pero napoy usahay sir nga murag ina integrate sir kay sa una namang gusto sir nga nagapabasa pero sa karon we plan out sir pero amo pang gi unsa na ang giplaster ang mga different activities nga pwede masalud sa among brigada eskwela pero ang aral tama tong giingon ni ma'am mag-end na ang aral reading po.
0: Okay so sa imo ta balik ta sa imo ma'am Ma'am Amalia no awhaga karon ang mga ginikanan no kay kining atong banawagan di man lang gyud ni para sa Busaon Integrated School. Nagkadungog karon so kung asa man sila ang mga eskwela, pwede sa adto sila mag serbisyo alang sa ilahang brigada eskwela sa ilang mga ginikanan. Go ahead ma'am, asa
2: okay,
0: mga bata dai, sorry.
2: Oh. Okay, sa tanan nga mga ginikanan, no, mga estudyante, so sa atong stakeholders, no, barangay officials, no, sa atong local government of Tagum, ako sa ihatag usa ang pasalamat sa inyuhan no before kumuhangyo. Salamat kay na naman mi mga na receive nga mga donations. Salamat kaayo sa inyuhang makanunayon nga suporta sa atuhang eskwelahan dili lang sa Busaon og sa kinatibuk-an no nga eskwelahan sa Tagum City. So akong giawhag ang tanan no nga mga ginikanan nga sa pagsuporta ilabi na sa maabot nga brigada nga mutabang sa pagpanghinlo sa inyong higayon nga inyong ihatag sa amua mo nang giingon nga brigada andam na ta na preparasyon sa atong eskwelahan so giawhag mo sa pag participate cooperate alang sa kalambuan sa atong eskwelahan og ready na ang atong kabataan sa maabot nga June 8.
0: So salamat kayo Ma'am Amalia kay Sir Roland Takan. So ano ko yung mga pangutana gawas kung doon na pa kayo mga importanteng details usab nga i-impart and then ang pag-auhag karon sa ato mga stakeholders no labi na sa pinakakikinahanglan karon diha sa inyuhang especially kining sa Busaon Integrated School.
1: Okay, so before ko mag-auhag o gatong mag-ingon unsay mga panginahanglanon pa para sa eskwelahan, ako ning magpasalamat sa ako no sa ato ang local government unit of Tagum headed by Mayor Ray T. Uy o sa mga konsihales o sa ato ang DepEd gipanguluhan ni SDS Alona C. Uy o of course dili po namo kalimtan sir ang Barangay Busaon Council headed by our Barangay Captain Honorable Joel C. Binaning uban sa mga kaubanan ng mga konsihales o sa SK nga gipanguluhan ni Adonis Tevero o sa mga konsihales. Daghan kayong salamat kasi nanay mga naghatag ng mga donations dito sa eskwelahan nga gikan sa mga stakeholders sa government o sa barangay. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta para sa pagpalambo sa eskwelahan sa Busaon Integrated School para sa umaabot nga Think Classy karong June 8. So, ako usab na pasalamatan ang tanang mga teachers, no? Nga grabe ang ilang efforts and services nga gerendered aning Brigada Eskwela. So, sa mga teachers, daghan kayong salamat sa among mga non-teaching, sa among utility. And of course, sir, dako pud kayong salamat diri sa XFM 107.1 nga gitagaan minyo higayon nga mapaabot namo sa katawhan o sa mga stakeholders nga tigpaminaw aning istasyon nga para madunggan po nila unsa ang Brigada Eskwela, unsa ang mga kailangan para sa Busaon Integrated School. So, usabon na ako, kadtong gustong muhatag voluntary, and we encourage also sa mga stakeholders nga kung naamoy mga time or higayon any time of the week sa June 1 to 5 pwede ra jud mo moadto sa eskwelahan from 8 to 4 or 8 to 5 p.m. kung unsa lang ang inyong mga bakante nga oras nga muhatag mo sa inyong higayon para magrender sa inyong service. Willing kayo mi mo accommodate sa eskwelahan para makahelpod mo to improve and to make our school prepare for the upcoming classes. So ang mga pangainahanglanon sa eskwelahan sama sa una, dugang nga mga pintura, mga brushes, mga thinner, mga silhig, mga dustpan, kanang mga ginatawag natong
0: mga trapo.
1: Floor wax.
0: Speaking of trapo, sir.
1: Basurahan.
0: Mga trapo. Ang gihatag na ko last time is trapo. Gihapon to silhig eh.
1: Oo, so, yes, sir. Naagihapon dito. Yeah, gamit gihapon na mo, sir. Mga
0: muhatag trapo. Gihapon may ba?
1: Pasabot. Ay, daghan kayong salamat, sir, in advance. So, daghan kayong salamat, no, kay sir. Nganing commit sila gihapon nga muhatag o additional na mga trapo o mga basurahan sa eskwelahan sa Brigada Eskwela. So, mao na, sir, nga kasing-kasing yun na mong pagpaabot ang pagpasalamat. Gingagipanguluhan sa among school principal to nga si Ma'am Mabel G. Isidoro. Uban sa amo ang coordinator nga si Sir Sam with Sir Lulix and all the teachers and the different committee chairs and members sa Brigada Eskwela o Busan Integrated School. Daghan kayong salamat. Mao na nga ako nag-aawhag sa tanang mga ginikanan sa panahon sa Brigada Eskwela. Muadto ta sa eskwelahan sa Busan Busan Integrated School, magbayanihan ta sa paaralan para sa atong kahiusan o para sa kaayusan o kaalaman sa atong mga estudyante para sa umaabot nga pasukan sa school year 2026-2028.
0: Yes, sir. Ako lang idugang, sir, for clarification. Naghisgot man dari kulang nga pintura, unsa nga color ang gikinahanglan?
1: Most of the time, sir, ang ginapangayo na nga mo nga pintura is white. Mm-hmm. Then katong green nga pang kanang maudyo to siya ang murag standard sa kuan sa DepEd. Yes po. Ito ang mga kailangan
0: ng pero naan naman na sa kuan, di ba? Makailaman ang mga...
1: Yes po, sir. Kay standard magina siya sa mga eskwelahan.
0: So, ingon na lang mo nga katong pang DepEd nga color.
1: Yeah. Yes, sir. Pwede rin yun kayo, sir. Kay i-mix raman po na siya, sir.
0: Okay, so...
1: Or katong mga color di gatas, ang sitawag, mga cream color, yan, inside the classroom. O man ay ginagamit po nga pintura sa mga teachers sa silang room. Kana siya, sir.
0: Mm-mm. Sa mga bangko, sir, sa inyong mga schools, kumpleto siya?
1: So far, very ano talaga yung city natin, sir, no, with regards sa mga armchairs and desks. Kasi nagahatag yun sila, sir. Sa karon, sir, okay pa ang mga bangko, mga table sa mga bata, sir, kay naamantig yahatag si Mayor 2 years ago nga na ginagamit na mo. So far, nagay mi dito sa unag nga wala na nagamit nga murag repairable siya. Ikuha sa city, unya ilan na pong girepair. So karon okay pa ang among mga bangko og chair. So ang kulang na lang yata, mga varnish.
2: Windows, mga windows na yung mga nangabuak. Kana na lang yun ang amo ang i-fill up. Katong mga dagan ang nangabuak, sir.
0: So jealousy na, no?
1: Ma-jealousy.
2: Labi na itong ni...
0: Pero sa sukod na ba? Sa kataas na siya?
2: Di rabo ko kakuan sa sukod. Pero kay nangabuak, manguna, sir, during katong lino. O mao dito ang daghan ng nangabuak niya, wala pa na fill inan po, sir, ba ang uban.
1: Oh, mga pero, standard naman yata na siyang jealousy, sir, sa window.
0: Pero mas mayo ginang masukod kaya para...
1: Po, para dili manubra ang iyang sukod.
0: Anyway, so, ano kayong pangunta na? Gawas kung doon na ba mo ikadugang, ma'am, sir? Go ahead.
2: So, ang ako ikadugang is, ako lang iabot ang among dako, kay nga pasalamat in behalf sa ato ang, sa amo ang school principal, Ma'am Mabel G. Isidoro. Sir, thank you kaayo sa time nga inyong gihatag sa amo nga naami diri karon sa XFM 107.1 nga stasyon nga diin kami nagahangyo sa amo ang about sa brigada. Then, thank you sab kay Sir Jess, no, nga siya jud ang naningkamot ani Sir Jess Itang, nga siya ang naningkamot nga mahatagan mi og time diri sa pagpadayag sa amo ang mga char, among gibati. Di ang among mga hangyo, mulo, mga panginahanglan sa among school. Sir, thank you kaayo kay nadungog na mo nga naday mo ihatag. Amo ito nang dawaton, sir, sa kinasingkas.
0: Ihatod na lang mo dito,
2: ma'am. Salamat kaayo, sir. Salamat sa inyuhang istasyon. Katulang og daghan salamat sab sa ato ang Ginoong Hesus, no, kang Jesus nga naata karon diri nga maayo ang panahon. So katulang, sir.
0: Salamat kayo, ma'am, og sir, no, sa
1: thank you so much once again, sir, for having us. Kay Soki, naman ng XFM every
0: partner,
1: year.
0: Partner.
1: Yes, siguro magkakaroon ng MOA, sir, no?
2: Ikaw, mas guwapo. Diba?
0: Mas nindot na siya.
1: Yes, sir. Okay. Every now and then, mao na mong ginaya mo ang Soki.
0: Kaya ba't nagkabalo ba? Sige, mapromote na si Sir Jess.
1: So, thank you kay Sir Jess. Kaya siya dyan ang nagasikasa aning among pag-guest na sir sa inyo. Sa ato ang kauban din na sa gawas nga si Sir Pud. Sir, thank you kayo, sir, ha? Sa inyo ang time.
0: Okay. So, salamat kayo, sir, ma'am, no? Wala natin oras, mga katropa. Extra na ko kay 9:42 na. Og, once again, salamat kayo, mga ginikanan. Auhagon mo na mo para man na sa atong mga bata. No, himuon na ito nga conducive ang atong mga nga, learning space na to, ang skwilahan, alang sa ilahan. We will definitely siguraduon na ito mga ang learning is fun and safe ang ilahang environment, mga kaigsunan. Sa Ngansky na Tibok, ang pwersa sa XFM Network Philippines, tinibigilas 107.1 XFM Tagum. Ang huwag pa rin yung katropa, katropang Arnel Cortez. O sa itong partner speaker sa katropang Gab Alas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Dagan salamat, maing buntag, dalay ko ng Diyos. God bless us all.
3: Bullseye, kauban si katropang Arnel Cortez.

0: in yung nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

Well, oras na to karon mga maring ha. Bisag pa mo ng utana. So, asuyan tamo sa oras. Doon na tayo. 8 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Good morning. Welcome sa tuang tulumanun. Kung ako, ikaw. Excited.

0: Salamat kayo, Maring Taylor, sa imong kakanta today. Maayo nga buntag. Welcome nga, Maring. Diri sa ito ang panag-uban live. Bikan diri sa Studio X. Murag, medyo kuwa nag-iakuang kung ano kay subawan ko, Maring. Uy, kahapon ba kadang waman si kong kunang niwan man sa mga gabi na nanalo na lang po kong tubig kay lagom na kay ako ang mga tibak, Maring. Uy, nga. Kanang malabhan mga igala o kuan. Dili tinaw nga tubig. Bueno, mga higala, mga Maring, mga katopal. Ang itong oras, mga day, is 10:17. 10:17, ha? Huh? O, siyempre, kining oras, ha? Mga higala, gitawag ka. Gitawag ka, gitawag ka. Gitawag ka, gitawag ka. Diri daw ka, Pita. Uy, mura mo niya siya, maninay, uy. Mura ka, maninay, nga katanda ko yung muhatak o regalo sa inanak. Kanya na mga Maring, ha? Kaya doon na tayo, kaoban diri, ha? Kaya medyo ako pa ka lang karun. Nanata kay mga sparring partner. Hindi kayong pagid niya sila, ha? Nagdayaing mga lugar. Mga katropa kong ako, ikaw, live gikan diri sa Studio XFM, Tagum City. Ako ni si Maring Inday Erica, dili guwapa, dili mistress, apan dili makopiansaan tungod kay mangunay og silingan. Siyempre ako ang kauban karon ang nagbabalik gikan pa sa laing nga mga kasikbit nga mga lugar, wala lain mga igala, Tia Daria.
1: Hello.

0: Welcome back! Hello mga katropa! Kasi naman ako mong headset?
1: Kamusta man gano'n? Di
0: oh, lang
1: di kita makita andyan, nalagyan na gano'n
0: din. Ano man ako ano?
1: Kasi nagali niya, mga pliles?
0: Nanalo gano'n yung nag-atang ay, na naka-blocking force.
1: Di kayo masood, gano'n yung nag-atang.
0: Okay lang, tagpadangok, di pagpadangok ang nag-atang.
1: Kung sa'yo gano'n di ay?
0: Anong puti-puti?
1: Maraga is mariking, ana.
2: Ayaw
1: naman. Mga mga mga bani may hantod ta alas 10, alas 12 sa Udto, karong adlaw nga Biyernes. Hi, thanks God, it's Biyernes.
0: Ay, gisilip ang puti. Gisilip na ang puti, Maring.
1: Nakitaan sa tuang technical department.
0: Department? Nakita ang technical problem?
1: Nga, di na mawa, Maring, na unsan na.
0: Wow, nandiyan, irison.
1: Na built-in naman si Atwara, ni Gamay, Maring.
0: Oh, ni Gamay?
1: Ni Gamay. So, welcome, imong kukulingon, Bigo.
0: Yes, welcome to me. Welcome back. Asa balo ka, Maring, kay layo kami naabta ni Edgar.
1: Asa dapit mo?
0: Dito may sa Cota Bato.
1: Uy, no, kamusta man ito ang mga tuto di ha?
0: Ang mga tuto din to? Ano gyapon? Tiyo-tiyo lang gyapon.
1: Muri, mao ba?
0: Ah, ah.
1: Kamusta man ito mga kaisunan diha si Samsali?
0: Pero, awanun? Awanun?
1: Masa awanun? Awa, kakakabao. Mga katropa, mga Maring, live sa Takaro, makitaan o madungog dirian sa XFM Mati City, Davao Oriental. Good morning, kamusta nga to ang mga Matinians, particularmente dito sa may Madang Public Market?
0: Yes?
1: O siyempre, madungog sa Takaro, dirian mga Maring sa...
0: General Santos City.
1: O sa...
0: Bukidnon.
1: O sa...
0: San Francisco, Bayuga.
1: Bright lagi ka today. Asa ka tuto kalabay ng adlaw ganin? Asa kita pita ka?
3: Ako?
1: Oh, where are you come from?
0: I came from the bottom of the... bottom.
1: Munya morag blooming lagi ka karon dai.
0: Siguro ang color lang sa akong gisuot Maring.
1: Hoy, basig nabisbisan ganin.
0: Nakabalo ka sa akong gisuot Maring. Gigikan po kunin siya bagyo.
1: Kanay mo gisuot?
0: Oh, yes. Gigikan pag bagyo.
1: Hoy, morag... Kato man siguro ang kuan ni gisabit ito sa kanang kuan.
0: Wala kang ngota ng asa nga bagyo?
1: Asa nga bagyo?
0: Kalinan.
1: Ay, sa bagyo Kalinan.
0: Yes. Nagtuo ka sa bagyo tatong gatuan?
1: Katong ya.
0: Ay, dili na ko ganahan dito Maring.
1: Asa din naari?
0: Ay, makadakog bagtak. Ang sige lang magbag. Sige lang tagbaktas, wala may kahumanan.
1: Di ko ganahan dito sa bagyo kay tugnaw mo ko na ko ang itmi games.
0: Tingala gay ka kay mo request ka sa mga hotel.
1: Oh.
0: Wala sila aircon.
1: Sa bisan sa mall nga tatong giatuan sa dako nga mall sa Baguio, wala sila aircon.
0: Wala kanang aircon. Ano man ano?
1: Kay bugnaw man gid ito palibot na ring. Bugnaw dito.
0: Unta Maring si Edgar ug si Lando.
1: Dili
0: sila bugnaw ang ilang simod.
1: Unta di sila maadto dito kay mukuyo silang itmi games.
0: Ang scrotum murang sa makuan Maring, mukumot ko siya Maring.
1: Oo, sa scrotum.
0: Ang kanang panit sa kanang siko.
1: Kato Maring siko. Mga Maring ha, text me sa to ang text line sa 0966309569. O dili ka mag-comment mo sa to ang live ka sa Facebook Live. Takaro makitaan mga Maring alang sa inyong kasayuran sa XFM 107.1 Taguam.
0: Yes.
1: Anya makitaan sabta sa page sa XFM Mati City Davao Oriental.
0: Yes.
1: Onya pili lang sa ato ang beauty makita ang sub sa XFM General Santos City Facebook page.
0: Yes.
1: Kana among ipang banggit ng mga Facebook i-follow na apil ang XFM Bukidnon og ang XFM San Francisco Agusan del Sur. Mga Maring atangi ang amo ang tila greetings sa taod-taod apan sa lipa mga igala kanya to ang programa. Hatod ni kanato mga Maring ha sa Santo Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Og syempre mapalit sab sa mga nagadaiya nga mga Yes to Health clinics sa tibok Pilipinas. Siyempre, particularmente sa mapalit sa ato ang mga produktong gigama sa Yes to Health sa nagkadaiya nga mga XFM station sa Tibuok, Philippines.
0: Yes!
1: Ay, kamong hawa, mabalik mo, humalang aning kataha.

0: kayo kang DB Gabson. Gabalo ba ka maring si...
1: Gabson, DB ay maring?
0: Oh, Gabson. Uy, Gabson na siya kay... Basta mga lamion, Gabson ko na maring.
1: What?
0: Sama na to kay...
1: Yes.
0: Ako no, kanang muli ko sa bahay no, kanang Gabson na ko ni Edgar ay...
1: Ay, ano nga, gilami man ta maring.
0: Wala pa ko kahima sa maring. Ay, sa guard. Ay, wala na. Ay, sa army, Gabson.
1: Uy! Kanang sana all.
0: Iha kong patalikuron ko yung stankal sa manukan maring.
1: Aha.
0: Makapangladok ko ang mga sunoy maring.
1: Why?
0: Niya ako di. Di ba ako mo ago no? Anad di ako ana.
1: Anad di ko. So ako po maring, kada uli niya maring, binigwasay yun.
0: Uy, nga naman, taong sa may dugayan maring.
1: Oh, sana all.
0: Ayaw man ang saging kardaba kay latan sa bangliki.
1: Ako ani maring, mukabayo na lang priminti, kaya di man siya muliho. Kaya kapoy. Siya. Si Lando, kay kapoy man daw si Lando.
0: Oh.
1: Ano siya nga, ikaw na nari, tikidig. Ano na lang po.
0: Ba? Masiglay na sila sa imong dagway maring.
1: Lain lagi ka maring, maninood lagi ko ay. Lain hindi ay.
0: Ako maring kay...
1: Nagalipo ko anas ako ang kamera maring. Kaya mo takilid ko, ana. Ana
0: kanang,
1: siguro.
0: Pakuanon ko ni Edgar Marino, kadejo ko niya pa utubangon maring ay.
1: Ay nga naman maring, giluod po siya maring.
0: Doon na ko niya.
1: Ay kikit, ama.
0: Ang nabutangan niya ako ang likod o kanang hulagway ni Aramena.
1: Ay! Giluod pala sa simong dagway maring.
0: Sige lang, at least nabisbisan.
1: Mga ito siguro tag-Thailand maring. Kaya ito ang bitbito ang mga hulagway ni Ibana o ni Aramena.
0: O ba siguro ito si Kuan? Atong kaya ato,
1: ato ipausap atong nawong?
0: Atong ba nun? Kasi atong ba nun?
1: Oo, gani.
0: Sa Thailand.
1: Sa Thailand? Si si Kenneth?
0: Di ba na siya muban? Kaya siya mag-solo rin na siya. Atong naman siya sa katuon. Katuon naman siya.
1: Ah, gani. Kay barato na daw dito, Marie. Kaya 100,000 lang, mautro na ang tanan.
0: O ba? Oo. Dito talaga nanik mo, ano, lanong dinong. How's up si nung dinong?
1: Masa mo na iya, hapon?
0: Kanang labaha.
1: Ay! Masa mo na yung specialty niya?
0: Kanang Picasso ng Itmigim.
1: Kanda ba na, Marie? Oy!
0: Ano, welcome na mga horot, mga Marie. Ito ang Tila Greetings.
1: Yes! Parang obay-obay na ginigiri ay.
0: Linya na, linya, linya, linya. Yes. Kaya aron nga ito ang malakip sa pagtila. Kaya labi na kayong itila, Marie. Ako, grandeur ko mo tila, Marie.
1: Saan mo itong nakalinyada sila? Diretso-diretso mo yun, Marie.
0: Linya lang mo, alam mo magtapad. Kaya kung alam mo na sila kung magtapad, basi dili maapil ang tuhod, Marie.
1: Marihan niyo, naminamig diri daan sa San Frans. Good morning mga guwapa.
0: Aba, kinsa man ang siya?
1: Si Florindo. Okay.
0: Aba, si Limuel Ukay yes. Ang siya.
1: Sakpa na ganyan, tinood nga pangalan maring.
0: Florindo na ikaw, Limuel. Ikaw ha, natakuban ka sa pangalan niya, Limuel. Niya, Florindo na ikaw.
1: Napod si SM, si SM Radio Ribas. Kahanan siya, kumusta kong Luis Tru? Ay!
0: Uy, hilig biya ka magkuan mali.
1: Lain lagi kay si SM ay maninoon.
0: Hilig ka mag-contempt.
1: I-contempt man ako ni sila ron.
0: Napadiri asi, kaysa man niya sa siya. Good EM, mga katropa kang dyan na Burlado.
1: Burlado, Burlado.
0: Burlado, di asa yes. Ko kung tirapa o na
1: hala, si Maring Erika, kay mura nag iyang attire, kay karaang pok-pok. Uy!
0: Uy, ayaw doon. Kaysa man niya siya?
1: Si Kuan, si Josephine, pero Vicente Dilarama.
0: Ayaw doon pag-ana Josephine, pero Vicente Villa. Ayaw lagi ka Maring Josephine ay... But anyway, dapat proud akong kinsa ta.
1: Yes. Ang nilabi na diri kang Babski. Shout out, Maring.
0: Oy, shout out. Hi, Babski. Kamusta ba na to ang mga kargada diha, Babski?
1: Hi, Babski.
0: Kinisab si Rinyo Amador. S.O. po. O siya, S.O.?
1: Ay, binulog na po ka maning, oy.
0: O siya, S.O.?
1: Bukuhon siya kayo ka maning. Maka blog, S.O.?
0: Asoye ko, no, Kobe?
1: Onsa ka na? Onsa ka na ito? Ayaw. Ay, shout out! Ay, shout out din ang S.O.
0: Kini kasi, mabura ganit kayo minsan. Di pagod niyo, ay, please, dito mo na yung pamitay
1: ron. Kaya na, dili mo na, dili mo na yung diretso og type.
0: Bapala ganit si Kuan Maring, si Rinyo Amador.
1: Rinyo Amador, guwapa ka siya.
0: O siya, ko na yung pamitay ron.
1: Ayaw, Maring, kayo, mapakpak biya dayo na yung pita, kasi kung kusi on. Ayaw.
0: O sa tingin sa pakpak, Maring. Yos sa mga kaya na nga pitals, oy, mara. Pitals sa bumbil nga wala ibobobobo.
1: Hi, Maring Eric. Lain lagi na siya, isa lang yan nakitaan.
0: Wa makit-easy ko an, si Luis Trang.
1: Ang sabi na yan kung ang cooler na hindi mo ko makita.
0: Si
1: Jesslan.
0: Si Jesslan Guno. Hi.
1: Lain lagi ka maring Jesslan. Ay, kaya isa lang katawin mo nakita.
0: Makuha na ba rin yung beauty ni Tia Daria?
1: Maring, natingala ko. Maring ikaw rin nakita. Ang gamay, gayo ka ako ang dako. Wala dyan nakita yun.
0: Basi ga, di sa ikaraan si imang beauty. Maring, kay guwapa rin kay Katsuday.
1: Ay, sigur. Hadlok siya malasan.
0: Hadlok malasan ni si Kuan, si...
1: Hi, mga maring. Paki-great. Kung ano yung banya nga si Ronnie o si Oring. Sige rag pangapi. Ha ha ha.
0: Mo ba?
1: Oo. I-great na to siguro si Kuan.
0: Ay, ako ning i-great si
1: Bethlehem o Ring.
0: Si Bethlehem o Ring, ato ning i-great. Ay, siguro ha po na yung kape nga ka ng healthy po.
1: O siya mo na yung kape niya, Bethlehem o Ring. Base po na ako ng makasakit ng kape imong gikape.
0: O di ba ka makapangulba sa to ang mga singkasi.
1: Basin mo palpitit ang imong heart na makadaot na.
0: Shout out ko sa silingan na ni Moderia from La Filipina ba?
1: Ay?
0: Kung sa itong mga dalan nga marag basakan diyan.
2: Ayaw na ma.
0: Napadiri ang si Iso po, Tia Daria. Aba. Ay,
1: isa lang po yung nakita niya.
0: Alain na,
1: ganyan. Iso.
0: Duganon siguro ito kasi ng kuhaan ni Pitals ni kuhaan sa mag-aanin si Rinyo. O sa maka-Rinyo, o nila ko naman may dunganan. Ay.
1: Duhan ka buhok. Ngoro na sa imo ka na sa Gisland. Isa lang po niyang nakita.
0: Lagani, o sige lang.
1: Mga kuripot kayo mo type na baga. Mga kaya na
0: siguro
1: na pages na ang comment section.
0: Isolo siyo ito sa pagtila ni sila. O,
1: ilahe na to sila.
0: Ay, matagbaw. Napadiri ang si watching. Kasi mo rin ga-watching dari ang mga...
1: Ang watching? Di ko kayo magawas ang watching ay.
0: Si Kuan, si SM Ray Suravasquez, maayong buntag SM ha. Salamat sa pag-imang pagtanaw di ha. Onya. Si napadiri ang si... Hi mga bayo!
1: Ay! Ano pa si Alvin Guok? Ngit-ngit lagi ang studio karon ninyo.
0: Ay, wala man ko itong bayot nga upaw.
1: Ang bayot nga upaw, wala. Kaya nagpariban.
0: Nagpariban siya.
1: Nagpariban siya.
0: Nagpariban siya, mga maring.
1: Hi, mga bayot! Oy, ana si Nancy Camilo.
0: Hi, Dayon. Good morning, maring Erika o Tia Daria. Asa po ang isa ka igat diha. Shout out from Purok Tadena Furniture Compound. Matsalam, mga katropa lumuli.
1: Yes. So, wala na kabalo, no? Ang isa ka bayot, nga opaw, nagpariban. So mga abdan pa tong pila ka adlaw mga Lunes Martes pa tong mahuman ang iyang rebanding.
0: So dukay din na mahuman da every.
1: Dukay mo tong mapilit.
0: Lapad kay nga hang kuan.
1: Yes. Dapat kani ato ibutang bricks yo.
0: Dapat atong iyang abdan mo ano tong maring ganang ako ang katong atbang sa balay sa imong isoon kadto na mga baligya nga mga kana galing progress.
1: Katong katong mga Bermuda. Mga Carabao grass. Ay, di ba ito Carabao grass, maring?
0: Progress, ganito.
1: Ay, progress, di ay.
0: Umulon ng kao eh.
1: Wala na ko nakadungog sa frag.
0: Daria ay muragag katugpa. Sada? Si Daria ay murag pa katugpa.
1: Ay, wala pa katugpa.
0: Si Alvin siguro yung pa katugpa. Kanina ka wala mo mensahe.
1: Pagtarong, huwag type ba?
0: Tarungan ako na Alvin ko. Siyong ko na yung mga itmigin sa doon na itungaw.
1: Hi, Tia Daria. Gwapa ni mo, oy. Ay, gibawi niya, maring.
0: Ah, murag na yun. Gibawi
1: ni Jaceland.
0: Medyo na-consensya siya, maring.
1: Na-consensya siya ka na. Tarungan yun na. Kaya, i-claim na to ang pagkagwapa, hi. Sus, wala dito ka sa ko, ah.
0: Layo na kayo masamu ang mga beauty, yes. Mga bayhana mo.
1: Anayin yung beauty, mga ginahanlan pag yung nag-eraser. Kanina mo, ginahanlan na lang, tubig na lang.
0: Labi na gini si Kuniloy. Layo na kayo sa mga beauty, oy.
1: Si Kuniloy?
0: Nagtanaw man siya, layo na kayo sa mga beauty.
1: Layo na po kayo na siya. Anayin yung beauty, pangkuan lang gini siya, pang bao-bao.
0: Sakto niya, kiniatuan kayo. Pilyalan sa niya to ang mga klibits na to.
1: Oy! Oy! At ato isa ka gamay maring kay
0: ako maring
1: na ayan na sila maring kay mga himantayon
0: ako maring kay maragwa man diha maring oy na kuan man maring na maring Erika ba broken heart ako ngayon paano gawain ko tiya dari aba
1: napod si Rinyo Amador iyang giusap pod maring giapil na kaniya basahan
0: na anya dama ako sa basahan kay ka kuan man ni ako ang cellphone nga
1: NPD ay laggers man ni mo ang cellphone
0: sani po paro love damo kayo mga maring ba I love you Alvin
1: yeah
0: grabe na magaling si Alvin uy I-share po, pamatun din po, i-share po na ito ang programa sa day mo diha ang ring.
1: Sige, nagtinangat lang lagi mo diha ay. Kamu lagi gusto ma-enjoy.
0: I-share ang ito ang
1: i-share program. Ito ang live. O katong mga mahiligon diha sa link o mga screenshot nga na mga mga scandalist, nara diha sa comment section ang link. I-share na. Para makita po na sa uban.
0: Mingaw na kung tanaw sa mga link, mga maring
1: ay. Ay, bagong link niya ay. Pagawas na sa tuang kuan ron. Sa tuang guwapuhon nga kuan. Kaubanan. Kaubanan sa lihok.
0: Isa man na siya, Maring.
1: Ang isa po kagabi.
0: Kompleto kayo ang adlaw. Basta kakita ko ninyo. Ingin pa si Alvin.
1: Salamat kayo, Alvin. Ibawi na yun ni mo.
0: Salamat kayo, Alvin. Maraming aksyon
1: po. Ibawi na yun ni Alvin. May...
0: Aksyon pa nabukan na itong pital sa
1: ano. Kaya lagi kayo si Kuni Loy. Ay, kaya taas kayo iyahang message.
0: Katawaan na lang kita niya.
1: Anay siya,
0: Nalakay na lang si Kuni Loy. Kasi yun kasi yun katawaan niya, anak, Maring.
1: Oo, lagi.
0: Kawalo kanya marin kadang sino na po kayo nang mga chassis maring
1: oy oy di ay
0: si Kunig Luy
1: ba sige ba bibubuan ang mga kuhan mga oil mga used oil
0: sakto kana iya mga swing arm maring nindot sabi ayo maring oy
1: ay nani ni swing arms ya
0: si Kunig Luy
1: si Kunig Luy
0: na asyo swing arm yes
1: uya
0: sa skarmari ang iya mga body finder maring
1: mga sinaw kayo maring. Dapat na maring ipaduol na ito sa ipadikals na para masamusamuat.
0: Hoy, dili na pwede kay dili na pwede idikals kay yang ginas to sa BS1.
1: Ba? BS1 di ay.
0: Muna nga sinaw na kay ano gid ba sa dona na gamintin.
1: Maayo kay nabalik na si Tia Daria unya si Upaw na pud ang nawala.
0: Abot ani mga bayuta sige mo kunay puli-pulihan oy.
1: Kwan mo gud mi Ate Nancy kanang namong guy mo text ba nga
0: for hire.
1: No, available ka now. Ako nga, yes.
0: Mga for what? Hire magani sila.
1: What time? Ano lang na siya, Ma'am Nancy?
0: For hire na gani kaya.
1: Ingon na may kay for hire naman me. Ya paguman sa for hire ang sa likod na mo, keep distance.
0: Alas 10:38 sa nang atong oras mga katropa ato ning tinaan ni og last pa din apay dapat diri.
1: Ay napahabol.
0: Ibasahabi kasi
1: mga. Napahabol ba kasi siya? Mga maring, mayong buntag sa Nova Puerza. Sa Tagum, Davao del Norte, Philippines, 8105. Mm-hmm. Uy, apil ang zip code, maring.
0: Wait, yung baya, may kang...
1: Kompleto ka, di ay mi, oh.
0: Kang Cap Arcana, diha.
1: Yes. Diha sa inyo, hang kapitan. Hello, Cap.
0: Good morning, Cap.
1: Lingon na ba diha ang ato ang bisaya ang mga manok?
0: Alam
1: or
0: ka,
1: pwede na na kapayasan?
0: Sabi, kalangan ba? Uy, pwede pa.
1: Kapayas, ah. Kay amo ang pasuruyon niya ang opaw nga bayot.
0: Napansin niya si Richard Garin Filarin is what?
1: Ay, nari si pangutas kayo ang pangutana, Maring.
0: Uy, basahan niyo. Uy, basi makasakit.
1: Ana siya, nungutana ko ba? Unsay maayong imnon sa daghang sakit sa lawas.
0: Uy!
1: Og sakit po daw iyahang...
0: It Me Games.
1: Hoy, Maring. Ano akong bana? Tambagi ko, Maring B, please.
0: Hoy, Maring, sayo na. Sa mga kanina, kasi paminaw gradyo, Maring.
1: Asa ka na siya kapaminaw? Basta dito din kapaminaw sa... Uy, ikaw ha?
0: Paminaw sa ako.
1: Paminaw kanunay sa tuwa kay naatay mga...
0: Produktong herbal. Yes.
1: Yes. O naatay pang healthy, napagitay pang pa-healthy.
0: Ikaw, Josephine, kaya taga Nueva, pero sana mo na ikadala na imong bana sa mo ang clinic.
1: Yes. Kaya kami na ibahala mo, ugay-ugay, ana.
0: Ayaw ko. Maring, uban na ako, Maring.
1: Magusto pa na siya, Maring.
0: Ano na, muntila namin, kaya namin na kangitila, mga igala. Alas sa Jess, 39 ng ating oras.
1: Ay, salapit man, Maring. Masalapit.
0: Alakan kaya ako.
1: Masalapit man ang ako.
0: Ang liog mo na yung gitilaan ko.
1: Sa'yo mo alam na itong liog di ay.
0: Dila kita magdungan o ay mag-una ka.
1: Maring, marag hapon pa ka naligo ay. Parat-parat lagi ay.
0: Mag-una ka, Maring. Kaya ako si mong likod.
1: Ay, napag-inutuwa si Maring. Masama, Maring.
0: Katropa, good morning. Asa di ay si Dilima. Wala mo duty si Luistro o diwata na lang karon mag drama about og mga idol from apo ko na ba?
1: Yan, si Master Pogi.
0: Good morning kang Master Pogi.
1: Shout out kong Marin sa akong family diya sa Manila og sa Japan. Salamat po.
0: Kuyawa, we.
1: Marin Erika, pa-shout out ko sa mga gwapa diya. Anaa sa silingan, direa. Oy,
0: kasi may gwapa ko. Kasi may gwapa diya, we.
1: So, apin lang ato, Marin. Di pa rin ka gwapa.
0: Ay, di man ko taga dito.
1: Taga dito.
0: Kung ano man ko, taga visitors.
1: Ay, visitors. Nandiyay ka.
0: I am visitors.
1: Ayaw na panghambong diya, Diyos lang. May gwapa din, ha?
0: Bueno, mga katropa, mga maling, mabalik mi human ang aning kagtahaha. Atangi, ato ang The Meritus
1: yes,
0: and Friends.
1: Atangi.

0: Well, well. Yes, matod pa ni Kuya Helen. Well, well, well. Ang English sa tabay.
1: Kanang
0: well.
1: Well?
0: Wishing well. Mo kanang kanang
1: gyud. Kanang balon ginana.
0: Kanang balon.
1: Balon ni sa dako.
0: Sa mga tabay di ay.
1: Taway lalam ko sa Bisaya. Oy, wala ko.
0: So sa, balon lang gyapon siya.
1: Mo wa kay mi nagagamit anang tabay nga kanang words ay.
0: Tagay ko kog intro ni kanang ni, kanang manang, ni Kuya Helen. How do kay ka ato?
1: Tara na ba? Tara na ba? Mister Tabay, tabay.
0: Tabay ay.
1: Ana lang sa. O sa nga Android mong gusto.
0: Katangang Kuya Helen nga, nakikinahan ko ato maminaw katong...
1: Ay, sa ato.
0: Ato ayang... Napa kayo mga suliran?
2: Ano na kayo mga suliran?
1: Ay, lagi ako tilaok ay.
0: Maroon lagi ka si Edgar ay.
1: Ano lagi ay.
2: Ayaw na ma.
1: I hate that this voice. Gusto na ako mawarin sa kuha kay I want to be a girl.
0: Yes. Pwede man imo ka ng girl type nga ka ng pagka-istorya. Sige daw, B.
1: Ano sa ato? Kalimutan man ko, Ana.
0: Mga mantos siya. Katong imo ka na to.
1: Ano na ka ba yung saliraan nga nag-gumon si mong galamay? Suwata ka na. Ay, padaning ato ang tuluman nun.
0: Kung ikaw, kung ikaw, ako.
1: Kung ako, ikaw.
0: Oh, yeah. Yeah. Sige, dami, introhin to sila na ka ng sa ato ang kung ako, ikaw nga. Sige, ilisan lang ito siya ang kuwan.
1: Ilisan lang ito siya. Kasi makalang kuwan.
0: Wako man ito sa akin para mapadala na. Kanay mga 17 kabuok, mapadala na silang sulat diri.
1: Ano na ka ba yung saliraan na nag-gumon si mong galamhan? Siwata ka na, ay padani ato ang tuluman nung naguluhan. Kung ako, ikaw.
0: Diba? Lain ko, lain ko, wak mang kukay kuwan, wak mang kukay background music.
1: Uli ba? Sige lang, ito na ipakuhantan ng mga background anak.
0: Yeah, kabuhatan na ito na ni Gabi po na isa.
1: Sanit, tabay, sanit, nisukol diri ah.
0: Ay, musukol, musukol po niri ay.
1: Sa tabay kay Go Bro.
0: Musukol na siya?
1: Ingayin, abak, musukol gini si Quintasio din sa Mati ba? Musukol lagi na siya.
0: Ay, musukol po din na siya?
1: Musukol lagi na si Quintasio.
0: Once po siya sa tabay. Tabay.
1: Gani, kano na.
0: Atong wala ton ang kwan po, ang tubag ni Inday Tato.
1: Si Inday Tato.
0: Di ba na, Tato.
1: Di ba na siya nag-social media? Si Salmidja, kaya sige naman siya alaga sa mga manok.
0: Social chicken na yung gusto.
1: Sige naman siya himas-himas na yung manok niya, ngaway sa buong sabong.
0: Pariya, man mo ni Edgar.
1: Handok mo na siya. Handok mo na siya.
0: Ang kaya nga mali. Ano nga mali? Asa mo lang iro na inyo ang mga manok din niya.
1: Nagipang pamatay na lang sa silingan.
0: Tanawa na, di ba? Nakasabaw-sabaw mong manok. Ipatiyo na lang sa silingan.
1: Ay nako, welcome sa to ang Demerites and Friends.
0: Yes! Welcome na sa mga Maria.
1: Kining ato ang pagpapanglibak, ha?
0: Yes.
1: Ato ni kanato mga igala sa Santon Plus Coffee Mix. Doon isang cup nga mangustin. Usa nang green marine, malunggay.
0: Malunggay. O, soya bean.
1: Abin ako lang sunis.
0: Ayun, gagmay na po kayo na siya.
1: Katong mga gagmay ka ng sunis.
0: Para gusto mo, mulantip ang inyong mga panghuna-huna, mo bright mo, mag Santon Plus Coffee Mix. Okay. Kaya ang kalami sa aroma mo rin, wala ka na laing pangitaon pa.
1: O niya, kaya ang Santon Plus Coffee Mix mga higala, doon na po na sa isang cup nga Isoflavones.
0: Yes.
1: Doon na sa content ka Isoflavones nga kusog kayo sa makontrol sa mga hormones.
0: Yes.
1: Kaya ako kayo sa tabang mga higala, kay mamuhuyos ang imo ang hubag.
0: Yes. Ayaw lang itong It Me Games.
1: Okay na po. Kaya ba sigubag na juga ayaw di ay.
0: Ay, hubag na. Ay, danlak na itong maring.
1: Birok.
0: Ay, birok di ay.
1: Nako. Sa di pata, no, Marites, mga higala. Hello, guys. Good morning from Canada. Oh,
0: English, yes. English ay, si Ate Nita. Si Ate Nita Baldirosa. Hello, Ate Nita.
1: Hello, Ate Nita. Welcome hello to the
0: sa,
1: show.
0: Hello, diha sa Canada. How are you?
1: How are you today? I yes. hope you're doing good and everything.
0: Yes. Actually, we're live here in the Philippines.
1: And registration in Tagum City.
0: Yes. Actually, we're live.
1: And also, the program is, title is, If Our You.
0: Yes. If You Are Me.
1: If You Are We.
0: We? Okay. So, you can understand. Ate Nita.
1: And,
0: grabbing aura ni Maring Erica. Og tiya da. Unsa man ang aura?
1: Kanang kuan kanang tanaw
0: grabing aura bro ako. Bura man nagkalibangon ng aura oy.
1: Kinsa
0: grabing aura.
3: Ay, si Eldrin mo dahil na, uy.
0: Ay, si Eldrin.
3: Ay, si Eldrin, kuha na mo ang mga listahan sa itong mga membro di habi.
0: Nakalista na mo di ha, Eldrin. Eldrin. Namang kung kailang Eldrin, namang siya Eldrin, maura man sila.
3: Kila si Eldrin di ganyan, gana na dugay sa tanatanong sa ito ang drama mo, na nakadesider na gidaw siya.
0: Ah, muapin na gid siya.
3: Mag-brands ko ang siya, mag-brands manager.
0: Sa di Corilla.
3: Sa inyo Corilla.
0: So, naghana din na nimo ang papilya, ha? Naghanjog ang masulatan.
3: Natay kong makamembro ka og 100 natin mga previous. Mga tibak.
0: T-back, mga Y-back, o katong mga nylon. O mga nylon na lang siya.
3: O niya, ang ato ang special good nga itong requirements aron niya mamembro kasi ito ang Gabi Group of Company.
0: On sa muna?
3: Dapat doon na dyan kayo T-back.
0: Yes. Kaya ka na ang pagtanggal ni mo sa T-back, paglabay ni mo, nga mo tindog.
3: Mura na great kinder one, ana.
0: Yes.
3: Basahin ko nang kuha ni Nita Valderosa di Habi. Mensahe niya.
0: Ana siya. Ay, ginuo ko kasakit sa kuang bilbil sa kikatawa.
3: Wala.
0: Ay!
3: Basta na ba
0: na? Karoon lang ko nakabalon lagi maring. Katawa na na yung bilbil ron. Ako na istriya ko na kung bilbil niya.
3: Siguro yung abil ng bilbil. Ano ba? Dili mo na abil yung maring.
0: Masa na yung kuha di ay?
3: Panang aping.
0: Aping sa dinosaur?
3: Aping sa kuan, dinosaurs.
0: Daghan kayong salamat di ha, ate Nita ha.
3: Bueno, ato na sugdan mga maring ato ang Demerites and
0: yes.
3: Friends. Kini ato ang mga panabi diri, kini ang mga panglibak, dili lang ni ordinaryo nga libak.
0: Dili ni ordinaryo. Katinuuran yun niya. We are na nga hitabo maring.
3: We are strong evidence.
0: Yes. Money ang mga realidad.
3: That's right, your honor.
0: Yes. Maring. Tulai ko o turubi kay katulak ko, Abi. Uy,
3: lain
0: lagi ka, Abi.
3: Kasi na siya si Alvin?
0: Si Alvin, yeah.
3: Lain lagi ka, Alvin, yeah.
0: Yeah, yeah, Bonel.
3: Bonal. Bonal. O niya na nakabinbi, kaya mo kang...
0: O niya nakabin, ha?
3: Kay... I-plasta lang ang imuadaan, Bin.
0: Kung kasi daan, Bin, kaya katuniyagi, pait-pait, Bin, ato, Bin. Murag palya.
3: Klasi, Choy.
0: Maring!
3: O saan na?
0: Nakuy, chika ni mo.
3: Hoy! Masa basig ko ana basig
0: tinuon ni na screenshot na ay message nga kanang ako agan ng gitago-tago kadugay na kaayo ni tinud anay gini mari
3: sama nang message gi ako ok na kay dugay naman kaayo na,
0: wala nang nahitabo sa uban sa ako ani maring
3: hoy and your own
0: my own
3: hala oy
0: yes
3: maring asoy ko maring
0: ani ni maring. Na ako'y karang-karaan kay Amiga ba? Nga dugay no kayo, wala siya message na ako. Nikalit lang umisids.
3: Unsa!
0: Nikalit lang!
3: Ano na kayo, makuyawan sa ako, sige.
0: Sige, usap. Kabalo ka maring, na ako'y kailang nga. Karang-karaan na yun namong, amigo yung kayo, mi Amiga. Nikalit lang og message na ako.
3: Unsa!
0: Pag human maring, nangumusta?
3: How are you, anak?
0: Yeah! Mubo lang kayo!
3: Unsa gi kamusta?
0: Unsa man nga, kumusta? Ana lang!
3: Basig magpasigunda!
0: Pagkahuman maring, ingon na siya, kumusta, kumusta man imong life din, ha? Daghan na kayo siya, ingon, asa magkakaroon ka po yu?
3: Ala, uy, gikuhaan ka, gimistig
0: ako, ha? Oo, gimistig ako. Bura ko gikuhaan niya, biodata!
3: Wala, uy.
0: O sa dakuan rin. Sabi number ni mo karon gani, Maring. Takay ko si mong number nga bag-ubi.
3: Wala, uy. Ang updated nga numero.
0: Kaya ko kayo mga istorya.
3: Dahag manawag.
0: O, pasking wala ko nangutana, Maring. Ingon sa sakuha nga. Ako, Adir, nagpahit. Diyo ko kayo, ay.
3: Oo.
0: Nanapo ko sa layo nga mga... Nagpalayo diyo ko. Nagpabukid ko kay... Di haman ko sa siyo, dahil ang problema. Pero pag-abot ako, Adir, problema lang yapon, Maring. Ingon na siya, Maring.
3: Niya, Maring.
0: Sa kataas-taas sa iyang mga pahiingon, Maring. Nahiubos po ko, Maring.
3: Nahiubos ka? Oh.
0: Kamulo ka on sa iyang last nga.
3: Unsa, Maring?
0: Masin niya kay 10K diya. Paulam ako.
3: Ay, kadako ba sa 10K, oy?
0: Oy! Grabe. Ingon ano na nato mga amigo karon o amiga?
3: O di ta magkopyansa kayo.
0: Mangumusta lang niya ang katapusan. Daghan pa kayong pasumangil ng mga istorya.
3: Uy, kin taga-asa na.
0: Taga-tagupo.
3: Sa lugar ni Kenneth.
0: Dili na gita magkumpiyansa, Marin. Sa to ang mga amigang amigo kang bago.
3: Very well said, Marin. Kaya dapat ko experience, ana.
0: Ay, ako! Ha?
3: Nadyog ko'y mga screenshot.
0: Yeah, di ay?
3: Na ako'y I have a lot of witnesses.
0: Yeah, a lot of experience.
3: That's right. What? And one of my witnesses is si...
0: Kinsa ka na, Marin?
3: Si Safil, si Jonathan, si Junalo, si Marin Kiana, o si Papi Dave, nga naminaw karong mga orasa.
0: Oy,
3: sila,
0: di,
3: ako,
0: ay?
3: Sila ako mga lot of witnesses.
0: Ya, unsa mo na, Marin? Unsa na may tabo, Marin?
3: Ano naman kung kuy kaila?
0: Uy, napo kay kaila?
3: High school pa mi.
0: Uy, dugay na kayo.
3: Mga 1960s, ano?
0: Si, ha? Ay, usap-usap. Ha?
3: Dugay na ko, Marin. Kaila na ko, mga 1960s, high school pa ko.
0: Ha? Dugay na ba ito, Marin?
3: Ay,
0: pila na naman ronda, ay?
3: 2000 bito, Marin. Anya, Marin, kayo, akong gikuan ba?
0: Giyon sa kamari?
3: GPM ko niya ngayon, Marin.
0: GPM ka?
3: Guwapa naman, kaayo ka, uy! Yan ako, uy, salamat, uy!
0: Ano pa? Ano ba yung muna ko na? Gagiging na makagwapo di ay? Kalami, anak, paminawan, Marin?
3: I-replyan ako siya, heart.
0: Agihartan ni mo.
3: Ana sa ko nga success daw kaayo ko, malipayon daw siya kay success ko.
0: Oy, magpasalamat jud ka mare kay successful man jud ay ko.
3: Ako no koy bana nga dako kaayo kuan mga ana ba.
0: Oy.
3: Ana ko ay salamat ikaw kumusta imong kinabuhi ana siya nga pait uy.
0: Oy, pait ng yapon.
3: Karon gani ga doramig asin to.
0: Oy, kaluoy.
3: Anong tubig di may maka-afford ana mga kanaganing mga purified.
0: Oy. Uy, ngay bagasun.
3: Uy, maningil to siya.
0: Murang, murang na igsoon nyo kay.
3: Igsoon lang ito siya ni Ivan Pulunan. Sus, kay Marin, kay bago man ako, ikaw Marin nga, kumusta ka? Siya nga,
0: di
3: lang siya okay.
0: Uy! Yang ikaw, yang giingan si mo ha?
3: Okay daw
0: kay okay kay ka. Yan, mga kuan ka, mga buragwinas ka kasi mong kinabuhi.
3: May anak ko nga, laban lang kay. Ano siya nga, sige naman kong laban, pero wag mo ko ikalaban-laban.
0: Uy! Kaluoy po niya, oy!
3: Gamay na lang, kula ako ng tangi type nga. Sabi, labot ako sa imuha.
0: Oy! Bitaw, mamat siya kalaban po. Sabi, iya problema.
3: Giinan ko niya mo rin, haba ko no ko'y 200.
0: 200?
3: 200.
0: So, manghulam lang po niya po.
3: Na doon say...
0: Sabi ito, hulam pa kayo.
3: Kanang, dili, uy, hulam ang iyang igingol.
0: Ay, hulam ang igingol.
3: Di screenshot niya ang GCash Marin, ipasa sa ko, naluoy ba yung ako?
0: Ang number niya?
3: Ang GCash.
0: GCash number?
3: Ang sulod kay 10.34.
0: Uy, kaluoy. Kaluoy, 10 pesos na lang di ang... Saan na lang makatamang kong kamatis, Marin?
3: Niya akong itagaan lang ako, Marin. Uy.
0: 200?
3: Hindi ka nang itagaan ako o 10.24.
0: Oh, para madungagan ang 25. Ay, ang 23.
3: Madungagan niya ang 10.34. Mahimo na siya 20.47 ba na siya?
0: Oy! Tiyagi pa dun ikang klaseng, Marin.
3: Sakto. Niya, kaya pagbalance ako sa combi PE, kaya iba pa man gisun.
0: Uy! Kamalo ko sa combi PE, Marin? 14.78.
3: Uy, kadakuan na yung muha, uy.
0: 14?
3: Ako kay 10 na lagi.
0: Ay, 10 na lagi na. Kaluoy pa na na yung mga Marin, oy. Balian na yung mga card. Balian na na yung card, Marin.
3: Abot lang ka na si Marin Kiana, si Jonathan, o si Junalo, o naman si Papi, di. Basiga.
0: Ah, tanawan na ninyo, hindi ako ninyo yung BTA, eh, o napabanay sobrang coins, di ha.
3: Ikaw naapanay, withdraw siguro na, oy. Hindi ka na ko kung amiga, Marin.
0: O, sabi mo niya, Marin.
3: Niya karon nag-text, mag-uhay lang ka text, Marin.
0: Nag-text na po siya mag-uhay lang?
3: Alam siya nga, uban na mga batsmith, wala gunay kaluoy.
0: Uy, di ay. So, sa ato pa, Marin, iyang gitik santanan.
3: Gitik sa mga, ako lang sa gitagaan, Marin, uy.
0: Ay, so, ikaw lang ang lihatan.
3: Gitagaan ako, gidungangan ako itong 0.34.
0: Foy, o siya, pila may gidungan ni mo, Marin?
3: Eh, gidungangan ako 5. Para mahimo na siya og 15.34.
0: Maring ang kumit. Puta po niya, uy.
3: Bahala na yung kunya kumit. La, kayo,
0: Maring, hindi na kita magkumpensa sa itong mga amigang-amigo, Maring. Kaya mutiks na nandiyan sila pangumusta niya. Kanang mangumusta, Maring. Kabahan ka na.
3: Kanang nagi kayo mangumusta, ay
0: niya. Yes.
3: Paguman, siguro
0: na kayo. Niya, kanang na kamunin niya, kanang aminaw. Pag nangani, mangumusta ninyo, mga kanang biglaan nga, kanang taksa lang kayo mutiks, umumisin sa inyo, ha. Kumusta na ka? Kabahan na kayo.
3: Dili, ang ako ang ikasuggest, ayaw isin.
0: Unsa ano na?
3: Isin ni mo ang Mrs. Jess.
0: So kamalo siya.
3: Ay, giupin, nabasa ganyan
0: niya. Nabasa niya, oh.
3: So ang mga taktik, ano, mga Maris, sunduga ko ninyo, ayaw isin.
0: Okay. So na ay mga Kasi tawag mo tutorial si Mami, si Maring Erika, ha? Tanan dagminsin sa inyo og naay kumusta ang pirmero, ayaw gyud ninyo og isin.
3: Ba. Kay kini si namati karon si Jonathan, si Jonathan o si Junalo, si Papi Dave, o si Maring Kiana, kay mo sing balik-balika, dili po nila ni isin.
0: Okay. Hilig mo po na sila mo mentions o kumusta.
3: Yeah.
0: Yeah.
3: But anyway.
0: Pero kanang doha, ing na tanawa na ninyo yung BPA o napabanay sulod.
3: Oh, tanawa na bigay kung wa, gani, appear. Maring Erika, diri rana palaba inyo mga tibak ha, aba. Si Ma'am Ani Bayawa sa mga
0: Doy. Alabam. Doy, nagkadugay, naggalami naman ka lagi, Erika. Uy, kaya ni Maring?
3: Ayan na, kung basahon, Miki. Basig ako na mga ex ba.
0: Intense kayo siya Maring, kay pinakaps lock bon siya Maring.
3: Yan ako kay usap ni Tagum City Police man ako na tuslok diri aon makuan ta ni Colonel ani
0: ako mga ako ang mata Maring nagluwa-luwa na sa ginatawa Maring.
3: O nya dabi kay
0: mga joker kay di man gumi joker oy mga babae magunbi.
3: Lai pay mensahe diri a ingon sa nga wa na isod amo ang BPA. Sira. Sira po na gilang kuan Maring.
0: Bumalin siguro ta ni Maring sa BDE. Ato ang bisa to ang BPA na to man BPI.
3: Dito ta sa kanang musudlag iyahano. Usa kalayo na ba to ang live Maring?
0: Yes.
3: Asa na ba ta ka live ani? Ay na ara nakit ana na.
0: Nakita na imo ang live Maring. Asa man kadapitan nga ng live?
3: Dito nakita na ako si Turion sa mensahe.
0: Ano na dapat makakan Turion Maring?
3: Doy, nakadugay, nagkalami naman ka, Erika, aba. Oh,
0: dahil lagi yan, Doy, kay Doy.
3: Gihagit siguro ni mo, Brail, ha? Brail Masukasi, gihagit siguro ni mo.
0: Si Brail, yun naman rin, di mo nung kumabasa yung pangalan kay Ininsik man.
3: Agihan ta kasi mong tindahan sa Mirapuentes, waka di ha, ha?
0: Kailan na kuhaan eh, dili ni tindahan.
3: Unsa niyo?
0: Katunaan ay mga muklim.
3: Kasi muklim?
0: Muklim na nadaog.
3: Dili oi ko anin siya kanang
0: akato na siya kulayan
3: at bang sa si mong gidawnan og taga ba
2: ayo di ba
3: ano siya
0: ay dito din sa katong nating ayo po ni siguro
3: ako ang mata Maring nagluwa-luwa nag og kinatawa mga Maring tanan ninyo ba mga joker man kaayo mo ilabi lagi sa personal
0: pay Maring pa Amerika pa herma ko sa imo ang wig
3: ayo oi wala hulam hulam sa army kasi na hulam sa kuha
0: pwede makajikas mga gwapa oi
3: aba oi. Or siya siguro yung magigas, Maring?
0: Sige, Alvin, ihatag na naman ang mong number. Ihatag to yung mong number.
3: 0966-306.
0: Yes. Sa mga gusto mo, donate yan, no? Masin gusto mong donate, kaya ako ang kaubang si Maring. Ikanang mabdus ni mga nakay. Kinanglan siya og donasyon.
3: Hey, wala ko yung pang
0: yes. Na,
3: wala ko yung pang ultrasound. Ako yung ultrasound na ako ni Maring.
0: Absent na po lagi itong upaw. Uy! Pinasuko man ni si Romeo.
3: So kula gani si Romeo Amogis ay pag-ana room. Ay pataka room. Maring, pero ma ko sa inyong wig siya, pwede ba? Lainan na yung mga reaction. Oy, lagi mo yung mga gwapa ni.
0: Shout out sa 17 ha. 17,000 nga to ang viewers sa ato ang FB followers, no? Mga followers.
3: Mabot ni 25 mo patong ko diri Maring.
0: Yeah, sayo ka Maring.
3: Dili.
0: Munsa lang ka.
3: Ako ang ikuan-kuan ako ang kuan. Ito
0: na ito. Iwisi-wisi din mo, Maring. Sige, ipalihaw ko na yung 18 na lang, Maring, o. Oh. 18, no? Mga ato mga viewers, ipalihaw ko og share kay og maabot og 25, mapatong si Erika sa bangko, og iwisi-wisi ang It Me Games.
3: Napadriya si Nove Trice na kuyawan. Sige, kuyawan ko mga Maring kay Abby na ko, nabuta na ko kay dalalantaw na ko sa BPE. Wala may makita. Hoy, trending lagi ng BPA ron ay. Ano din ang BPA?
0: Sa mo text na lang mo anin sa inyo mga amiga, makumusta na lang pod mo.
3: Text sila yung mga taga, amiga.
0: Kamo para dili mo gusto nga mga nine mo message niyo. Kumusta kamo ang muna?
3: Oh, nita na araw ba diri si SM and Lay Marie is watching.
0: Kumusta mo din ha? Ana Marine, kumusta? I-message niyo. Kamo na mo sa isunod sa kumusta.
3: Amo na to siya.
0: Yes.
3: Nakaiguan niya na kay mga ing ano.
0: Ani para mas madali Marine. Ani. Kumusta ko diyan Marine? Ay, kadawa. Paul lama ko Maring. Dili na nimo tasun kaysa kanang napang imo apilong pa nimo mga problema sa imong panimalay.
3: Pero Maring, wa jud ko kita Maring og niuna og chat Maring niingon nga.
0: Hulang.
3: Kumusta kasi mo kinabuhi Paul Montaka? Wala.
0: Amo sure na tong hulaton.
3: Ay kita ko ang gapait tag maayo na wala gyud mo chat sa tong mga musta. Yes. Musta na ka.
0: Sa katong mga sa katong daghan pa kayo ato ang sulod sa ato ang BPE.
3: Yes.
0: Daghan kay mga musta.
3: Ay nako karon nga wa na.
0: Karon nga wa pa'y sulod ang BPE, wala gyud mga musta. Nanana na sila ay, maring, wag ay ayo na mga amigo na sila maring og amiga.
3: Siyempre mga maring kato ato ang Demarites and Friends ato yes. Ato mga igala sa Santon Plus Coffee Mix ang kape nga dili lamang kape yes. Dili makapahealthy pa sa to mga body. Kung gusto kang imong body mo healthy, inumin na ang Santon Plus Coffee Mix. Kapor, walay sod ang BPA. Ayaw, ada isip.
0: Lain lang isip isip. Pa dapat pasudlan na nimo SM kay wala ko ibayad sa kon tubig.
3: Oy di ta magkon eh basi di ta.
0: Nabiya ko utang tubig.
3: Basi dili ta ko ano sa to mga laki kay wa tay sud atong mga BPA.
0: Yeah. Mao mao siguro ng gabi nga wala ni indol sa to amarin.
3: Kahirin siguro sila nga.
0: Oh, ay, wapay. Wala. Basi gi-scan na nila ang ato ang kuan BPA.
3: Ay, no, koy, malos na po na ito ang eyes sa aning kalapihan, oh, mga marin.
0: Kaluway po na ito ani.
3: Ay, kayo maghawa mga higa. Lakas naman pagbalik. Atong oras, alas 11:05 na. Ato ang tagaagpag-tagad. Ato ang suwatampo. Dari sa ito ang tulumanun.
0: Kung ikaw ako.

0: Hala mga maring, hayang, tikongkong, tikangkang, kay kami rin mahalag, hilot ka na inyo mga piang. Kami ang mga albularya, karong adlawa mga maring, ako ni si Tia Daria na minuong ko. Ako ni si maring Erika, syempre ako ang sparring partner, wala lain, nagana kay gibugno ng mga Arabiano. Ni paulit na nagikan sa Saudi. Kay nakabugno na dito ubay-ubay ng mga Arabiano, wala lang si Tia Daria.
1: Yes, tiyot ka na maring. Sa dugay na kung binugno maring, niulit na lang ko.
0: Niulit na lang kakay?
1: Hapdos to kayo.
0: Ang sang hapdos ang?
1: Ang agihanan sa state of hormones.
0: Ang sinkhole.
1: Ang sinkhole, yes.
2: Ayaw naman.
0: Ano ko, mga maring?
1: Busa ka mo rin niya, ayaw mo patuga-tuga.
0: Ayaw patuga-tuga, kaya basin o makakuha mo ninyo mga straight of hormones.
1: Hormones, yes. Basin mabumbahan.
0: Nakabawa ka maring, kaya bisag daan sila yung mga ses fire? Pero sige kayo.
1: Ses fire?
0: Sige kayo, pamumba si Jonald.
1: Ay, si Jonald, diligyan kayo si siya. Dili ko niya undangan o dili mang hubag.
0: Gibubahan niya ang mga, kuha, mga lodging house. Ito ay, sige, pagkagubot sa'yo. Ito, siguro yampo na yung mga nasa. Di na mo, kuha nilang mga
1: kagubot. Maring, palihaw kong share sa ito ang live para magsugod na sa ito ang drama.
0: Siyempre mga ikala, ato sa itimbaya ako sa kamayong buntag niya ito ang mga viewers karon.
1: Yes.
0: Hi, hello, kumusta ka mong hurot niya, maayong buntag. Salamat sa inyong pagtinaw. Sa mga naminaw karon sila mga radyo.
1: Radyo.
0: Dari sa Jensen.
1: Sa Mati City.
0: Sa Bukidnon.
1: Sa San Francisco, Bayugan.
0: Daghan kaayong salamat sa inyo ha, ang kanunayon nga pagsuporta mga higala.
1: Salamat kayo sa inyo ha, mga pag-comment, no?
0: Mama na ni mo imong tapad, yun.
1: Lain naging kayo ni Sinday Tatooy. Tanawag, makasuroy ko niya sa purot imong manok, tukuon ko na.
0: Kung nasa siya rin, unsa siya?
1: Unsa man siya?
0: Siya atong lola.
1: Siya lola.
2: Ayaw naman.
1: Na nga, napastot na. Hindi, hala ko na.
0: Maluoy po ko.
1: Ano, nakalukalo mo niya? Napastot naman niya yung ulo?
0: Maluoy po ko na niya ba? Kayos na kayo sa riyan sa mati kayo siya.
1: Ay, over yus. Kaya ba kayo niya? Kanang duha niya kakauban, mga higal mo po kayo na maring.
0: Kanang mga bao-bao drivers sa mati, si Inedato na bahala na. Siya na mga kuha na.
1: Pero kuya ka na mo, mura mo nagungo ko na yung kauban ka na si Beep, ay si... Si Kuan, si Kiana o si Kinsa ka na na isa.
0: Asa na
1: si Inday Bepa.
0: Sa Inday Bepa.
1: Yeah.
0: Anak o ginahan, gauban daw. Lain na rin. Palaway naman kayo si Inday Tato karoon.
1: Lagi, lain na kasi Inday Tato.
0: Ako nang...
1: Bantay. Ato ka ng tagaon.
0: Birahon ko na imuha.
1: Pagdala og taga diha, Inday Tato, ha?
0: Pagdala og taga katong kuan, katong nay tambuang
1: ang kuan kay pagdala po og paon.
0: Hoy, good morning di ay sa mga taga Barangay Luban.
1: Yes, Barangay Luban.
0: Sa Mati.
1: Sa Mati. Yes.
0: Aga, good morning. Maayong pagkisikisi, maayong pagpaminaw di ay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas. Kap,
1: yes.
0: Maayong buntag. Kap. Salamat kay Kap.
1: Thank you so much sa imuhang maabi-abi nga pagsugat ka na mo, ha? Kaya wala pa may maabot, iabi-abi na minimo.
0: Grabe d'yo kayo si Kap.
1: Uy, kayo kay si Kapitana ay. Buotan ka kayo.
0: Kita-kits na Kap, kaulaw d'yo makeup ka ka ng
1: yes.
0: Beauty. Irampaw ka na muna sa Barangay Luban. Mm-hmm.
1: Imuha na siguro patapukon ng mga tao din, ha? Kaya manayaw na mi.
0: Kaya papilahon?
1: Yes.
0: Kaya dito nito, ipahigay na ito ang tila greetings.
1: Tila greetings. Yes.
0: Ay, naku.
2: Ayaw naman.
0: So, nakausap pa, maayong buntag. Salamat kay kang Kapitan Linlin Lintuan Basas sa Barangay Luban.
1: Mati. Davao Oriente.

0: Kit andi ha mga maring ha?
1: Asan na si Opa? Ano yung si Opa? Ba't ka nalit butang si Opa o ba?
0: Tapo diri amaring.
1: Wala. Kani si Opa? Ay, nangahulong na gano'ng mga demayo. Ano yung mga kahintang?
0: Baka ba daw na di ha maring? Basi
1: na
0: di ha maring.
1: Wala maring eh.
0: Wa, di ay ha may. Anyway, salamat kayo sa mga taga DM sa rent ako.
1: Yes, umilabi na diri sa Sunrise Garments.
0: Good morning ha sa mga taga Sunrise.
1: Labi na ka Ma'am Rose din ha, nga guwapa.
0: Hi Ma'am Rose.
1: Hello Ma'am Rose, at sino mga gingsakupan din ha sa Sunrise.
0: Napoy palangga di usa. Palangga.
1: Hi.
0: Ka paki paki isos sa mga maring Sky Windy aba is.
1: Yeah. Is oh.
0: Ato ning
1: shout out.
0: Is oh Windy.
1: Windy is
0: oh. Is oh kangi kan kang Ruben Carbon.
1: Ruben Carbon.
0: Ikaw sa niya si Kuan, si Lolita Carbon.
1: Masigyan yung drummer.
0: Masigarbonized.
1: Yes. Yan drummer niya, kasi senior man to si Lolita.
0: Sakto. Yes. Okay, dito maglangay mga higala, kaya na nasa ko ang kamot, kining sa kasuwat, ting atuan.
1: Nakita na din mo ang sulat, Marine.
0: Nakita na ako, naipit sa ko ang bra.
1: What? Nakalimot ka, nararedy ha?

Katia Daria Marik Erika og Master Inday Tanini. Sugo sa maayong mga good manners and right ganda. Tuguti sa ko sa papangayo og katahuran sa ubay-ubay ninyo nga mga fanses. Ubay-ubay nga mga listeners. Ingon man mga viewers. Dili ko na unta iswat kini akong swat kaagi kay basin og himuon ang katawanan sa SM social media. Apan giswat ko na lang kini kay nang hinaot nga kakuhaan kini mga pagtulunan sa mga namati og kakuha sab ko mga tambaga sa mga pamati. Ako sa pangan nga Romeo. Ulitaw, hingkod ang pangidaron. O gagapuyo dirian sa Kamansi Sambog Nyo Corilla. Kita kong suwat kaagi, may tungod ni sa akong pagkaako. Talipog o'y kay tsuraan man ko niya. Apikin mo ko sa mga babae? Araw inyo masabtan ang tanan, ingon ini ang mga panghitabo.

0: the kabao ka win.
1: Unsa man na room?
0: The kabao ka nga. Sukat pa elementary ta. Dako jud ko gusto si muha. Gani di na maihap sa ko ang mga panahon nga magdamgo ko ikaw nga. Damguhon ako nga ikaw ako sa kaya ko sa kangit-ngit. Doon yung mga higayon yung damgo ko nga daghan ako nung tag mga anak.
1: Hoy, simpa ko ka diha. Ngayon nasulti man nimo na, unsa diha kita nimo si mong kagalingon, Romeo.
0: Ruin. Ruin. Di ba din masabot nga akong ipadiyag diha kanimo nga adugay ra kung doon ako'y gibati nga pagmahal diha kanimo.
1: Hoy, lahi ako sa mga babae. Romeo, ha? Pasi na kayong kapareas ko sa kaoban mga babae nga, easy girl lang kaayo. Sa tinuod lang, wadyo ko'y gusto ni mo. Di sa pasiguro napulo ka ikaw ang manguyab na ko, wa kay paglaom sa ko, ha?
0: Win, anong mag-aana, mag-aana? Itsuraan ang pugo.
1: Itsuraan lagi, pero di taman takatype. Sama din, sa basabton?
0: Win, taga ay kuno kog kanang ngati ning mga timailhan kung do

0: pagpaita ni Kalakihaw eh. Pitan magbabaya kong gipanguyaban o madyo ni sugot na ko. Hitsura ano? Ah, may tao?
1: Ano? Ay, Romeo! Romeo, kumusta? Kumusta lagi ko, oy?
0: Ikaw mo gano'y ni Duming.
1: Ayaw sa mga Romeo. Lagay na mo kayo mong barog, Romeo.
0: Sabaw, eh, maulotas mga sila.
1: Ay, Romeo, pag-ikap sa'yo. Ang nakadrabi ka. Oh, ang abs, Dobby. Na, kumusta naman ka, Romeo? Lami, nagkalami na lagi ka ka, Romeo, oy.
0: Sabaw, mamadungkan, tas mo. Uy, ano naman ka diri?
1: Ano, naramo po na yung silingan. Lang, hindi man po na sila manghilabot, oy.
0: Uy, nung Duming, ayaw siya.
1: Nano, lain na ni Romeo, oy. Nagsuray ko kasi mo kaya nakabalo ko nga naa ka.
0: Ikaw ba? Sige, mag-ani-anis bahay na mo. Sige, mag- gusto niyo magandala niyo, naghahanap
1: niyo. No, mga prutas. Dili lang kayo, ay, mabalo ko, wala ka nagsakit. Mabalo ko, dili lang kayo na mo hatag-tag prutas. Dili ka nagsakit.
0: Saan ang tao
1: niyo? Romeo!
0: Nagbayot, may nakagusto sa kuwa.
1: Oo, dawata niyo ni Romeo, oy. Bugat niya kayo ni, bugat niya ni Buongon, Estarapol, Kamansi, o ganang Chico.
0: May nang punik, mahal ba yan ni Paliton?
1: Oo, gani. Kumusta mo ka, Romeo?
0: Kung siya may tuyo ni Moderi. Kung siya may naamag...
1: Gusto lang din ka makita, Romeo?
0: Ang bilihan ako ng importan, eh. Pala nga sumasta, mingon nga, kuhan. Mingon nga na unsa tatis bay.
1: Mingon na nimo ni Romeo. Anong gusto lang din ka makita. Ganahan din ko makita ang kapermente.
0: Ay, Duming.
1: Ay, ayaw mo nga Romeo, oy.
0: Doon na kay gusto na ko.
1: Maski pag dilinin mo na i-istorya, Romeo. Sukat pagin sa una, Romeo.
0: Eh...
1: Dili lang kay gamay ah. Dako yung kayong gusto na ako ni mo.
0: Ayaw ko pangusi. Sa mga taong gusi.
1: Kahikap siya mong kamot.
0: Agay. Ayaw ba ngilgig? Hilasa. Hilasa. Ayaw siya.
1: Ano ba si mong likod? Dabi ako ng imong masad-masad.
0: Agay. Masahe akong likod.
1: Sakto yung kay kagbarok Romeo. Lami kay mong likod.
0: Umayik.
1: Ano lang? Bastos lagi ka, Romeo. Mangwakli lagi ka, ay.
0: Uli, rago dito, Bi. Ay, pwede mong...
1: Ay, isa, yun. Ay, pahag sa kanili. Bi, ka lang kaisa lang kahag, Romeo.
0: Agay. Agay, gipislit ako. It may games. Hawa na, gawas, gawas.
1: Ay!
2: Nalibog ko tiya Daria og maring Erika. Kaya mga babae sa muang barangay, ginapanguyaban ako, wala pa yung masugot, uy. Wadyo ko sukat uyab sa mo ang barangay. Bili mo tako. Salakto lang pagka-istorya maring Erika. Managanis lang ni Alvin Guok, nasuya sa kuha, kay guwapo ka eko. Na kay mga babae nga nakagusto sa kuha, pero di po na ko sila, na kay mga bayot nga nakagusto sa kuha, pero di ba siya gulahan ang mga bayot? Uy, kay, babae man siya gusto na ko. Dako siya gusto aning ruin. Kay mo ni sige kaintapan sa mga barangay. Nga. Mapuni siya ang kanang hisuraan ni sakto pamarugba. Nalibog na ko kay kangabayot sa mo ang purok nga. Masige mo banguan sa kuwa, uy. Usa ka adlaw ani nagbatas-baktas ko sa kuan. Diri ako ni abot ko diri sa Dulce Matinaw. Og mo kani mga panghitabo.
0: Paita. Matukos ko mamigong baktas sa gabi. Ato ko sa New Cortez. Diri ko agi sa Matinaw kay Dol Daman diri. Psst. Psst. Ano yung
3: Romeo.
0: Shush. Ginoo ko. Si Rui.
3: Asa magkapaingon, oy?
0: Dito ko sa kuan, matuto ko sa kong amigo sa New Cortez.
3: Lain pa ato. Single pa kagkaroon, ni Romeo.
0: Silasag na ako, bayo. Dakuping tao niyo. Bangason kayo.
3: Ikaw ba? Nagkabawabaya ka no nga? Dugay, radyo ka ay ko nangandoy nga. Baka istorya ka, Romeo.
0: Ay, ipaduuli mong kamot sa kuwag ay makitaan tas mga silingan. Ay po lang, nag-unsyata diri sa ilalong sa kalubinan.
3: Kaya nga naman di ay. O sa manig, naa nagbagit atas mga tao. Ang importante nga single ka, ya, single sad ko lang yun.
2: Bibuy ko sa...
3: Romeo, kung ihatag na ko na kanimo ang tsanaan ba siya kaya, ay kung maako.
2: Ginoo ko, saan naman tao ni Puros mo di mga bayot makagustos ako, away.

0: Wa nga lang kita. Na ba tayo mga parintis sa una tayo? Ngayon ang mga kuwantay?
1: Bura, kayo, ipakita nga napili na ka. Diba, ipakita nga pa imong pagkalalaki.
0: Yung kalibgan ako, tay.
1: Oo, sa may imong kalibgan good
0: kaya, nga. Kaya manguyab kong babae, way mo sugot, way makagusto
1: way ko.
0: Pero mga bayot, bisagili lang ko sila manguyaban, sunsunuran ko.
1: Unsa? Puro bayot na yun yung manunod si mo, ah.
0: Dili mo ko.
1: What?
0: Dili
1: ikaw, ah, ikaw.
0: Dili mo kong mamayutay, tay.
1: Oo, gani. Sa tuwa nga mga rasa, babae ang kuko, dili bayot. Unsa na mga himbutangan ng bayot mo na si mo?
0: Dili siguro ka gusto na yung mga babae tayo nga. Para sa nakutay nga, sakto kong barog tayo niya, na ako'y bungungbungot mo. Dili ka ganahan ng bayan ni tayo?
1: Eh, ano ni? Diskartihig balik si Ruin.
0: Si Ruin?
1: Si Ruin.
0: Gwapa sa pikas purok?
1: Yes. Unsa man na yung pananaw niya? Kagwapa ato?
0: Gwapa, ganik mo. Gani akong balik-balikan niya. Saan man hindi man siya masugot ako?
1: Ayaw kong dangi.
0: Ano sabihin mo nga si Kretong?
1: O dili madala sa santong adala sa dasalan, kuha sa santong paspasan.
0: O si Buspasabot, lugusun ako tay?
1: Kung mahingo.
0: Bad influence ka tay. Tay, kada mga uban na mga ka. Ayaw na
1: joke, nga na. Joke lang to, joke lang to ha.
0: Dakpan ta ni Colonel?
1: Yes, joke lang to, ayaw to kay... Kasi maabot sa presuhan, makadagpakulatahan ka.
0: Okay na siya, tay nga. Ubanan ta ka, tay nga. Atong haranahon, tay.
1: Pwede, ako'y gitara.
0: Ikaw gitara?
1: Yes.
0: Unya.
1: Unsa man mo ang mga hilig ng kanta?
0: Ganahan mo kong kwan.
1: Yang, yang pasi gusto ni Rowen, katong mga latest ng mga kanta.
0: Katong mga...
1: Magdala na lang
0: ta... Baby at my worst.
1: Oh!
0: Adi ko, natay. Ganahan. Tirahan ako siya mga kanang kuan.
1: Mga kuan lang, mga old school.
0: Mga Rodil Nabal, ano?
1: Yes, kana.
0: O di, baka mga Jirik Nabal.
1: Ayo, artista hor na kayo na.
0: Rodil Nabal?
1: Rodil.
0: Atong haranahon tay?
1: Yes, ato na to. Tabangan, tika. Kaya ayok ipakita nga dili tahilig o mga bayot.
0: Di ko
1: kaya sagaran sa to, ha, tanawa na sa kuha ka ron. Tanawa na ang kuwang giipon ron, di ba? Kuha na, kagawa pa.
0: Gani tay. Bisan o nabiyudo na ka, kaya naunawa na mas mama, pero ikaw nakakita pa siya ka batanon.
1: Yes. 17 years old.
0: Dili dahil na 16 tay.
1: Bako lang siya na birthday.
2: Ayaw naman.
1: Hindi mo kong ipinto na.
0: Sige tay, tara tay. Atong haranahon tay.
1: Yes, tara.
0: Balik ko tay.
1: Ang daming kanta niya.

0: usa ka.
1: Tay, nanamata din sa bahay nila, tay. Nya mamon ni bahay lang ruin, tay.
2: Uy, takuha man ng balaya din, eh. Oh, sorry. Yo, yo, balik dali.
1: Ada advertise pa, tay.
2: Ito kare, to kare na para bi. Ambi, bi.
1: Ya, ikonte. Ikaw tarong na og kwanto ya, kamo kamo mo kamo mo sista.
2: Yes. Nice sista nya, sabayan ako ning plakpak para aron ingon kang daghang kita.
1: Taga dirahan ako kwantay kanang ganahan bisig para gig makuan gud si tando ka balatian ni Ruin.
2: Romeo. Romeo.
1: Kining muli tay, okay ni muli tay?
2: Romeo. Kana pore da. Tarong nga paganta ka nang dito maulawan. Oh.
1: Tarong muna ko
2: ni. Eh, dugul kayo lang mga silingan.
1: Atay, singgiti tay nga mukha mo na parang hiritay. Yes.
2: Ruina! Ruin! Aniya si Romeo karon. Maghalad ka ni mong usa ka ang kantang nga panghigog ba?
1: O, tay, siya na ni dungaw sa kwan, tay?
2: Romeo,
1: Mura nag-YouTube man siya, tay?
2: Tanawa, misilip na, Romeo. Oh. Na, nasabing tanah si Romina. Ano yan si Romeo?
3: Nanggabi,
2: tay. Ay, nanggabi, Romina. Yes, kay... Naituyo si Romeo kanimo. Muhalad siya si Moa o sa kakanta.
1: Mukanta na ko, tay. Mukanta na ko.
2: Yes, sundin na, Romeo.
4: Araw gabi.
2: Mm-hmm.
4: Bakit na lalakad, di ko malimot-limot ang sa atin nagdaan.
1: Uy! Tay, sa'yo, reaksyon na tay. Sa'yo, reaksyon niya.
2: Pero ni-smile, ni-smile.
1: Ni-smile siya.
2: Ayaw, ayaw kayo palata. Para yun, para yun.
1: Tay, dahan mo kayo mga pop-up tay.
2: I-X lang ang ako niya.
4: Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo dahil tanging ikaw lang ang hintig ng puso ko.
2: May katawa, Romeo, may katawa. May katawa. Nang
4: maging ganun na lang.
2: Oo, maraming kanahan sa kanta.
4: Ang isa't isa.

0: Por aquí que nada ni Romeo.
1: Tama na tayo, makuha na ito ang tumungan ni tayo.
0: Pasinsya na kaya, Romin, ha? Pero munenes akong iskirta kay... Ako ay induruso ni si Romeo si Moro, Romin.
1: Oo, hati ko na iskirta, kaya mahalo ka mo ulit tayo.
0: Walay wak-wak, Ron. Sa'yo pa kayo.
1: Win. Ikaw pa, Paula. Ulaw rin sa mga silingan.
0: Tara nga, diskarte, Romeo!
1: Kasi, abin ba ako nakauyon ka? Nga, nikanta ko dito, sigawa siyong bay. Sa'yo nakauyon si mong mata? Kita ka na mga silingan, oh! Nanggawa sila mga bintanan, eh. Nigimaw ilang mga ulo. Gisa mo ka na sila kagabi na kayo sa oras alas 11 na nakatakanta, piting yabagar, abin mo tawhana ka?
2: Gwen, bisa man lag imong daigon ako ang gibuhat nga pag panguyab niya ni mo, imo pamunong kong kasabaan.
1: Oy, Romeo. Undangin rin ko na imuhang kuan. Undangin mintras sa'yo pa, mintras gamay pa ka imong kahago ang gibuhat sa papanguyab sa kuwa.
2: Tungod kay unsa.
1: Gahi ka pa sabto, no? Muras yung katong akong kailang akuan.
2: Ruina. Gwen di ay takaram mo gingon.
1: Mahal taka, wala mo kay paglaom nga magkasulod ko diya sa imong danghaan, sa imong kasing-kasing. Sa tinuod lang, karoon na ako na isulti sa imo ha, tungod kay naluoy na ako sa imo ha. Wa mo ko'y gusto ni mo, uy. Tama gining giingon sa uban ba nga, dili lang gila saktog barok o gitsura ang kanang kikinahanglan sa mga babae o nga magustuhan. Pasapasaylo ako, Romeo. Wa ko'y gusto ni mo.
2: Gwen,

kaya dari yung maring Erika o Master Inrita niyo nagsakitan siya ko ato mga tumura. Gusto ba't akong kasing-kasing, uy? Nakayong ko kawa, siguro sasakain ko sa kaoyon sa kong kanta nga Rodel Naval. Basig, Ruel Cortez ang yang gusto. Pero tuod man, wadyo ko nakawa paglaon. Na, kasungkit na ko ang kasing-kasing ni Gwen. Kaya ganahan mo ko sa iya ha, uy. Kaya ka nang hilig kayo sa mga backless. O niya, doon ay tato nga heart ang iyang abaga. O doon ay bulak ang iyang paa. Sa kanlaw, ano, samtang ginuktokos by, mo kanina hitabo.

0: gabi yun naman eh. Buwang eh. Pakyas o gabi. Ulawa ito eh.
1: Romeo!
0: Kasi saman eh.
1: Romeo! Wala Romeo, nalagi ka sa gawas ay. Nalagi ka sa inyong tiris. Layo kayo mong panlang tao.
0: Sa'yo tuyo ni Muming.
1: Nabisita ka na ikaw si Buwangan eh.
0: Ikaw naman, bullshit yun ang gabi. Magkitanta ka ba?
1: Uy, lain lagi kayo ka Romeo ay. Tanawa na.
0: Ayaw mo, sa muka kay... Nasamaran ako kasing-kasing.
1: Nasamaran? Mauna kay pilihan kay kantawana ka.
0: Kasi pilihan mo ko namili.
1: Oo. Naay nga kagusto si Buwan, dili ka. Dito ka sa taong wala...
0: Kasi may nakagusto sa buwa?
1: Ako? Dili na lang ko kwin taon, ani.
0: Bangas ka?
2: Bangas ka?
1: May magparihan ng Tristan kasi kailang may ibog-ibog pero ikaw yun akong gusto. Anong dito man yung sa tao nga dili yung kapansin nun?
0: May pangutan, unta ka. Unsa na gustuhan mo na ko?
1: Ay mo ang barug lang, Mikayo.
0: Ako? Uh-oh. Unsa pa?
1: Ay mo ang sampot.
0: Agay, gihapat.
1: Grabe, pati pagkahumaga, pagkakit si mo ang
0: unsa pa kailain?
1: Huwag imuhang pagkagwapo.
0: Kanang tanan
1: eh. Itsuraan kayo. Kompleto d'yo ka ay, Romeo.
0: Kanang tanan imong giingon.
1: Ikaw gitaas.
0: Kanang tanan imong giingon. Tinood na. Tinood
1: yes.
0: Na. Duming.
1: Gwapo kayo ka.
0: Ganong wala man na
1: taas makita. Kayo ka.
0: Ganong wala man na makita ni Gwen. Gani ka na ko.
1: Mauna kay pilian man na siyang bayhana. Ganong tsako ah. Dawat kayo ka, Romeo.
0: Hindi ko ni mo hilasa ni mo.
1: Talawa si Dudong ito. Nakaihi si Dudong Jerob. Nakaihi siya kay... Sige, tanaw ni mo na kayo, naluoy siya ni mo.
0: Babae pa lang ka, bigyan tanak ka.
1: Kung saan mo tanaw sa kuwa na yung Romeo?
0: Dako ni mong tao, mas dako pa ka sa kuwa.
1: Alam na, imo na yung gisukon.
0: Dako ni mong tao niya.
1: Ayaw, maghilap lang kayo.
0: Agay, gagagay mo.
1: Sama. Sama kayo, kawal.
0: Mas laki pa kagnaw na ko.
1: Abibit! Sapuha ko ni mo ba, babi? Ako inundun, ako simon, simon liyo ka.
3: Ayaw,
1: di ba? Ayaw, napag-angal, Romeo.
0: Sa muka ni mo, eh. Tabulo ng problema doon tao, ay mong samukon.
1: Babi, akong wala ko na yung problema. Lain lagi ka, mang wakling. Ano yan?
0: Okay.
3: Ayaw, di ba?

mo na akong liblibgan karon na maring Erika og tiya Daria og Stevenson. Nalibog ko kay ako papapaisuryahon. Gapo man jud ko. Kini among lulo nga si Pilimon kay Hap Castilla gud to siya. Nya kini akong tatay Mrs. Honsab. Samot na ko nga napoy one port nga dugong Castilla. Hisuraan jud ko sakto kog pamarog. Pero nalibog ko maring Erika tiya Daria og inday tanini nga di ba kay masugot yung mga babae akong panguyaban. Wala sa makita akong kang wapo. Pero ang mga bayot sa mo ang barangay, gigagubdan man ko, eh. Masa kanya kong hitsura? Masa kanya ako ang dating pangbayot na gudayin ni Maring Erika o Giyadaria? Ano gudayin? Ano nagid ba na yung mga ingana nga mga hitabo? Masa kaya ang gana kong buhaton, ako naman patulan ni si Doming? Hando ko kay, dako kayong tao ba? Ya kato po isa ka ako alam. Sa dakan juga ay magkukukod sa kuang mga uyutar. Palihog Erika og Tia Daria og Master Inetanini. Tabangay og tambagi ko. Inyong swat magtatampo. Romeo.

0: Agmo kadto mga maring ato ang gibasa nga kaagi today mga higala adlaw karon nga Biyernes ha. Thanks God it's a Friday. Yes. Murag ma kuan na pud ani og mapuhon.
1: Dapat it's a Friday, it's P day, pero it's why sa Lord ang BPA.
0: Grabe naman ba? Ayo. Grabe naman ba yun na mga sige ning sa pagsuway. Ato na igugin.
1: Igugol na to siguro maring. Igugol na to maring. Iba man tapalisod ni Soron maring.
0: Alas 11:41 nga itong oras, yes. Mga higala. Siyempre, namati gapon ka sa XFM 107.1. Gikan diri sa studio, paingon sa inyong radyo, amagi pa ng kamutan na kamudiya, mahupay. Malinaw.
1: Ang live po tayo diri sa Mati City.
0: Sa lugar sa tulo ka mga guwapa.
1: Yes. Nalami niya diri sa General Santos City.
0: Sa lugar sa mga guwapa sa ako.
1: Ang diri, nalami niya diri sa Bukidnon.
0: Sa lugar sa mga itsuraan.
1: Yes. Ang lasamot po diri sa San Francisco, Bayugan.
0: Sa lugar sa mga hamis o swing arm.
1: Sana all.
0: Ako
1: ang naging salamat sa ilang pagpaminaw.
0: Thank you very much. Yes. Salamat kayo kay Bernice. Nasugako na ito.
1: Yes.
0: Na maring.
1: Hello sa imo hindi, Mami Josie. Highlights lang iyang gikuan.
0: Aba, marag gusto siya nga ang mga followers muli ilipod sa tuwa.
1: Yes.
0: Salamat kay Ma'am Josie. I love you.
1: Good morning mga katropang beauty. Pa-shout out din sa Malaybalay City.
0: Hi!
1: Happy Friday sa Tinambunan family. I'm from Tinambunan family.
0: Oy, salamat kayo sa Kitabunan family.
1: Yes.
0: Tinambunan. Dili Kitabunan.
1: Namin nasagang akong pagumangkon.
0: Kinsa na siya?
1: Nakita na yun ang taan ni Jai.
0: Kinsa na?
1: Kinsa pa siya at Tito Dar. Lain na gini akong pangumangkon.
0: Ayaw niya mabag tanawbi.
1: Ayaw sama si mong papa. Kinausap na ko.
0: Ay pag tugan hanga. Mura ni Ladlan. Yes. Kina sa kiya dari niya.
1: Ayaw isulti sa kuwang. Sa kuwang mga igsuon.
0: Makalingaw. Giyod kaayo. Di ay. Di ay. Namin na may diri. Sige rami katawa. Ingon pa si Ati Kiana. Ba?
1: Ay. Ayaw kay palabi eh, kay barang sing muburot.
0: Uy, kaya si, ayaw, ikaw ko pa kinasin ng anak. O saan na ikka?
1: Ang kuan ba? Kasi sa brang sa katawa.
0: Abi na ako paburot na po ng ilang kuan.
1: Magkara na naburot siya. Ay, nilugwa naman gudo.
0: Nilugwa na gani, no?
1: Pero pwede mo na sekundahan, umutin na man. O si Master Inday, tanong niya pa yung tinaw ng ihi, o di na.
0: Si Jao na bahala. Si Junalo na bahala, anak.
1: Junalo, ipito lang gapon niya gamay o turbo.
0: Ang Bukidnon daw, lugar sa mga loyal.
1: Loyal? Sana all mo ba?
0: Dili is pride.
1: Kung loyal din nga, mag-transfer siguro na talito maring.
0: Okay, mga loyal.
1: At ito sa impasugong.
0: Sa kuwan, dito sa may...
1: Apiltang lunang, dito silang lunangan, silang karabaw.
0: Masa ito lugar dito na
1: ikuwan? Baka di ay.
0: Kato mura gani, mura sa Greenland.
1: Ay, sa Dahilayan.
0: Yes!
1: Uy, mato ka rin sa kuwan. Forest Park.
0: Yes, mura kong nagtanaw ko sa mga picture no kay mura lang kong mura na sa Greenland.
1: Yes, mura ka na sa New Zealand. Naka sa Norway.
0: Sweden.
1: Sa pamalain sa Switzerland. Yes.
0: Hoy, wala ko jud kung ana diha. Ano daw ko diha abi?
1: Ta diha sa Dahilayan.
0: Kailan kay ko makaabot ta diyan lugar na magpaabot.
1: Wala siguro ang inon si SM Inday ani.
0: Mula ako siguro tadi ha.
1: Ilaang siguro daw diya si Ma'am Erica.
0: Nag cherry blossom diri akaron only in Bukidnon.
1: Yoy, cherry blossom?
0: Wala, uy, kanindot. Mura lang sa Japan, anak.
1: Ay, mo sa Japan, uli. Sakura man ko.
0: Ay, sakura blossom?
1: Sakura blossom, may yapang tawa.
0: Taro na ko ba? Kay...
1: Lahat mo lang, English mo ko ng cherry blossom.
0: Taghan kaayo gulay diri. Awis, wala may ano. Uy,
1: Paki-shout out sa tanan. Diri sa Purok Tres Kamansi, Plaza Family, Carbon, Galio, Cayetano, Purisima, Salang. At saan yung pagkakapitanan ni siya?
0: Kinsa lang agihan.
1: Udagan siya ko yung pagkakapitan ni si Rowin.
0: Kamong mga managanay o kapitan, diri mo sa amuha kay kami mo endorse sa inyuha ang kining mga Gabi Group.
1: Ano naman na si Cayetano sa inyuha nga? Ito naman na sa Sinit siya.
0: Si, saan ba si Cayetano?
1: Si Cayetano. Lami ko siya kapilido.
0: Cayetano o Cayetano?
1: Cayetano.
0: Delikado siya. Si Rinyo Amador. Ha ha ha. Siya. sa kamadya lagi nabasa naman mo ni ang Carbon Family.
1: Yes.
0: Salamat kayo ha. I-comment din.
1: Sa mino, salamat sa inyong pagpaminyo. Medyo layo-layo gimo gamay kay Jokorilia man mo. Yeah, dire mi sa New York, mami.
0: Yes. Wow, ganda hair ni Maring Erica. Ay, salamat ka, Mami Josie. Thank you, Josie.
1: Yung hair ko pala, Mami Josie.
0: What about Tia Daria?
1: Yes. It's curly, just like our noodles.
0: It's good luck to?
1: Yes.
0: Good luck three.
1: Good luck four.
0: Ayan, so, hoy, pwede mo tawag ako kung gusto mo nga mo. Mo live mo sa inyo mga tambag, tawag mo sa to ang
1: yes.
0: text line o hotline.
1: Yes.
0: Ang atong hotline number is 0966 306 9569.
1: Yes. Oh, simple lang kayo to ha, dapat ma-memorize ninyo.
0: Usbon ako kay mga bungol, di ako na sila.
1: Dili lang jud na kay sila ay bungol. Buguon po na sila, di ka-memorize.
0: Bugol niya, bugo. Pausa kayo na.
1: Sige, Ospa na para makabalo sila.
0: 0966-306-9569. Kanang ito ang hotline, pwede tawagan o na
1: yes.
0: mismo.
1: Pwede mo mo tawag. Oh, sige, sana ay mga lood din ha. Pwede na mo tawag.
0: Here we go. Our first caller is coming from Miss Cool naman di Agiatay.
1: Ay, Miss Cool lang siya? Sige na.
0: Yan na kay sabon sa nato bi kay basi na manawag bi. Yeah. Kato na miss call. Sige na go na go yes, na tawag na kay ako sa bagon mari.
1: Our line is open for calling.
0: Yes, yes. Exactly what you mean Tia Daria.
1: Yes. So the first caller is
0: The first caller is only miss call.
1: Oy, si okay, miss call na. Pala. Oy, na. Okay.
0: Hello.
2: Hello, morning.
0: Where are you from?
1: Ay, hinayaan lang na yung music din na usa.
2: George,
0: sa kanis aka.
2: At taga this league, dami ka rin nag-support ni ka rin sa palarong pambansa.
1: Uy! Ay! Kisa na may ang daghag medal din ha?
2: Sa, wala sir, sa kami sir, nag-kami sa IMT, Incident Management
0: Aba.
2: Team.
1: Uy, kumusta man itong nasunog din ang aircon?
2: Nag-routing niya sa pasal mga delikado ng mga area ba?
1: Ah, okay. Yes. So, kamo ang nasa gawas.
0: Okay.
1: Kamo ang nagbantay mo.
0: George!
2: Representative sa Bisig City.
1: Ah, okay. So, naamo sa LGU.
0: Nasa karon sa Palaro Pabansa, pero taga-Bislig sila.
1: Yes. Mukha rin, nagbantay daw sila. Kukuhaan sila, nagbantay sila sa mga paligid-paligid.
0: Okay. Kumusta man karon ang lakat sa panahon niya, George, sa inyong area of responsibility sa may Agusan del Sur?
1: Kumusta ang panahon din, ha?
2: Sir?
0: Kumusta nga to ang...
2: Nami karon nag-arobi, nakakuhaan karon sa basket sa gym man sa kuhaan, sir. Kinakat mo sa Campo Bitaw.
1: Aha. Okay. Kumusta ang panahon? Ang panahon diha? Init, ulan, or unsa man?
2: Kuwan-kuwan man sir, weather man na.
1: Uy!
2: May pag... Siguro ni,
1: bura na yun.
2: Jadi, unya dati mo ulan siguro ni.
1: Bura po diha kasi Ernie Baron, weather.
0: George, nakabati ka sa drama ganina?
1: Naminaw, ka?
2: Oo, nakakuwan ko sir, nakamonitor ko.
1: Yes. Unsa man imong maistorya ni Romeo?
2: Dili lang siya magdali sir. Muabot sa Japan sa iya ha?
1: So maghintay lang gyud siya, maghulat lang siya sa panahon.
2: Maghintay, dili man ingong contest, moabot na siya takdang panahon ba?
1: Oo.
0: The right time is come.
1: Yes. So dili siya magdali-dali.
2: dili magdali-dali kay basin mabulasot hinoon ka.
1: Yes. Ay, gud dili ka no imong giingon kay mabulasot magyud ay na di ay.
0: Lubot sa baka. Betaw George.
1: Sige, salamat kay George. Sige, kung nakay pa panawagan niya, sige, nawala imong backpin. Sige. Yes,
0: sige.
1: Ipanawagan na din ha.
2: Sa kung mga kaubanan din sa execution team din sa kuan sa Patinay, dami ka kuan sa Patinay. Representative gikan sa Bislig, bagi ba padala gid mi sa among butan nga mayo si Florencio Inchung Garay.
1: Aha.
2: Pasalamat pud mi sa Patinay kay First time po na mo nga makakuan sa palarong pambansa.
1: Uy, mga buutan tao ni.
2: Salamat kayo, salamat.
1: Yes, sa mga buutan tao no, nagod sila yung mga initiative yes. Na mo bantay.
0: Salamat kayo sa mga panahon, George.
1: Salamat. Amping-amping mo din na, sir.
0: Salamat si George. Sige, sir, sir. Makita ni George.
1: Ayaw mag-sir. Okay. Ayaw naman. Ayaw naman. I-share. Ma-share ko duty ka ron.
0: Si George, mga maringgikan sa District City. Yes. Apa nasa karoon diya sa may Agusan.
1: Idala sila sa ilahang LGU dire sa Agusan aron mo bantay. Pagkabuotan gud sila.
0: Ay, laing caller. Here we go. It's another caller on the phone. Hello.
3: Hello.
0: Yes.
1: Hello.
3: Good morning.
1: Good morning too. Kensa how are niya? You?
0: What is your name?
3: Si Janjan.
0: Oh, ikaw rin
1: si Jan. Si Janjan. Ay, ang ingat. Alas si Janjan ba di ay ni?
3: Ako tong
1: gigat-gat doon po kayo, no tower. Uy! Ikaw na ito, Jan. Nabuhi pa na ikaw ka nahulog.
0: Si Janjan o si Parinse?
1: Si Janjan.
0: Si Janjan niya?
1: Si Janjan ang katong tower man.
3: Si Janjan lagi. Tower man.
0: How are you, Jan?
3: I'm okay, Marin. Kamusta mo di ha?
0: Okay, nag-hapon.
1: Nalupag lang kayo ang tingog. Ay,
0: bro. Na, Jan. Nabayot na po ka, Jan.
1: Oo, nalupag na po.
3: Sigasa
1: ko. Oo, pura man ay kanyang upam ni... Pura nakainom nung kung ito yung sa upam. Pura
0: man ay
1: tagamadang
0: ni.
1: Pura man ay tagamadang marki.
0: Bala dyan ka mayuta.
1: Wala ka, ba't tayo ni mayuta? Upawan ta ni mayuta.
0: Oo,
1: siya man ay mong... Sige na, sige na.
0: Diretso na lang ito ni... Kagi ni George, kagi.
1: Sabi, may story ni mo ni... Kuha, ni Romeo.
0: Romeo di...
3: Mabay na mga tiya.
1: Oo, tanawa na lang. Itiksan na sa... Itiksan na na GM. Kung siya man ka.
0: Salamat kayo, Janjan.
1: Yes, salamat, Janjan. Kuya, awa na Janjan.
0: Alig-alig ni si Janjan. Yung mali-mali mo
1: tambang. Janjan, iuli na itong mga parapernalya na wala na uli.
0: Alas 11:52 ng atong oras, mga maring, ha? Doon na pa ba yung mga mensahe dati dati? Kaya matambag na siguro ka, oy.
1: Mga kulang makain na yung message mo, comment yung ato ang narisa ko ano eh.
0: Wala na siguro.
1: Ang mga na viewers na ito anyway. Narisa page. Mm-hmm. Dapat ba, ayaw mo palupig sa mga caller, dapat mo message mo. Mag-comment di ay.
0: Doon naging mga hitabo, mga maring. Doon naging mga, doon naging mga beauties lalaki nga.
1: Yes.
0: Bukronong gud sa mga uyutan.
1: Tama, gina, maring. Na yung mga beauty nga kanangin sa imong pananaw. 30 na ginilang gwapuha, pero wala na yung, wala yung uyab.
0: Wa, ganyan ko. Ako bito na, sa una nung dili pa ko undecided pa ko nakasinati ko kana ganin nag-struggle jud may sa ko ang life
1: ana di marin
0: nabot sa punto nga kana ganin mi decidear ko nga kanang mamayot ko.
1: So anong karon naka-decide naman ka marin nga dili na ka mamayot
0: lahi man
1: ikaw naman ang bayot
0: lahi man gani adto marin kay hikapay man uy
1: hikap
0: so hikap kay gamay wala ka pasar.
1: Muna, og sa trabaho mo rin, muna dapat i-apply. Para kanay.
0: Muna nga, after that,
1: yes.
0: Naka-decide kung ako nalang ikuan, kaya ako na po yung manghikap.
1: So, ikaw na lang po yung manghikap.
0: Okay, oy.
1: Ito sa linyada ni Romeo, no? Ako yung akong maingon, ha?
0: Ikaw tambag kay mong adlaw ron, this is your day.
1: Or tambag niya, or isgutan siya na ito.
0: Isgutan siya na ito kay...
1: Yes, isgutan siya na ito kay...
0: Wapaman si Buddy Oberas.
1: Matingala siya, nga, gwapo siya. Mayog baro. Ano halos mga uyotar mo na nakagusto niya?
0: Wala, oy.
1: Siguro ang tanaw siya yung babae, dilit siya fit sa... Ano? Kay gwapo ro kayo siya.
0: Or doon lang yung mga ing-anak nga...
1: Or...
0: Kanagaling ma-feel
1: dili sa mga... Dilit na typod.
0: Ma-feel sa babae nga dilit siya ka ng...
1: Yes.
0: Responsible.
1: Basit ang babae kay bulag sa katotohanan ang babae.
0: Or maka-feel man po ng babae, Tia Daria.
1: Oo.
0: Kanis siya nga...
1: Basit guan po ka ng...
0: Kasi kinakabot pa.
1: Ay, pero nung nasa ato na sige tambakan o kay wala yun. Nana si Kwan, si Katero Pambabi.
0: Tana si yes. Brand
1: ako ang tambak ni Romeo. Yan eh. Tama tong gingon ni George gani ha. Si George nga taga Bislig. Nga dapat hulaton gyud ang tamang panahon. Na ay time nga moabot gyud ang imuang ginapaabot Romeo. Dili ka magdali-dali kay sa tanang dali-dali nimo mabulasot judaw ka.
0: That's right.
1: Yes. So hulata ang oras. Pero dili man po na taman nga sige kang hulat, dapat bulihok ka.
0: Bulihok ka.
1: Yes. Ana okay. Lang siguro Romeo no.
0: Siguro salamat kayo Romeo sa mapapadangat sa imong kaagi unta nga natagbaw ka sa tambang ni Tia Maria. Kuwa ka matagbaw as wata nagbalik kay
1: inna mi og na nabay na ust na utro.
0: Dito na po ka sa upaw
1: patambang. Kung walay na utro. Kami na lang mo birana ni Maring Erika.
0: Yes. Wala may oras, mga Maring Hantod, sunod na simana, kita magka-oban.
1: Sa Lones na pod pohon.
0: Sakto, ako ni si Maring Indo Erika, Diligwa pa, Dile Mestes, apan di makopiyan sa antong kudgay, mangunay o silingan.
1: Kaya lang yan po ninyong iyaan sa kanunay panabang, si Tia Daria.
0: Unsa man ka, unsa ka, go.
1: Ako yung istorya yun.
0: Unsa ka.
1: Higong mahalang ko sama sa humba o kinilaw. Kaya ako na ibahala ni Momotilaw.
0: Ay! Daghan kaing salamat og
1: ting

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pangunahing headlines, mga katropa, iatin po sa atin ang Santong Gold Coffee Mix. Death toll sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, umakyat na sa 6.
2: Ombudsman naghain ang kasong laban kaya Senator Jingoy Estrada at dating DPWH Chief Bonoana. Ombudsman, nilinaw na hindi minadali ang kaso laban sa mga sangkot sa flood control. Skandala.
0: NBI naka-standby sa posibleng pagkabalabas ng arrest warrant laban kay Senador Jingoy Estrada.
2: Kampo ni dating House Speaker Romualdez sa pinabulaanan ng functional control sa budgeta. Kongresista, binalaan ang ombudsman sa pagbalukto sa katotohanan.
0: Mga opisyal mula sa Ombudsman, NBI at AMLAC planong iharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Supplemental complaint laban kay dating DBM Chief Amena Pangandaman, inihain kaugnay sa fund diversion case.
0: Bagyong Doming pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
2: Balitang regional, anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project, pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Anga.
0: Sa balitang international, tatlong experimental treatments laban sa Bundibugyo strain ng Ebola, inirekomenda ng World Health Organization para sa clinical trials.
2: Sa showbiz, Jay Cuenca at Rabia Mateo, opisyal ng magkasintahan.
0: Sa balitang sports, Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs, tabla sa Western Conference Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News, Nationwide.
0: Magandang tanghali mga katropa, araw po ng Miyerkules o araw po ng Friday, May 29, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center Philippines. Sabayan po tayong napapakinggan sa pamamagitan ng XFM 99.5 Mega Manila, XFM 93.3 Antique, XFM 104.9 Santiago City, Isabela, at sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Sa ngalan po ni Katropang Buddy Overas, ako po si Katropang Brian De Paz.
2: At ako naman si Katropang Melanie Ocampo.
1: XFM News Nationwide.
0: Simulan po natin ang ating mga balita, mga katropa, ngayong araw pong ito ng Friday. Umakyat na po sa 6 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng isang gusali sa barangay Balibago, Angeles City matapos ma-recover ng mga otoridad ang 16 na biktima kaninang madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP Central Luzon, na-recover ng mga rescuer ang hindi pa nakikilalang bangkay na pinaniniwala ang isang lalaki bandang alas 12:40 ng madaling araw matapos itong maipit sa ilalim ng mabibigat na debris na nagpahirap sa operasyon. Dinala na ang labi sa Department of Health o DOH para sa pagsusuri at tamang identification habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng lokal na pamahalaan sa Angeles City sa may-ari at kontraktor ng gusali para sa imbestigasyon. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang sinasagawang search, rescue at retrieval operations ng Unified Command sa mismong pinangyarihan ng insidente para matiyak na makakakuha pa ang 14 na biktimang pinaniniwala ang na-trap sa nasabing gumuhong gusali.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balitang yan, Dole magbibigay ng tulong sa biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Patropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Nagpahayag ang Department of Labor and Employment o DOLE na magbibigay sila ng tulong pinansyal sa mga biktima ng pagbagsak ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Inatasan ni Kalihim Francis Tolentino ang Employers Compensation Commission na magbigay ng 15,000 pesos cash assistance sa pamilya ng mga nasawing magagawa. May dagdag na 30,000 pesos funeral benefits mula sa Social Security System bukod pa sa regular na benepisyo. Maaari rin makatanggap ng death pension ang mga kwalipikadong beneficiaryo gaya ng asawa at mga anak. Para naman sa mga nasugatan, nakalaan ang 10,000 pesos cash assistance at disability benefits na itatakda ng SSS. Noong Mayo 27, bumisita si Kalihim Tolentino sa Ground Zero at binigyan diin ang pangangailangan repasuin ang visitorial powers ng DOLE. Tiniyak ng DOLE na katuwang ang ECC at iba pang ahensya agad nilang ipapaabot ang tulong at beneficyo sa mga apektadong magagawa at kanilang pamilya. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinasasampahan na ng Ombudsman ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang individual. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, lumabas sa kanilang investigasyon na umabot sa mahigit 573 million pesos ang kabuuang kickback na naiugnayumano sa senador mula sa manumalyang proyekto, kaya inirekomenda na huwag payagang makapagpiansa ang senador. Opisyal namang ibinasura ang mga reklamo labang kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral dahil sa pagpanaw nito, habang inalis na rin sa listahan ng mga abogado o akusado sina dating Undersecretary Roberto Bernardo, dating Regional Director Gerald Opulencia o Opulencia, at dating District Engineer Henry Alcantara dahil sa pagpasok nila sa Witness Protection Program ng DOJ. Kasabay nito, maaaring pinabulaanan o mariing pinabulaanan ng Office of the Ombudsman ang mga akusasyon na naging padalos-dalos ang paghahain ng reklamo. Ayon kay Clavano, sumailalim sa masusing investigasyon ang pagkuha ng mga ebidensya dahil mabigat at high-profile personalities ang kakalabanin nila na may impluwensyang magtago ng mga dokumento at iba pang posibleng ebidensya. Target naman ang anti-graft body na maisampa ang hiwalay na plunder case laban kay Senador Joel Villanueva sa susunod na 2 linggo para sa kaparehong kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nangako si Senator Jinggoy Estrada na gagamitin ng kanyang kampo ang lahat ng legal remedies upang depensahan ang kanyang pangalan matapos sampahan ang kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y flood control skandala. Ayon sa opisyal na pahayag ng senadora, inihahanda na ng kanyang mga abogado ang mga kaukulang hakbang upang ilantada ang mga irregularidad sa naging proseso at ipakita ang mga ebidensyang binaliwala umano ng mga otoridad. Kabilang sa binigyang diin ni Estrada, ang liha mula sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office na nagpapatunay na wala siyang ginawang anumang budget insertion sa 2025 National Budget. Kinuwestiyon din ng mambabatas ang tila minadaling pagsasampa ng kaso ng Ombudsman na naghain agad ng 1 linggo matapos ilabas ng DOJ ang resolusyon nito nang hindi muna nagpapatupad ng sarili at independent fact-finding investigation.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na umaksyon sakaling maglabas ng arrest warrant ang Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong mga kasong plunder at graft. Inihayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa isang ambush interview na inihintay muna nila ang formal na kautusan bago gumawa ng kaukulang hakbang. Habang nananatili naman itong tahimik kaugnay sa ginagawang manhunt operations ng NBI at PNP CIDG sa Pampanga, Paranaque at Bulacan laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, mariing pinabulaanan ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pahayag ng Office of the Ombudsman na mayroon itong functional control sa Committee on Appropriations kaugnay ng flood control scandal, sabay pakiusap sa mga otoridad na huwag baluktutin ang katotohanan dahil walang iisang tao o opisina ang nakakakontrol sa buong national budget. Ipinaliwanag ng kanyang tagapagsalita na si Elaine Atienza na ang national budget ay dumadaan sa mahaba, mabusisi at multi-layered na proseso na nagmumula sa ehekutibo patungo sa hiwalay na pagsusuri ng Kamara at Senado bago aprubahan ng Pangulo, kaya walang basihan ng paratang na si Romualdez ang mastermind o may kakayahang magdikta sa pagpasa nito. Ang pahayag na ito ay tugon sa naging anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ukol sa inihahandang dalawang malalaking kasong conspiracy laban kay Romualdez, habang binigyang diin naman ng mambabatas na handa niyang harapin ang mga legal na proseso at hindi niya papayagang gawin siyang scapegoat sa naturang anomalya.
1: XFM News Nationwide.
0: Walong mamahaling sasakyan na pagmamayari ng negosyante si Zaldico ang nakatakdang ipasubasta ng Bureau of Customs kasunod ng pagkakasangkot nito sa kontrobersyal na flood control anomaly. Bukod kay kumpiskado rin at isasama sa subasta ang mga sasakyan ni Bryce Hernandez at Henry Alcantara na idinadawit din sa parehong issue. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang nasa 40 hanggang 50 luxury vehicles ang nakapila ngayon para sa kanilang malawakang auction. Inaasahan ng ahensya na aabot sa 500 million pesos o kalahating bilyong piso ang malilikom na pondo na direktang ire-remit sa National Treasury para sa mga programa ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Iminungkahi naman ni Tingog Partyless Representative Jude Asigdre na mas mabuting ipaubayan na lamang sa Office of the Ombudsman ang investigasyon sa issue ng flood control allegation kaysa buhayin pa ito sa Senado. Ayon sa kongresista, ang mga korte ang tamang forum para sa usaping ito, lalo pat nagsimula na ang paghahain ng mga formal na kaso laban sa mga idinadawit na individual. Ipiniliwanag din ng mambabatas na dapat mapanatili ang tamang due process at hahayaang ebidensya ang manguna sa halip na i-short

0: Ikaugay sa pagtulong umano ng senador sa paglabas kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate custody noong May 14 matapos ang naging barilan sa loob ng Senado. Sa ngayon, wala pang pagiging o nagiging reaksyon si Padilla kaugnay sa nasabing reklamo. Matatanda na una ng sinabi ng DOJ na bibigyan nila ng pagkakataon si Padilla para magpasa ng kanyang counter affidavit.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagbabala si House Committee on Higher and Technical Education Chairman Jude Asidre hinggil sa isang organisadong demolition job na naglalayong sirain ang kredibilidad ng House Prosecution Panel at pahinain ang tiwala ng publiko sa usapin ng impeachment. Ayon sa kongresista, kapansin-pansin ang pattern ng mga pag-atake mula sa mga grupong determinadong idiskaril ang proseso bago pa man opisyal na magsimula ang paglilitis sa Senado. Ipinunto ni Asidre na sumabay ang mga atakeng ito sa magulong political environment sa mataas na kapulungan, kabilang ang kontrobersya sa remote participation, pag-walkout ng minority bloc, at mga espekulasyon sa charter change. Sa kabila ng ingay sa politika, tiniyak ng mambabatas na handang-handa ang kanilang team na ipaglaban at ipagtanggol ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
1: XFM News Nationwide.
0: Plano ng House Prosecution Panel na iharap bilang testigo ang mga opisyal mula sa Office of the Ombudsman, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council sa gaganaping impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma ito ni House Prosecutor Terry Rido na ang tatlong ahensya ay seryosong kinukonsidera upang magpatotoo higil sa mga aligasyon ng unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Bagamat wala pang formal na abiso ang mga opisyal habang tinatapos pa ng panel ang pinal na listahan ng mga testigo. Matatandang lumahok na ang mga kinatawa ng ombudsman sa mga nakaraang pagdirig kaugnay sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Duterte, habang ang AMLAC naman ay nag-flag ng mga transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos na sangkot ang Vice President at ang kanyang asawa si Attorney Manasseh Scarpio mula 2026 hanggang 2025.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, naghain ng supplemental verified complaint si Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon sa Office of the Ombudsman upang formal na isama si dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang respondent sa kinahaharap na kasong plunder at malversation ng ilang opisyal. Ang reklamo ay nag-ugat sa questionableng paglilipat ng 60 billion pesos reserve fund ng PhilHealth at 107 billion pesos fund mula sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC patungo sa National Treasury. Kabilang sa mga naunang kinasuhan sa naturang anomalya sina Executive Secretary Ralph Recto, Acting Finance Secretary Frederick Go at iba pang mataas na opisyal ng pamahalaan. Binigyan din ni Lechon na ang kanyang hakbang ay hindi personal kundi isang paraan upang matiyaka na papanagot ang lahat ng opisyal na may kinalaman sa illegal na diversion ng pondo na nakalaan sana para sa kalusugan ng mamamayan.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, ang XFM News Nationwide ay sabayan po nating napapakinggan din sa pamamagitan ng ating XFM 104.7 Palawan, XFM 89.5 Pagadian, at XFM 106.5 Rojas.
1: Balitang regional.
0: Sa ating balitang regional, atin po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Anunsyo ng Aklan Provincial Government sa kanselasyon ng Boracay Bridge Project. Pinabulaanan ni SMC Chairman Ramon Ang. Katropa natin sa Balita Claire Tiad ng XFM Kalibo.
1: Live report.
3: Ngayon ang pinaniniwalaan ng publiko sa probinsya ng Aklan tungkol sa 7.8 billion pesos Boracay Bridge Project. Ito ay dahil matapos na inunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Mira Flores na iatras na ng San Miguel Corporation ang proyekto.

0: dahil sa matatagong oposisyon ng stakeholders at lokal na komunidad sa bayan ng Humalay. Ilang oras matapos ang nasabing anunsyo, nagpalabas naman ng pahayag si SMC Chairman Ramon Ang na hindi totoo ang nasabing kanselasyon ng proyekto. Dahil dito ay nalilito ang publiko kung sino ang nagsasabi ng totoo dahil sa magkasalungat na pahayag ng San Miguel Corporation at Aklan Provincial Government. Matatandaan na sa isang consultative meeting noong Mayo 27, inanunsyo ng gobernador ng Aklan ang may tuturing na magandang balita tungkol sa hindi na itutuloy na Boracay Bridge Project, kung saan sa halip na tulay na magkukonekta sa Katiklan at Isla ng Boracay, pagtutok na lang sa pagpapaganda ng Katiklan Airport ang gagawin ng San Miguel Corporation. Sa ngayon, wala pa rin sagot ang mga opisyal ng probinsya ng Aklan hinggil sa naging payag ni Ramon Ang. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Claire Tiad, XFM News.
1: Pension house sa Mandaue, Cebu, natupok sa sunog. Isang German national patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
2: Nasawi ang isang senior citizen matapos tupukin ng sunog ang isang pension house sa Barangay Guizo, Lungsod ng Mandaue, Cebu kaninang madaling araw ang Mayo 29. Kinilala ang biktima na si Thomas Hans Kimmer, mahigit 70 taong gulang, isang German national na pansamantalang naka-check-in sa naturang pasilidad. Ayon sa paunang investigasyon, na-trap umano ang biktima sa loob ng gusali at hindi na nakalabas ng tuluyang lumakas ang apoy. Batay sa Bureau of Fire Protection, na alas 4:01 na madaling araw na maitala ang sunog, idiniklara itong under control bandang alas 4:52 ng umaga at tuluyang naapula alas 5:24 ng umaga. Sa paunang report, nagsimula ang apoy sa stock room ng pension house. Posibleng electrical short circuit ang itinuturong sanhi ng insidente. Tinatayang aabot sa 8.7 million pesos naman ang pinsala sa rearya na dulot ng sunog. Patuloy ang isinisagawang investigasyon ng BFP upang matukoy ang eksaktong sanhi ng insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
3: Samantala mga katropa, tatlong araw na selebrasyon ng 5th Bacolo Chicken and Asal Festival. Magsisimula na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Magsisimula na ngayong araw hanggang Mayo 31 ang pagdiriwang ng 5th Bacolod Chicken and Asal Festival 2026 na magtatampok sa sikat na chicken and asal ng lungsod ng Bacolod at iba't ibang aktibidad para sa publiko. Bubuksan ang piyesta mamaya sa pamamagitan ng isang grand opening at taste of chicken and asal sa SM Manokan Country, kasama rin sa unang araw ng awarding ceremony para sa establishmentong nagbebenta ng chicken and asal na kinikilala taon-taon mula nang sinimula ng nasabing festival noong 2022. Sa ikalawang araw naman sa Mayo 30, magkakaroon din ng aktibidad sa the Upper East, habang magpapatuloy pa rin ang selebrasyon sa tatlong magkakaibang venue ng nasabing festival. Idadaos din ang Grand Chicken and Asal Float Parade alas 4 ng hapon sa Mayo 30 at sasabayan ng street dancing at presentasyon ng mga float mula sa iba't ibang barangay at iba't ibang inasal establishment ng lungsod. Magkakaroon din ng grilling station upang matikman ng publiko ang iba't ibang uri ng chicken and asal na ipinagmamalaki ng Bacolod. Sa ikatlo at huling araw naman ang nasabing festival sa Mayo 31, idarao sa Ayala Malls Capital Central alas 10 ng umaga ang BCIF Chicken and Asal Cook-Off na susundan ng SMB Beer Pairing and Food Tasting 2026 alas 6 ng gabi at awarding ceremony. Bukas sa publiko at mga turista ang nasabing event, kaya naman inaanyayahan ng lahat na dumalo at makibahagi sa nasabing selebrasyon upang matikman ang original Bacolod Chicken and Asal at mas matatagpang pagkilala sa Bacolod bilang tahanan ng sikat na chicken and asal sa bansa. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
1: Samantala, 7 anyos na dalagita, inabuso matapos sampalin, sakalin at bugbugin ng kanyang ama sa Tuguegarao City. Suspect, arestado. Patropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao. Live!
5: Sampal, sinuntok sa ulo, tiyan, at tila siyakalpa. Yan ang pangabusong sinapit ang isang pitong taong gulang na dalagita sa mismong kamay ng kanyang ama sa Anafanan West, Tuguegrao City. Sa paniyam ng XFM News Team kay Leonita Narag at Social Welfare Officer 3 ng CSWD, nasa pangangalaga na ng DSWD ang biktima upang matulungan sa mga trauma na kanyang pinagdaanan. Ayon naman kay Narag, nasa kustudiyan na rin ng pulisya ang suspect at nakadakdang harapin ang sinampang kaso ng ina ng biktima. Dagdag pa ni Narag, isang buwan pa lamang nang umalis ang ina ng biktima para magtrabaho sana sa Maynila, nagmangyari ang pang-abuso sa kanyang anak. Agad daw itong umuwi nang malaman ang nangyari pang-abuso sa kanyang dalagita. Bukod pa dito, kapansin-pansin niya na nagtamo naman ang galos sa mukhang biktima na hinihinalang dulot ng pananakit ng mismong ama. Samantala, bibigyan naman ng tulong pinansyal ang biktima at sisiguruduhin na maayos ang kanyang kalagayan habang nasa ilalim siya ng pangangalaga ng DSWD. Layunin nito na matugunan ang kanyang pisikal at emosyonal na pangangailangan matapos ang sinapit ng pang-aabuso. Nakuha naman ang viral video ng anak ng landlady sa pinagtutuluyan ng pamilya at dito makikita ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Kaugnay nito, nananawagan naman si Tuguegrao City Mayor Myla Rosario Stinquez sa publiko na ihinto na ang pagbabahagi ng video ng pang-aabuso sa bata na kumakalat online. Ayon sa alkalde, marami na rin ang nagpapadala sa kanya ng nasabing video. Iginit pa ng alkalde na hindi pinagtatanggol ang mga salarin at sila ay tutugisin at kakasuhan. Ngunit mahalaga rin anyang igalang ang karapatan ng biktima sa privacy upang makapagpagaling ng tahimik, sumailalim sa therapy at maiwasan ang karagdagang trauma. Mula dito sa Rigi 2 Regional Center, Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
3: Samantala, mga katropa, 58 anyos na traktor operator patay matapos maapakan ng kanyang minamanehong traktora. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
6: Dead on arrival sa ospital ang 58 taong gulang na lalaki matapos na apakan ng kanyang minamanehong traktora sa Barangay Paga, San Enrique, Iloilo. Ang nasabing lalaki ang kinilala kay alias Danny. Pinarking ni Danny ang kanyang minamanehong traktora na may hinahatak na trailer upang magkarga sana ng abono. Napansin itong unti-unting bumababa ang traktora, rason agad sana itong aakyat dito upang apakan ng preno, ngunit siya'y nadulas at naipit nito. Sinikap pang dalhin ang lalaki sa ospital, ngunit namatay. Samantala, naniniwala naman ang pamilya nitong walang foul play sa nangyari. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Para po sa ating weather update, Katropang Melay, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility nitong madaling araw ng Biyernes ang Tropical Storm Jangmi, na binigyan ng lokal na pangalang Bagyong Doming, kung saan uli itong namataan sa layong 1,265 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon.
1: Katropang Brian, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin na 15 kilometers per hour at bugso ng hanggang 85 kilometers per hour. Katropa, bagamat malayo ito sa kalupaan at inaasahang lalabas ng parsa Lunes, maaari pa rin itong lumakas bilang isang typhoon habang nasa Philippine Sea.
3: Mababa rin naman ang posibilidad na magtaas ng tropical cyclone wind signal sa extreme northern Luzon. Subalit ang pinalakas na habagat ay magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ngayong Sabado at Linggo sa malalaking bahagi ng Visayas, gayon din sa Batanes, Cagayan, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at ilang bahagi ng Mindanao.
1: Katropa, kahit na may bagyo sa loob ng par, makararanas pa rin ang danger level heat index na 47 degrees Celsius ang Kasiguran, Aurora at Sangley Point, Cavite, habang 43 degrees Celsius hanggang 44 degrees Celsius naman ang mararanasan dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan natin ang publiko na magdala ng panangga sa init at Antulana.
3: Samantala mga katropa, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.21 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Ang balitang international mga katropa, yatin po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Inirekomenda po ng World Health Organization o WHO ang pagibigay prioridad sa tatlong experimental treatments para masuri ang mga clinical trials sa gitna ng patuloy na outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola sa Democratic Republic of the Congo at Uganda. Ayon sa WHO, wala pang aprobadong bakuna o partikular na gamot para sa Bundibugyo virus disease, kaya naman iminungkahi rin ng kanila mga eksperto ang pag-aaral sa kombinasyon ng monoclonal antibody at remdesivir, habang ang oral antiviral na obeldesivir ay nakikitang potensyal na proteksyon para sa mga nakakasalamuha ng mga may kumpirmadong kaso. Ayon sa WHO, aabutin pa ng 7 hanggang 9 na buwan ang mga posibleng bakuna bago maging handa sa trial, habang ang Chadox 1 Bundibugyo naman ay maaaring masuri sa loob ng 2 hanggang 3 buwan kapag nakumpleto ang karagdagang pagsusuri sa mga hayop. Sa kasalukuyan, nakikipagtulungan ng WHO sa mga otoridad ng Congo, Uganda at Africa CDC upang maipatupad ang mga clinical trials sa ilalim ng maigpit na ethical standards, habang binalaan naman ang publiko na huwag munang gamitin ang mga Ervebo dahil wala pa itong sapat na patunay na mabisa ito laban sa nasabing partikular na sakit mga katropa.
7: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang kinumpirma ng aktor na si Jay Cuenca na sila na ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo, matapos niyang formal na tanungin ang beauty queen sa naging biyahe nila kamakailan sa Hong Kong. Ibinahagi ni Jake sa panayam na nagsimula ang lahat nang i-follow at i-direct message niya sa social media si Rabia dahil matagal niya na itong crush, hanggang sa humantong pa ito sa 3 months dating bago naging magkasintahan. Na hanga naman ang aktora sa dedikasyon ng kasintahan, lalo na sa pagpasok nito sa UST Med School, at inamin niyang nakikita niya na ang kanyang sarili na papakasala ng beauty queen sa hinaharap, habang kapwa sila nangako ng katapatan at respeto sa isa't isa.
7: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports ay atin sa inyo ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, mag-Premium D3 proteksyon sa buong katawan. Tabla na po mga katropa ang Oklahoma City Thunder at San Antonio Spurs sa nagpapatuloy na Western Conference Finals. Nahabol ang Spurs sa score na 118-91. Ang naging lamang ng Thunder noong nakarang linggo, kaya parehong 3-3 ang lead ang dalawang koponan. Pinangunahan ni Victor Wembanyama ang Spurs sa kanyang ginawang 28 points, 10 rebounds at 2 assists. Ang last game ng dalawang koponan ang magdidikta kung sino ang ilalaban kontra New York Knicks sa NBA Finals. Live mula sa XFM Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayon na po ang kabuuan ng XFM News Nationwide ngayon pong tanghali ng Friday, May 29, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming official FB at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, sa ngalan po ni Katropang Buddy Oberas, ako po si Brian De Paz.
1: At ako naman po si Katropang Melanie Ocampo.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang sa Lunes mga katropa, mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: malinaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: isang malusog at mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa prewag edisyon ng ating programa, The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod na mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapagpakonsultahan at pwede po ninyong mapuntahan na. Sa ngalan po ni Doc Remilito ay atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makasayon po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang edisyon ng The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, may text nyo lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatuntunan, ha? I-text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasayal, hindi po makatanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, ano, ay patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating po mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng ating pong kalusugan, Doc, ha? Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang ating pong mga powerful supplement, especially ang ating pong ultimate trio. Pagkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa ating pong mga kinakain o sa mga supply ng ating pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
1: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
0: Yes.
1: Ano, kaya nga yung ultimate trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay, kadalasan limited resources, kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So pag meron ka suplemento gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo, kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
0: Yan, oo. Eh, madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin or yung food choices natin.
1: Tama.
0: Kung ano ba yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, eh, di ba yung mga instant, kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. Hindi na, kumbaga, yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
1: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement, ano? So most important nutritional content ng isang pagkain talagang nawawala. Unahin natin yung mga fibers, kasi ang fiber sa mga refined commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shelf. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives and preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Pag tinawag na fortified, Dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process. Mm-hmm. Especially mga complicated na mga proseso.
0: Ayun. Yun yung malungkot. Kapag ang madalas na nagko-constitute ng ating pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on mas maganda nga sana doon kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin ano, kung paano yun na pinalaki, pinatubo. Ano?
1: Sa panahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayo mga bakanting lupa. Okay. Sa ibang yung mga tinatawag ng urban farming. Mm-hmm. Kahit nasa rooftop lang, naglalagay sila ng mga sa mga paso lang. Kasi nga sa totoo lang malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
0: Tama daw.
1: Diba? So kung mayroon po kayong pagkakataon, mas maganda gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
0: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle ang pag-inom ng atin pong ultimate trio. Bilang pang suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung ibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search nyo lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness sa clinic. Ha? So mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Leticia Uy. May bila ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, ayun. Dire-direcho ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang ano. Magandang effect nito kaya bumili kayo. Ito oh, gabibili ko lang ngayon. Susunod na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung akin niya bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
2: Sunzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule. Ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. Sa mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto. At hanapin lagi ang tatak, Yes to Health, sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Para po sure kayo ha, at makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto, ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan, itong nagagawa, ayan, ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc, ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact, ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka, ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong kasabihan, Dok, na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
1: Tama.
0: Kaibigan, ha? So ano nga ba, Dok, ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis?
1: Actually, yung colon, tinatawag din yung large intestine, doon tayo magpo-focus ano, kasi yeah, ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan. Mahaba din yun.
0: Mas mahaba yung small intestines.
1: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mga sigmoid colon, may rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
0: Grabe.
1: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga microbia na yun, katulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kesa sa total number ng human cells ng katawan natin.
0: Grabe.
1: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo. Ano. Mm-hmm. At isa pang surprising fact that the colon is, kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandyan sa ating colon.
0: Colon ano. Area.
1: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
0: Kaya pala konektado, Dok, pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba nilalagnat pa, Dok.
1: Yes, so ang malaking bagay kapag madumi yung colon mo at saka hindi normal yung function niya. No?
0: Oo.
1: Kasi nga ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung it houses around 70% ng ating immune system. Ano? Mm-hmm. Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin. Mm-hmm. O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Kaya nga 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
0: Yun nga. Totoo talaga yung sabi niya, Dok, pagka umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiyak.
1: Maari. Alam niyo, yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una, yung absorption ng water.
0: Mm-hmm.
1: Ay, ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So, ang colon is, mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption, di ba, sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano, yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon. Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na, pag meron naman mga infection, pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, halimbawa, nakakain ka ng isang maraming bacteria, no? Contaminated. So, effort ng katawan yun to, para ilabas siya kaagad. Ano? So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano? Yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano? At heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang doon lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria. Na ito namang itong mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate, na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw eh kumakain ng nasa hindi nga lang apat na beses minsan eh, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano yung cupcake na yung pinakang papel noon. Pero naalala niya, 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yun.
4: Grabe.
1: Siyempre 9 years old ka wala ka. Masarap yun eh yung nakadikit doon eh. So nilunok niya. Alam mo kung kailan lumabas nung siya ay more than 50 years old na.
4: Grabe.
1: Na sa detox nangyari yun. So ibig sabihin
4: for how many years naka-stack up yun.
1: Yes, oh, kasi depende yan sa galaw ng colon mo, ano. So tandaan po natin napaka-importante ano do sa mga binanggit kong function ng immune system including na yung ay ng colon including immune system. Eh doon pa lang makikita mo na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema. So, yun ang ano natin mga katropa.
4: So, to summarize, Doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha, ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po, Doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area. Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter, Doc, sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinda niya ng mga skin allergies.
1: Kasi marami tayong nakikita na mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala dahilan sa mga toxins na matagal lang nakimbak sa ating katawan. Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan ginawa din ng Diyos, naglagay siya diyan ng ano eh ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually Kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano? Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi mag-
2: XFM. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: XFM.
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Kuya, sa akin, humawan. Kaling akong control, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga na akong baba.
3: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaga trabante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago tayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapo nyo kay pag-uli. Pag-testing ako, look, adlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dahil ning coffee dahil ning premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban na
1: XFM.
8: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Mga katropang oras, atin sa inyo ng mga produkto sa Yes to Health na guna niya ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, sama na kung hindi mabuhi ugway kape sa isa kaadlaw. We always look for a coffee. And yes, I would agree. Choose the right coffee. Ang atong coffee nga Santone Plus Coffee Mix, doon ay malunggay, soya powder, o mangustid. Kalay-layang binipisyo o makuha sa inyong panglawas. Hisgutan ang bang kape ka tropa, tungod kay ang Santone Plus Coffee Mix sa makaingong kag niinom na kagkapi niya makatagaan pa jud binipisyo tungod kay ang atong soya powder katropa. Tambal ni o tambal tabang ni sa mga naga-diet karon. Yes, you heard it right, makatabang ni sa mga naga-diet karon. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.
9: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
10: Babae ka! Basig ma-rape ka!
11: Basta naman!
12: Even though it's been so long.
9: Bahin sa gugma.
13: Ako, gilingon kay Kunin.
10: Promise?
13: Promise.
10: Ako po, gilingon na ni mo.
12: You like crazy.
9: Kasakit.
10: Pero diba, i-give up naman ka, diba? Kasakit na siya.
9: Adlaw-adlaw mo pahit. Kani mo, huwag mo pakatawa.
14: Ay, mga lagi, uy, guwapo lagi. Pero dakot sa tag-iya.
9: Sa programang X-Rated.
10: Ayaw! Ayaw na.
9: X-Rated.

Lloyd and Christian, I don't know why you love me. Bakit nga ba? May sagot ba sa ganung tanong? Alam ba natin, may rason ba talaga tayo sa mga taong minamahal natin? Or we just found out na mahal na natin sila na walang mga rason. And that is impossible. Exactly, ug ngano nahigugma ta sa usa ka tawo. It's never a question. It's something we know already, but we just can't find the right words, kumbaga. This will medyo mangita og tamang words to identify what love is. Sometimes it's the most unexplainable feelings in this world. Being in love. Kanus-a, asa, ug paunsa mahibaw-an nimo DJ? Nahigugma na ka. Ako no, it's something na I do not answer for everyone. Dili ko katubag ani para sa tanan. It's because lahi-lahi magutag basis when it comes to our relationship. Lahi-lahi tag basis o paunsa na to, gina-identify nga to ang pagbati. But one thing I know, love is the most unexplainable thing. Ano na po igugma nga masinati na to when we were younger. Kaya bata pa tanya, ang tawag nila kay puppy love. O diba? Puppy love. Meron kayong puppy love? Personally, wala ko ka-experience yung puppy love. I started into liking someone na nako sa college. High school ko, crush lang. Pero ito the point nga, crush lang. Mali pa rin kumakita niya. Pag di po, wala po. Mahadlok lang yung ko sa una kay may bukdan man siya kong bunal sa kong papag mag-ibog-ibog. Gusto kay mamunal si Jerry sa una ay kay buingon na bagay siya. Sige! Kay mga mabdus gani mo sa'yo di nag-ibog pa po yun sa kubalay. Isa mo ganas mga butang na ginakulbaan sa atong mga ginikanan kaya na ganing ginatawag na itong sayuta mamabdus. Oo. Sayuta nga mabugha. Ayaw! Oh, ka-relate kasi ka-relate yung sayo na bugha. Oo. Ay, alam mo ka-uaw eh. Kaya anak naman ginakinabuhin. Nahitabo naman ang nahitabo. Jabcor, hello sa imo ha. Jabcor Abilia. Hello po, Angie Remo. Nagaman talungon sa gbayan. At kay Jonalyn Emia. Ang atong X-rated drama, karong hapon na katropa, usapang puppy love na napunta sa isang responsibility. Uy! Usapang puppy love na napadong sa responsibilidad. Dara DJ nga makahukom ka nga gugma na gid ang imong gibati. But actually, love is just a feeling. And tanan ta kinaha makabati gid ta ginana. Tanan makabati o gugma. Kaya mag-iingon tayong gugma kay tungod gikilig na ta, malipayo na ta. Unsa pa man ang ginatawag nantong something in our tummy? Mga butterflies sa tuang nga tiyan. Pero kung ang gibati pa nimo diha buyog-buyog pa lang niya, panagugma. Pero bitaw, seryoso. Pero sa maginatubation ka ng gugma, Gyorn. O na mag-iuban nga sa'yo palang daan, gibati na nila ang gugma. Bata pa lang sila, gipitik na sa ilang kasing-kasing kineng usa ka tao sa ilang kinabuhi. Ang main ka nabang gibati nila nga gugma sa bata pa nga edad, husto, tama ba? Corrected by ba? Una tong mahibawan karong katrop. Kung sa may dangatan, kung sa'yo ka mahigugma, na imo tubag ron sa'yo sa mamabdos, uy, dili sa tamagkuan. Dili tamaguma una-una. Kung ba'n magay nag-uol kay naabot na lang sa 30 o pag-ibati gugma. It depends na siya. Kung nag-ingon nga, dili sa ko katubag, hangto dili na ito mapaminawa na nga itong X-rated drama. Munang nag-ingon ako nga, atangin ninyo. Shout out day kay Wella May diha karon nga naa sa Zamboanga. Si Wella May Villaraso nga gipangita pa daw nila ang frequency daw sa Zamboanga XFM tungod kay nagkarat daw dito sige sila gliso. Laban lang taod-taod.

Nahalagoy kay laban. Unang ayaw liso inyo mga radyo katropa ha. Kay ato nang isgutan o ato nang paminawan ng atong X-rated drama on niya. Palihog ko shout at DJ RC sa akong kauban sa work ng sila James Lee Dokdok Oga. Salmer Dokdok. Ayan. Kagwapo mga pangalan ni mga gwapuhon sin siguro po ni sila, no? Shoutout di ay sa itong mga naka-crosspost o mga naka-hook up karoy. Madunggan ta niyo sa nakilang laing dapit sa Visayas, sa Mindanao, mga katropa. Madunggan ta karon sa Bukidnon. Ilabi na diyan sa Malaybalay o Valencia. Sa Kabanglasain. O San Fernando, mga katropa. Pagadian, XFM, madunggan sa tadin ha. Hello kay Mami Lorna. Nakaroon di ha si sa Australia. Watching at home with my loving sister abroad. Stay safe and God bless. Ayan, stay safe and God bless. But sa imo hadya, Mami Lorna, all the way from nakaroon sa Australia. And aniya po madunggan ta? Di ilang di sa bukid noon sa 101.7 frequency karong bag-o sa Canlaon XFM. General Santos City 90 wait lang, break it down nyo, medyo stutter akong baba. Wala ka practice akong dila. Taod-taod nang wala ka practice ang dila ni Chinita. 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Katropa Digital, and of course 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati, 102.1 XFM Cotabato, and 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpamina. Yung na 21 na di ay sa kahapunan katropa. Ang nanayin nyo ha nga mga silingan din ha, nga nagsugod na si DJ Chinita Gyaoyaw. Sherwin Bacal, so hello po, may pagpamina. Napod si Jordan Lepasana nga naminaw karon sa my ex of sa my Bakayan Address Village. Balik ko na yung katropa at ang iunya nga ito ang X-rated drama. Sa pagkakaroon, ito pang salusaluhan na nga ito ang mga giandam ng mga tukar. Na nami sa dunggan, apan, sakit sa dughan. Okay na ako, isa sa mga responsibilidad din hin. Unang ayaw ka tingala ha. Nausay, medyo sakit na. Pero okay na siya. Moonstore 88, ang pag-ibig kong ito. Pag-ibig kong ito ay ano? Letter A, totoo? Letter B, sa mailad lang. Alas una, dahil 22 na katropa. Ayulisin yung mga radyo ha, hangtod alas 3 ta.

0: XFM.
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, giingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kasugay ko minum og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asilo, gasukasukan ako o gapalpitate na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Og nangita akong kape nga herbal, og akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og acid ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hey, I'm Rich Flores from Mamboro, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nagamit ko ani nga product ang akong immune system ni Ligpon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nagamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog nga vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: XFM.
13: Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna ni ang Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, si mga katropa natin yung medyo dalira kayo magluya when it comes to their physical nga mga activities. Dalira kayo sila magluya tungod wala doon sa energy. I guess you are not taking the right partners sa inyong daily routine. I suggest you Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, katropa. Okay, again, ang ato ang produkto makahatag kahimsog kabaskog tugad doon ni oranges ug mangustin duha ka content nga laing-laing benepisyo nga makuha sa lawas. Kini nga tong produktong Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa ato ang physical store nga open daily from Monday to Friday, mga katropa. And open po ta Sunday. During Sunday, nagpahiga into free consultation and general checkup. For the information of everybody, wala tay general checkup discount coming Sunday. Mubalik ta sa ato ang general check-up another Sunday na pod on this coming June. Kung yung bukin yung kalendaryo hang, wala ta karong umaabot nga Sunday. Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yes to Health.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatawa. Mas sobrang katukiro. Putlon ko ni anumat sa bayang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ipaandam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: Flying Hopcorn. Para sa mga maayo ang hopcorn. Ilabi na sa mga sukingtig paminawa ni ini imong programa DGRC nga X-rated. Itago ko sa pangalan nga Jessa. Taga Tinago, Bayangwan City, Negros Oriental. Kining akong suwat tampoy DJ. Sugilanon nako nga ipaambit. May tungod kini sa akong sitwasyon karon. Ang akong gidangatan sa akong mga desisyon sa kinabuhi. Una ko makalimot, 19 anyos na ko DJ RC. Oo, anaapa ko sa 10. Pero anaana ko isugilahan noon nga nanginahanglan og pagtambag og opinyon sa imo mga suking tigpaminaw. Ilabi na ni mo DJ RC. Balita manggod diri sa among baryo nga may daw ka manambag. Mao na ang nitisting kog padaha sa akong suwat. Ngayon naot nga inyong tagaan og kinabuhi. Dako kong pagsalig ni mo DJ RC. Pressure sa daan niyo eh. Kining akong sugilanon o kung suwat tampo nga gipada sa imong programa. Nga giuluhan o teenage pregnancy.
1: I love you, Jessa.
2: Jimpo.
1: Hinaot nga imong dawato ng akong gugma.
2: Ay, Jimbo, abi nimo. Tinud-anay lang. Crush man di ka. Sa una ra.
1: Kung mauna, dawato nimo ang akong gugma?
2: Ay, dili.
1: Unsa? Di ba, crush man ka ako nimo? Unya, di mo dawaton ang akong gugma? Ha?
2: Ay, di pa ko andam nga musudog relasyon.
1: Jessa.
2: Mao ka na, Jimbo. Nakagusto man ta ako nimo. Pero, wa pa ko'y mahimo tungod kay di pa man gusto nga ako mga ginikanan nga musud ko kuyab-uyab.
1: Jessa.
2: Mao, pasaylo ako. Di ko madawat ang imong gugma.
1: Jessa.

0: kilok man ka. Gisakitan lang ko. Tungod kay kanunay kong gipugan ang akong gibate.
1: Jessa?
0: Di man day lalim, no? Kunay magbuot. Na'y magkontrolar ni mo.
1: Aw, anak, gid na.
0: Sakitan kayo ko. Mahal ko man unta si Dodi. Pero di pa man gusto sila si mama o papa nga musuot ko kuyab-uyab.

0: Ayagid kami supaka si mama ni mo, Jessa.
1: Tia.
0: Para laki ni sa imong kaayuhan, ang among kilantaw. Tungod kay hasol, kaya na nag-eskwela ka pa. Una, sagula ni mong uyab-uyab. Ana na kadiha, makaproblema.
1: Ay.
2: Og tumana yun ang among gisulti ni mo, ha, Jessa? Aron di ka masakitan.
1: Oma.

0: Naunsa ka?
1: Ma?
0: Kapila na may makabantay si tia ni mo. Nga kanunay ka lang maghinuktok.
1: Ma?
0: O sabay na itabo ni mo? May problema ka?
1: Oh, wa man ma.

0: Unsa? Hala? Hagbong ka duha ka subject?
1: Oo.
0: Hala, patay. Ano man?
2: Ambot ba?
0: Ay, may kalabutan ba ini ang imong kaguol? Ngawa mo magkauyab sa lalaki nga imong crush? Sa lalaki nga imong mahal nga nanguyab nimo?
1: Ay,
0: musulti ka man ako o sadi. Pero nahibaw ko nga maunag yun na.
1: Ano kahatsa? Dako naman ang tako. Pero nga nung higpit pang kisila na ako.
0: Jessa?
1: So man di gusto nilang mahitabo sa akong kaugalingon. Ha, Melly? Unsa? Unsa?

0: ugma. Birthday na yun nimo. Maglibo na yun ka. Ay, Doy. Unsa man, sa may mong handaan na. Da, may pagdi mag-birthday, oy. Unsa? Mao man lang gihapon. Bisan pa siguro magbadsingko na ko. Nagyapon sila si mama ug papa magbantay na ko. Magbuot kong kinabuhi.
1: Diyos, oh.
0: Wa ko'y kagawasan. Wa.
2: Jessa! Jessa!
0: Si Tia?
2: Gawas na niya sa imong kwarto! Kaya aron na niyong bata! Birthday ron niyo mo! O niya, mangumpra pa taong hapit! Kay maghingkay taong gamay para sa imong birthday!
1: Ay...
2: Jessa! Gawas niya, Jessa! Jessa?
1: Unsa may inyong tuyo na ko pa, ma?
3: Anak, nagkasabot mi siya gibati nimo si mama nimo.
1: Oo, unsa ibuti mo ipasabot pa?
3: Nag-istorya mi si mama nimo o nakabantay mi sa imong mga liho. O mong nakasabot mi. Karoon nga 18 ka na, nakadesisyon mi si mama nimo nga musugot mi musugod ka nag-uyab-uyab.
1: Oh, tinood ka pa?
3: Oo.
4: Pero koy daw, ha, Jessa?
1: Ha?
4: Bisag misugot na mi si papa ni mo nga musood ka nagrelasyon. Pero ayaw gyud in town pasagdi ang imong pagtuon.
1: Aha. Oo. Oh, pama. Isaad ko kana ninyo.

0: Day!
1: Yes!
0: Nalipay yun siya, o nga pwede na siyang makauyom.
1: Oh, what's naman di ay? Inspiration good na. Nalipay mong gani ka nga, di ikaw ang tantungod. Ako pa ka ha?
0: Oh, syempre no. Nalipay yun kay, la, friendship ba yata?
1: Nalipay yun kay kung karunday. Nalipay yun kayo.

0: I love you, Chisa.
1: Oh, Toti.
0: Please, ayaw ko pantusa. Dawat ang akong gugma.
1: Eh.
0: Isaad na ako. Di ka pahilakon. Mahalun o panggaon ko ikaw.
1: Toti.
0: Please.
1: Oh. Sige. Dawatan ko ng imong gugma.
0: Salamat. Salamat kayo, Jessa. Salamat.

0: Aisyah.
1: Tuti. Ayaw. Dekko.
0: Mahal mo ka kunimo. Pwes, tumani ko.
1: Ayaw. Ayaw lagi. Ay!

GRC lahi na gid siyag binana tinaddan sa kuha. Dili na siya sama kani atutong nagsugod pa mi. Sa may angay na kong buhaton di GRC. Unsaon na ako ni akong kahimtang karon? Labi na kay Mabdos ko. Tambagi intawan ko ninyo. Inyong suwat magtatampo. Jasa.

0: 7. That was Nagihinayang by Jeremiah. Una nagihinayang karon gisa. Dili lang sa kumu-comment kay. Dili pa akong time. Sa mga wala ka-apal sa atong X-rated drama. Bahini sa teenage pregnancy. Uy, napapanahon tayo ngayon sa ating X-rated drama. Ayan, para makita niyo akong nawong. Para ginaansad mo, maglantaw lang to sa live gamay, bisag ka nang maksyag kabalakan. Jessa, wala pa na ako i-open ang mga linya para sa mga tambag. Hulat lang kakadali. Kaya ato sa tagaan sila og narration. Sa mga wala kaapas sa itong X-rated drama, bahin kini kay Jessa, nga tagapagadian, di tagapagadian, di ay, buot-buot ang DJ. Dili tagapagadian, taga-Tinago, Bayawan City. Ayan, 19 anyo si Jessa. Si Jessa nga gibadlong nagkapila sa iyang ginikanan pero gahig ulo. Kapila nag-ina nga dili maguyab-uyab kay kana makabuntis og sayo dili ang gidmutuot tan awa karon na buntisan na Charlan dili pa na mauha. Wala dito na gisapot ko. Bitaw si Jessa. Obvious naman kaayos sa atong title, no? Teenage Pregnancy. Kapila nagibadlong si Jessa nga dili sa pwede lagi maguyab-uyab kay wala pa siya niabot sa legal nga edad. Bawalan man gani ko nga 30 na. Musa naman kakaday. Sa tungod sa ka-excited ni Jessa nga makauyab na. Kumanta gid dili ni maguyab-uyab dayjay sa uy. Trust lang. Lord, ganahan ko maguyab-uyab, Lord. Don't take it seriously. Pero dayjay sa nagisaktong panahon unta ni Ana. Sa mga nakabantay di, nabunti si Jessa, yes. Nabunti si Jessa. Kaya sa panahon niya nasugtan na unta daw siya maguyab-uyab dito kay na, nagpataka naman sa sex-surrender siyang bataan. Karo na mga pangutanan ni Jessa sa iyang mga lihok nga wamanda tay api sa sugod pa lamang. Pero kay dako ang pagsalig ni Jessa nga ni sa akong programa og din hinako. Labi na sa inyo mga suking tigpaminaw nga kusog manambag. Unsa day angin yung buhaton karon mga katropa? Labi na sa itong mga tigpaminawan ganiha pa nakadungog ha. Panawag na mo sa atong linya. Kay basiga, maabtan ta sa oras din ako magpadawat og tawag na ako na mo advice. Open ang ating linya sa 0928-55-08-727. Sa itong isa ka linya, 0995-994-6868. Oh, diba? Aptikin mo manawa. Hello, kinsa mani, taga-asa mani? Miss M. Ano nawag ba?
1: Visayas Mindanao.
0: Ayan. Osbang intro kay Visayas Mindanao. Rako na dunggan.
1: Hello, mayong hapon. Visayas Mindanao. DJ, mayong hapon.
0: May hapon. Kinsa man niya kong katawag?
1: Ay, sige ko din eh. Si Jimwell din eh from Jensan.
0: Hello, Jimwell. Kumusta ang mga tuna?
1: Ay, okay ka mong kaya, DJ. Parang ako, mahal ka mong kayo.
0: Mahal ka ayo? Mahal. Dala lang ko, magkuhan na sa ako din eh. Magbulinaw sa ako. Kaya kayo nakadugog, manggig ka sa itong X-rated drama karon. Bahin kay Jessa. Nga, agoy. Agoy. Sa may matambag ni mo, ani.
1: Para kay Jessa, DJ,
0: agoy na gagawin. Nikurog. Wait lang. Kadali lang. Usap kay medyo nagputol-putol gamay.
1: Ay, ingon ako, DJ, kung naminaw lang unta siya sa iyang hanggilikanan, dili mo talaga siya may nana o taba kung naminaw lang. Mawag ganyan na ika na pagkaroon sa mga naminaw, pagkaroon ng mga bataan o dito.
0: Mm-hmm.
1: Unta, dili po nila ibaliwala ang na may ginabawal sa hanggilikanan kay oh, naman yung hanggilikanan nga, wak mo yung hanggilikanan DJ nga, naglantaw sa nautang nga to silang anak. Tarawa ka ron, mahay na siya.
0: Mm. Lahin naman pagmahay. Oh. Di ba gina mag-unag yun?
1: Huwag ganyan na DJ nga, ako lang ipa balupo sa mga batano na naminaw ka ron.
0: Mm.
1: Manginaot mo nga, unta, dilipon mo magparehas ni Jisa nga kung unta may ginabawal si kanan, inyong puntang sundon.
0: Mm-hmm.
1: Kay, para po unta nga, namoy kayuhan baka makapot pareha ka ron.
0: Mm-hmm.
1: Unta na inatabo ron ni Jisa. So, para kay Jisa, mga ilan sa patay po sa iyang ginikanan DJ, kay, dili na sa maglayas-layas.
0: Dili na lang yun, kay dungag yun na problema.
1: Mawag ganyan na DJ nga. Kaya kay, nagtayok man yun, kasala man siya, mga ikas patayilo.
0: Tinuon.
1: Dawato niya kung unsa may pahamtang niya sa iyang ginikanan, kay, pero, wala mo sa iyang ginikanan, hindi ba nga mo patay nga to siyang anak?
0: Lucky.
1: Oo. Oh. And, kung ano na niya, kanang, kung unsa may kanang, kung sa iyang ginikanan, ako, dawato niya, guys, kanagayan na, makahindor na ang iyang ginikanan o makarawat na ang ating iya, ha?
0: Mapugos na lang.
1: O, gani.
0: E, boy, mayroon na nga. Mayroon naman na nga. Na naman na din, ha? O, saan ba man na ito? Baan na raman kita ng ginikanan?
1: O, gani. Tama, Juka, din, ha? Ginikanan, dili din na pwede nga pakawalan niya iyang anak kay anak una niya, DJ.
0: Correct. What if?
1: Kuya,
0: what if? Ayaw, sa bangutan na sa ko. Taga-ayos akong higayon nga.

0: person outside. Doc JG, oh, dudahan nila kung kagwapa. Jumuel, kainang.
1: Guwapa juga, di.
0: Nakakita ka sa kuwa sa live karon?
1: Oo, sa live, eh. Kita ka, di.
0: Kainang.
1: Lami, siguro kaya ka ubukan mo, di.
0: Uy! Dok JJ, anda mandaba ibdang linya na dok sa masik unsa pay maingon. Ay wala pa di ay. Na pa mo gukoy pangitan sa imong Jimuel.
1: Gani DJ.
0: Jimuel kanang nakasaway na pud ka nga. Napaka sa DC, nakahimo kag mga susama ana nga mga binuhatan.
1: Ay sumbra pa na DJ.
0: Hoy! Uy, pero wala ka nakapamabdos.
1: Ay, nagulong na, ka siguro, DJ, kung sa'yo hindi mo magpamabdos, pero kay hindi mo na kung gusto nga mabdos, magpamabdos siya, DJ.
0: So, giunsan,
1: ni
0: mo, tug-ani ko, Jimuel. Tug-ani ko, Jimuel, o giunsan ni mo paglikay, nga makapamabdos ka.
1: Ay, primero na, DJ. O gusto din mo nga o gusto din mo mga mabdos dili nimo pagawson eh ipisulod mo
0: na ako'y pangutana kay matud pa ni Doc JJ aron daw dili daw mamabdos tuokon daw
1: okay na usap ko na DJ
0: kanang tuokon daw ang uduulo
1: okay na DJ niya tuokon niya dayon. Dayon, paano DJ? Pagkaman tuok, i-phone mo?
0: Pwede na ipisik sa dingding.
1: Pwede mo ganyan sa sira, DJ? Kaya pwede mo ganyan sa sira, ipisik mo?
0: Kasakit sa doono, oy.
1: Pero, masakit ng mabigo, DJ, di ba?
0: Bitaw, sad. Ay. Oo. Salamat ka ayo Jimuel sa imo mga gipangtulo dinhi. Pero ganahan. Jimuel, unsa?
1: Pwede ko mag-greet DJ?
0: Pwede ko ayo.
1: Ang DJ nga pinakagwapa sa XFM sa Cebu. DJ RC.
0: Thank you.
1: The manager ang kay dawa sa call.
0: Sip-sip.
1: Good afternoon si mga sir. Sa mga, sa tanan-tanan po dahil nga, mga kalibat ng modera sa Cebu, sa mga taga-Negros Oriental.
0: Ayan.
1: Sa mga Andraki family, Dokyo family, o Gilatore family, Layan family. Mga sa DJ o mayong hapon na lang sa nang nagpaminaw sa XFM. Visayas o Mindanao.
0: Thank you, Jimuel. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan. Gimingaw mo ko ni Jimuel dayon, oy. Jimuel? Nate, caller ko ito. Find out, Jimuel. Hello, maing hapon. Nananawag sa Picas Linya. Hello, may hapon. Kasi nang na-address sa Picas Linya karon. Hi, DJ. Hello,
2: Miss...
0: Okay na. Wah, mura magkuan.
2: Kanina, kung itumutong katawa ninyo, Jimildo, Kavya.
0: Ano man? Ano na itumutong magkatawa?
2: Alam yun nga, naabot naman to sa... kwan yung ipangtuok, ipasod, ipagawas.
0: Ay, syempre, mga yung itag-advise. Oo, kay basidig na yes. Kaya ba? Oo. Actually, kaya ng tuok-tuok, si Doc JJ na muna nakuha. Giyon, kani Anto
2: Magod. Thank you for Doc JJ!
0: Gara kay ko ay.
2: Ganaan nga. Ganaan ko niya. Ibig sa naman ko niya pasod.
0: Unsa-sa? Ay, Doc JJ, ha? Nag-ingon ba ka sa ako ang atukon? Nakaroon na, dito na nagpasudi ay. Ay, klaro niya. Anyway, Miss M.

0: Sa may matambag ni mong jasa, uy. Sapot kong jasa, ay.
1: Oh, dawato na lang na, so na. Wala naman tayo naiwala.
0: Hmm, tinuon.
1: Charge to experience.
0: Hmm, da.
1: Ito, dili na niya buhatong susunod.
0: Hmm. Mao. Mao ka diha, jisa. Ngayon sa may nangutahan na siya ituan.
1: Ang nga, magsag-isuka na. Di naman na masuka.
0: Hmm. Eh, bata naman, kid na.
1: Ano man na?
0: Hmm. Sa pa may maingin mo.
1: Yan, igawas, ana. Ati man na. Nga, paningkamote nga, dili siya mapareha sa imuha. Ako may tao anak mo, pinangkan, pero paningahan ako nga, dili ko mapareha.
0: Mo na karong, wapagi ka na mabdos, wapag ka nakauyab. Na.
1: Ang yun na nga itong anay, kaya di makontintog usa.
0: Betaw sad, basta di makontintog usa, bye ka, oy, nga naman di ay.
1: Oh, magani, kami na gani niya, magsigigapog ko sa comment section, asa na ay.
0: Nagsigira kag paniidis comment section, kisa imong pwede ikachat, no?
1: Nga
0: mo, nadiha. Mo, nadiha. Mo, kadiha, oy.
1: Ay, ay, ay. Sige, dahil ka lang. Himuan yung leksyon nga, dili lang sa animay. Abo, sa sunod ni mong pag-eskwela, eskwela na lang yun. Tawatan mo na sa imong mama, ako, good na niya, nila pa. Kami pa ko na nga po kayo sa anak. Pero in taon, ayaw na to, sabah.
0: Tuod. So, may mo matcha. Mo, nadiha.
1: Himuan ang leksyon sa imong kinabuhi, nga nahitabo ni mo ron.
0: Muna, timani siya sa...
1: Primero, disgrasya ka na. Pero sunod...
0: Sa pa?
1: Grasya na gina.
0: Muna. Actually...
1: Huwag na balik. Disgrasya pa na. Sunod, disgrasya na gina.
0: Ako kay Kuay, hindi na lang dyan kung mag-question sa inyong mga tambag ninyo. Basta kung unsay giingon ninyo, mauna na paminawa dyan sa...
1: Hindi naman gina na ito ikauli. Basta susunod kay... Kamanggit ka kay... Taas pa kay... Tagmaon. Kay ka... Niya. Ayaw na taon.
0: Correct.
1: Ang ako na lang, gayon na ba sila kanang makatilaw? O na, magpangitan na.
0: Tinood din na di ay.
1: Ako na. Umagaling ako sa tilaw.
0: Ako. Katilaw naman ko. Mga ko nagpangita.
2: Ay!
0: Gataw eh. Salamat kay Miss M ha. Sige na lang matag-ago.
1: Okay.
0: Sige na lang siya kong ago. Padunggan na ko si mong ago, be. Tagadalagit.
1: Nansama
0: na ko. Ago, di pa. Padung kami, padung kami sa ago sa taga-dalagit.
1: Uy!
0: Salamat, Miss M! Katropa mo!
1: Exciting!
3: Exciting!
0: Huwag gini akong kadlukan kay Miss M. Ay, kaya di gini mo atras sa imo sa hangyoon. Hello, Nati Colors sa Picasolinia. May hapon!
4: Yes po, hello po. Magandang hapon.
0: Sino tong nasa sa kabilang linya?
4: Ito si Marvin, namely, all the way from Davao City.
0: Marvin?
4: DJRC? Yes po, DJRC?
0: Marvin?
4: Ma'am? Yes?
0: Kumusta man ka?
4: Okay na kayo, DJRC.
0: Nag-unsa ka? Nag-LL ka kay Ron?
2: Ay!
4: Bakong in-injig ka ay hindi ko ang siya. Na nag-ibligid siyang tangga sa panginaw sa imo ang problema.
0: Samtang nagligid.
4: Ikaw?
0: Naadin eh.
4: Ikaw, DJ Ice. Kumusta naman
0: ka? Nag-LL po.
2: Ay!
0: Nag-lengkod-lengkod.
2: Ay!
0: Lain pa'y ato. Marvin. Nakasuway na ba? Nakasuway sab ka atong gibuhat ni Jessa?
4: Nakasuway po.
0: Nya. Lami irasab.
4: Lami iraman po.
0: Karon, ang pangutana. Basig na ka, pabuntis na ka, ha?
4: Nakapabuntis na ka dyan tayo. DJIC.
0: Hunsa? Nakapamabdos na ka, Marvin? Matid pa ni mo. Ulit tao ka. Matid ni mo ang kailahin.
4: Wala po kayo. Apag nagtalpon ko kay Tungod. Wala po sa mga pinakaadlang. Agit na ito. Ito sa DJIC. Wala po kayo kanino.
0: Marvin, ang loob ka din hinako. Ingon ka nga dinhi mo lang na ipas na ka ng imong buhi. Nga nung ipatila mo man ka na sa lain. Marvin! Marvin, tambagi na. Marvin, tambagi na si Jessa, Marvin. Kung sumay maingon ni mo kay Jessa, uy nga, teenage pregnancy man nga ito ang kuan ron, uy. Kanang bata pa. Saan man ni Roy? Pilang edad ni Marvin?
2: I'm 38 po, the
0: Jaycee. 38?
2: Yes po.
0: Oo, sige. Yeah, ikaw naka-teenage pregnancy po ka?
2: Dati po. Wait? Ito po po, ito po 27, ito po sa babae at 16.
0: Wala. Na, kumusta naman ang bata?
2: Ako naman ang bata rin. Ako naman ang bata, mag-tibinyos ang lapitong bulat na ni GRC. Dungay na, mga 2021 pa lang.
0: Di suporta ani mo, wapod. Nakadrabang laki.
2: Di suporta mo po ko, GRC, ang nakapan lang ito. May bulat po sila makuntak, o kuntak ko nga ako, o manahinan sila dahil sa bata, o magkukat, kuntak pa. Pero ang kuhatag na, di na makuntak, salamat lang, wala na gid.
0: Oh, wala na gid. Ah, nagid na, okay, bahay mo. Pero ayun na nagkalain, nga naman, responsibilidad man po na ni mo. Niya, ikaw
2: masay. Ako po ko yung nalain. Responsibilidad na ako na kay amahan yung sa bat.
0: Ako ay man po, nalamian man sa kasauna. No, nalamian ka, wala.
2: Wala po ko yung alkansi.
0: Mga deba.
2: Pero ang ato, Ade Aron, ang hatay na po nga advice kay Jaysa,
0: Mm-mm.
2: Kaya, yung sabla, no, nag-angol-angol lagi. Lagi ka gusto mo magpilay sa bibig. Di ko punta nga, di na wala, punta niya ba? Karoon na, bundik na siya. Wala. Wala na, ang tanan sa pagkwadyo, sa pagkahay. Gusto niya yung sumutilaw dahil, dapat yung bagay paabot sa child and young. Makakuman sa kiskwila. Pero kay karoon na, naman na, nabuntis ko na. Oo, oh, bukod pa sa inyo ha. Pero ino, all madayat naman na siya mag-inikanan. Okay, ino na. Ako man na nila. May tayo na bigat po na sila. Bilang kasuko nila siya mo, mawala na ito mo siya. Naanay sila, ako lang makita sa inyo ha.
0: Yes.
2: Pero kala, gusto na nila DJRC. Mura nga, gusto ikaw DJRC. Abutan mo ka ng edada, edara. Sige na mo kanya.
0: Ha? Unsa?
2: Pwede na ba?
0: Pwede
2: na mong ka.
0: Pwede na ko?
2: Pwede na ka magbili.
0: Marvin! Ugboki ko! Pwede, Remy? Madawat na ni? Okay na ni? Ansa-ansa?
2: Oo, okay kay. Siksik kay ka ba? Kanaon ako sa inyo ngayon. Sa pagkay kay ka dito, Alco?
0: Ansa ka?
2: Guwapa niya.
0: Guwapa, uy, nana. Muhayar ba ng XFF dili? Guwapa na. Ansa ba ka, uy?
2: Pero sila huwag mga kuhan, hindi guwapa. Dapat din kito mga guwapa.
0: Correct. Halos na namin din mga isuraan, Jimmy Tanan din eh. Promise.
2: No, good. Isuraan, hindihan man. Kasi kay kuhan ganyan, kay Bob Gigi. Sabalo yung job ko, sa tingog palang daan.
0: Grabe ka mga sim-sim sa mga caller, karong adlawa. Pabilib lagi kayo kaayo. Anyway, thank you, kaayo. Marvin, all the way from Davao City. Davao Life is here. Anya. Ay, nalingaw siya kayo ni mo ay. Ito, oy, Jessa, kung nanungog ni mo ang tambag ni Marvin, dako kayo to siyang tabang sa. Depende na ni mo kung saan ni mo pag-take. Oo, kay mga bida-bida, may ako mga caller din. May kimanambag. Yagi na ito po, Andy, ay. Yagi po na teenage pregnancy niya akong kumpari nga si Marvin. Saman.
2: Pwede mo sa aerial number?
0: Oh, go! Go!
2: Ayaw lang.
0: Ay, kalak ka uwi. Sige na ba? Sige na, Marvin. Sige na.
2: Sige, mag-order sa number.
0: Go!
2: 0951-861-2448-2448.
0: Ansa?
2: Okay, go. Good night, guys. Ito mo parking sa bakante ni mong kasi.
0: Ayo ni masik panawag ang guard kay panaog daw. Pwede ba mo parking dili ko ka masik panawag ang guard irog daw patrol. Uy, kapuya.
2: Sa mga kumakbahan mga maimo ko ang ato lang ang maapit ko.
0: Tama na, oy. Ako man guri makauya ba niya ko programa. Tama na, Marvin. Basig mo balik kong Davao anim. Ingon na lang ko kay GM nga. I-assign kong Davao GM. Thank you, Marvin. Ha?
2: Eh, Tita Duwata?
0: Ah, si Tita Duwata. Ay, natukay na natutag. Iya, makulatahan kang kapludi.
2: Ikuan mo ito kapludi dito.
0: Ayaw, gano'n. Ayaw, Jud. Thank you kay Marvin. Katropa mo.
2: Thank you.
3: Exciting.
0: Ganahan sa busa kong istorya online na. Kapurbi ako ninyo ay. Hello. Good afternoon. Gisama na sa Picas Linya.
5: May hapon.
0: Kinsa man sab kang nilalanga ka.
5: Panabo.
0: Uy, taga Panabo. Silingan na ni sa kuan tagum. O, kabusi naman Panabo ron.
5: Unsa?
0: Ano, uy, bungol-bungol mani. Uy, pero yung hong na ko ha, idool imong dunggan, okay? O, sa pangalan ka ni mo?
5: James?
0: James. Hoy! Unsa to? Ay, pabinuang diya. Uy, kay madungog na ba ka sa kuan? Kanang, James, kanang, taga-Panabo ka, pila na imong edad?
5: 30.
0: Nga si James, masig ni... Nakapabuntis po kag sa'yo, James?
5: Yeah, good.
0: Ay, you know, halos tanan mo dinhi nakapamiktima man dai mo tanan. Uy.
5: Bata ka mo.
0: Ya unsa may matambag ni mo ani kay Jessa nga sayo man siya na mabdusan. Nya problema niya karon James kay mahadlok siya sa iyang ginikanan.
5: Dawat-dawat na lang gid siya lang na. Padayon na tapos tay banlo na sa iyang ginikanan para okay ang tanan tapos padayon din sa pagistila.
0: Nya James, na ako'y pangutanan ni mo. What if ikaw nakapamabdusan ang imong anak? Unsa may buhato ni James? Dili ni mo kulatahon.
5: Dili, palang ba?
0: Nana kay anak nga kuan? Dalagingging or ulitaw?
5: Wala pa. Ulitaw hunon.
0: Bitaw, oy. Uso magod kayo nang ginatawag nitong pregnancy, early or teenage pregnancy. So, mura ito'y tambag ni mo sa iyahan. Ako'y pangutana ni mo, James. Kapila na ka, nakaugbok, James.
5: Hello?
0: Bakit ka nabigla? Ako lang to. DGRC.
5: Kaduha pa, DGRC. Duha pa may bilin na.
0: Ang mga gi sa likway, wadi na to i-appeal?
5: Gitalinta naman ito. May mga ebidensya.
0: Hindi na to i-appeal o ito nag-ipangwisik sa dingding. Anahin mong mga tukko.
5: Pag-ingga ka na na, itinilag ang walang ito nila.
0: Ang uban ka, nalabahan naman. Kaya may nga managkuha, ito nilabahan o. Kaya mo ayaw na nga, ayaw ng puti ha, kay Maklaro. kabalo ko no. Kabalo ko, James. Kaagi, masan na ako na. Kamura? Kamurehan? May pa kumusagot ay nga kamura, oy. James. Nalingaw ra ka sa kong programa, James.
5: Tagahapon na ito, lagi na pamilya.
0: Nganong ganahan man ka?
5: Ganahan lang, mga. Makalingaw niya, siyempre, kura isa permitted rin sa akong dalang atrap.
0: Nagpalpal ka, no? Ano? Ano? nakaanes ni mo James. Ay malangit yo ka James kay mo tug anong ka. Ina
6: mo sa
0: Insta di ba? Asa ka nagpaminaw? Radyo ka nagpaminaw?
6: Oh, nasa radyo dali.
0: Ah, so wala pa kita na ko sa live.
6: Wala pa.
0: Ay, mairap po.
6: Ay, ay,
0: ay. Ka naman nagpaminaw sa ako sa kuan ba? Sa radio ba? Bantugra ko, mayroon tag viewers dali sa live. Kaya namo tanan sa radyo. Di mo ganahan makakita sa akong namong? Ay,
6: ay, ay.
0: Kung mas lami ko paminaw sa radyo, di ginyo makaya ang kalami na ako sa live. Hindi nyo kakayanin to. Thank you, Kaayo James. All the way from... sige, go.
6: Shout out na ko, Panabu Trucking, Business Contracts, mga kaubanan na drivers, amping tatanan.
0: Amping mo tanan. Labi na ikaw, James. Amping, ha? Katropa mo.
6: Excellent.
3: Excited.
0: Another caller. Uy, wala may pa-Hawaii ni. Kinsa ni nasa Picas Linya?
7: Yes, hello. Mayong hapon. DJ Gopati ni ta.
0: Kapoy na ba ko sig ago din eh.
3: Ay!
0: Kinsa may unsa may pangalan ani ako ang caller?
7: Donald.
0: Ha?
7: Si Donald.
0: Donald. Yeah. Donald Trump? Ay! Ay! Pila edad ni Donald og taga-asa?
7: I'm already 44.
0: Ay, kaya pa yan. Kaya pa yan.
7: Kaya
0: pa yan. Hindi pa yan susuko. Lalaban pa yan. Taga-asa. Taga-asa si Donald ng 44 years old.
7: From Bohol.
0: Ay, Bohol. Bulanon. Ay, kaya na. Kay pilit pa ni sa kuan.
3: Ay,
0: pilit pa ni sa kuan kalamay.
7: Oo.
0: Di sa glaway guruan ni. Ay. Kanang kuan, kanang McDonald, ay McDonald.
3: Ay.
7: McDo.
0: Ha?
7: Pedro McDo.
0: McDo. Hello McDo. Say may matambag nimo. Ah, nag-asa ka na minaw ron radio or Facebook live?
7: Usahay sa radyo, usahay po sa imuhang live.
0: So kita na dekas akong nawong, di naman sa takapangati.
7: Yes. Wapa.
0: Ha?
7: Takong panglawas.
0: Ay!
7: Inon lagi sila, nila pa, labi, kuno ka paakon.
0: Paaka ka, B? I know, anyway, lain pa'y ato. Unsa may matambag ni mo kay Jasa, uy? Nga.
7: Ah, okay. Regarding din sa iyang problema, nabitaw. Teenage pregnancy, di ba?
0: Yes.
7: And then, na-mention to niya nga, murag hadlock siya sa iyang parents o may baluan siya.
0: Hadlock siya sa iyang parents.
7: Nga, anakin na siya. Anyway, walay parents nga, musalikway sa anak. Regarding nga, nabuntis na. Oo, naanang kasuko. Dili na malikayan. Pero yes, dawato na niya kay naanaman. Wala man po'y ginikanan yun nga. Musalikway nga. Naingon na ilang anak. Noon, mutabang na. Samot pa na og pagpangga. Samot pa na og kuan sa iya ha. Can care. Kaya lang, dili lang siya mahadlok nga. Ipahibalo. Kaya ang binikanan. Although, naanamagin na, ayaw lang po nulata nga, sa lain pantaw makabalo ang imuhang parents, sanitabo sa imo.
0: Yes. Naplano na ba sa mulayas ko ang makbo?
7: Ayaw. Dili na maayaw. Mas musamot iya ang problema.
0: Yes, madungagan pa. Paminaw di ako ay just sa...
7: Na problema pa siya anong naitabo sa iya, ihapang dugangan.
0: True. Bata ka ba guwong sa siya
7: anang... Ang consequences, ana. Ang consequences, ana sa iya ang paglayas-layas.
0: Yes.
7: Kung sa mayang dangatan.
0: Ay.
7: Kaya na magdako na ganyan ang problema.
0: Uy, nanidako. Muburot na. Mura nagbuwan iyang tiyan. Di maginakapugan, Gerd. Muburot magid na. Mulapad mag yung batang, yeah. Anak, Gerd.
7: Oo. Anyway, dili na lang siya madlok. Kay walay parents nga. Musalik ko ay anak. Although, I'm already experienced, anak. Tingnan, anak.
0: Naka-experience po ka?
7: Ah, yes.
0: halos mo tanan diri ibantog ra nanawag mo kay makarelate man gyud imo ta.
7: Karelate. Labi na siya nga babae sa niya, babae po nang ako ang anak karon.
0: Ah, okay, sige. Isa sa imo ang anak imong pasabot.
7: Yes. Nangapo na gani ko karon.
0: Ana. Ana. Anyway, na naman. Oh, Jessa Paminaw, Jessa.
7: Kanang kasukul sa ginikanan na anak, pero hindi mo nila nga mapatay ha, imposible kayo na. Takot tayo ng imposible gandili kung matuog yun, anak.
0: True. Ayan, thank you, Kaay. Oh, saman, padayon. Naagin na, ma-disappoint magin na. Normal gid na siya.
7: Sorry, anak.
0: Anyway, Marvy, a McDonald. Diba? Yes. Kaya kay pangalan. Ay, si McDo, naka-testimo. Kali mo ko si McDo, makasabot niya kay nakasuway, mampun niya sa una po. Nakapalami, mampun niya sa una. McDo, salamat kayo.
7: Hi. You're welcome, baby, guapa.
0: No, of course. Kiss me, kay Isabi. Kiss na, yun. Nakatilaw, nagigugki sa taga-kuan. Asa ka sa Buhol man?
7: Alis siya ako kagikan, pero na ako dali sa Ubay karon.
0: Ubay-ubay. Thank you, Kaayo McDo. Katropa mo.
7: Yes. Exciting.
3: Exciting.
0: 2:41 in the afternoon. Oh, na-connect pa. Oh, nadungog pa na ako siya. Oh, last caller, kung naay mo sulod, kung wala na, siraduhan na ako. Atong basahon diri na adri si Kenneth Anio. Ayong hapon di ay day DJ Reyna. Minaw karon nimo. Unsa ni? Kuyaw, kuyawa pud nang ugbok oy. Na kuyaw gyud. DJ, pwede ko muhangyo ni mo DJ pakantao nung tatigag happy birthday ba para sa akong manghod. Birthday! Manghod niya karon DJ Yuan ang iyang pangalan, DJ. I hope mapansin ni mo DJ, pero if di ka kakanta, DJ, greetings na lang. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Happy birthday, Yuan! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Greetings all the way from DJ RC! Hello, sa tong caller. Kinsa ni?
8: Hello, DGRC. May hapon niyo.
0: Ay, feel na ko ang edad ani kay naa sa 25. Pila edad sa tong caller? Taga-asa? Bye. Nawa atong caller. Again, once again, happy birthday, Yuan. Ikan kay Arnan Quivedo. Anawala na siya. Shoutout kay Narwhel, all the way from Pagadian City, XFM Pagadian. DJ Reyna, pasample po, padung kami sa imong version sa ano ang gagawin kung wala ka, kapag wala ka, sigira ka patukar and diha pero wa gid ka ni kanta nang luod na ko ikapay ka ayo eh wala nang appeal sa akong TF. Dili na ko i-appeal ka wala appeal sa akong TF. DJ RC itaba na ko. Di ko oy. Nagstay in man gani ko kay di ko gana masigbam liti. Ipataba na manuong ko. DJ pa-shoutout ko ni Natoy og ni Reeve Riven nga nagbangag diri sa ipon Lapu-Lapu. Maayo maong magbantay jud ang mga batan-on karon at timanon ang pag-eskwela para dili magmahay sa umaapon. Dikan kay Gudensya Lapu. Pa-shoutout po Chinita ni JR nga nagtagay og tuba sa Kandabong Alcantara. Ampingan ang tuba ha? Mudito ra ba nagsirit? Magkatawa man ko sa imong caller ni mo mama. Nalakdan siguro nagbuwan, ba-baon. Wala may ginikana mo patay og anak Jessa. Aw basin sila pa. Char hello, ayos ka. Wilfredo, hello po si Imuha. Wilfredo Tamara. Jessa may pag-mag-una kag sulti sa imong problema dito sa imong auntie. Aron siyang musulti sa imong ginikanan. Ayaw pag-ayas layas. Single pa di ay ka, ma'am. Ikaw po single pa ko. Mang ko nag-uha ugugma rin. Oo, Darth Jason, maayong hapon. Ana si Joel, isultin na lang gid sa imong mama kay ko maglayas-layas pa ka, musabot, musamot ang imong problema. Thank you, Kaayo DJ. Salamat. Love you all. You're welcome. Sirado na itong color o itong linya sa tawag ka, tropa, ha? Kaya ako anang time mo advice. Puli-puli raguta din, higo. Dili man inyo pirmi. Kaya syempre, bida-bida-bida ako, dapat nasag ko ika-share. Asa ko musugot nga kamura. Grabe, DJ, makagahig bunal ang imong tingog. Nanggahi, di ay! Shoutout, DJ, sa mga katrabaho na ako sa Carmen Copper Corporation. Eh, Santos Bacalso, Hilaria. Say it again, DJ RC. Og buki ko. Julius Yamuta, baugbog. Lingawan na kung lantaw ni mo, DJ RC, watching live here at Redstone, Cebu City. Exciting! Pero as lang ko, asa na natutandan DJ nga imuha gipulihan. Nag-focus sila sa ilahang ex, ilahang buhan vlogging. Ana, just sa imong gisayangan ng imong kaugmaon, relate ko sa imong kahimtang. Kaya akong among adopted, dili magpabadlong. 9 years old po, nabuntis siya karoon. Nadawat ra namo ang bata, makalingaw na. Gikan kay Angie Ramon. Sender, lisod gyud ning imo tan-aw sa imong pagkababayi og unsay tambag sa ginikanan, sunod gyud ayaw og layas, ask forgiveness to your parents. No one is perfect, we are all sinners. Buhia nang bata sa imong tiyana, malay mo swerte. Agikan kay Mami Lorna. Ayan, sa akoa naman po, daday. Tama man sad, wala man gyud limpyo aning kalibutan, ha? Pero dili pod tuod hanga kuway limpyo bot pasabot makabuhat na lang sa tagdi mao. Matud pa sa PSA o Philippine Statistic Authority, ang reported nga teenage childbearing na naa sa 15 to 19 may drop na sa 4.8% atong 2025. Mo nang pinaka-lowest record since 1993. Despite sa pagbaba, naagyapoy na record ang nasod nga around 138,697 adolescent mothers sa tibuok nasod mga katropa. Involving sa mga edad nga 10-14 pataas o 14 nga mga edad. Morning gina specifically nga ginaingon natong alarming sukad atong 2023. Sa Zamboanga Peninsula 99.3%, sa Soccsaryan 82.2%, sa Memaropa 8.2% po. Kasagara na sa rural areas, naadya mahitabo ang ginatawag natong mga common nga teenage pregnancy, rural areas. Daghan pang laing-laing reason nga no nga naay ma-involve sa teenage pregnancy. Sa mga batan-on karon, hinaot lang jud ko ninyo nga ang ginikanan nga nagkanunay nga badlong og nagatambag ninyo. Dili kay para sa inyong kadaot o kaalautan, para na sa inyong kaayuhan. Kay hinungdan ana, ay kung mosunod mo sa mga gibuhat sa mga tiguang paninyo o inyo nang buhaton tungod kay gusto niyo nga aduna na mo freedom. Ayaw jud mo glaom nga masubay kamo sa tama nga dalan tungod kay kung kamo magrebelde sa inyong ginikanan. Ay, wala ta kabag-o sa inyong padulngan. Padulong na sa kaayuhan o kadautan. O kalautan di ay. Ayaw ito niya himo ang bati ang pag-guide sa inyong ginikanan. Kay mo ganin natin ginikanan, araw na imo guide. Swerte kay mo nga naamoy ginikanan nga kanunay nga muuban ninyo. Nahitabo naman na, day. Hinaot ko nga ibutang ka na sa imong huna-huna. Nga kanunay gyud huna na nga walay laing tumong o daotang tumong ang ginikanan nga naga kanunay nga nagtambag nimo kundi kaayuhan ra gid nimo. Pero kay naa lagi na namang gid na. Ayaw na gid himo og laing problema. Ayaw layas tug ani imong ginikanan. Oo, posibilidad nga masuko sila nimo tungod kay ginikanan mo man sila. Aduna pa sila mga pangandoy para nimo. Pero kagiguba mo man kana, expect gyud nga adunay sakit pang mamatian ka sa ila. Kay tao ra imong ginikanan. Shout out the Kigir Repaila og Santos, salamat DJ. Wala ko igong oras, musulod na ang programa. Nga asintado kaoban si Kitropang Eric Ceres Manait, mga Kitropa. Ugma puhon, ay di day ugma puhon. Kaya wa naman ay taugma di ay, sabado man di ay, sorry. Domingo puhon, naguban-uban ta sa programang Tatak Lokal. Sa alauna hangtod alas 5. And yes, magdunggan na gihapon ta balik sa programang X-Rated sa Lunes. Sa lain na pong natong sugilano no problema nga gipadadin hi sa tong programa. Nga man tayo labo sa sinugdanan. Kamukha mo laman untaan. Last shout out gikan kay Baltic Call listening here at Das Luputa, Lutupan, Toledo City and also watching live. Salamat sa pagpaminaw gikan alauna hangtod karong oras sa mga katropa sa itong mga caller all over Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat kaayo sa inyong pag-appeal o pag-appeal-appeal. Sa ako partner sa Pikas Lawak, katropang Doc JJ o sa itong mga kaubanan din sa istasyon. Happy Friday everyone! Alang sa nakausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
9: Exciting! Good morning!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakaapekto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The Secret of Health. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
5: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas o uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus.
0: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting! Exciting!
0: At ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Ako si Jubilin, na ako'y guiter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
3: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto Ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The secret of health.
3: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon tuon nga makatabang mo pamumbo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The secret of health. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Bebek, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati pud nako ang paglabad sigi sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold, Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Kailangan kong mag-antukin para maka-focus at maging productive sa trabaho, kaya ang kape na laging iniinom ko, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ng ating skin.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jude!
8: Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
9: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
12: 107.1 XFM Tagum.
13: Exciting.
2: Exciting.
0: XFM time, it's 3 o'clock. Time check, brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Pinak at sinilyo, mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na din ito makatulog dahil yung baon niya. Mayroon ako ang tulog, maglamgo na good ko. Kaniyan to, dili man, basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: copy daw nga
4: Premium
5: D3 Coffee Mix.
4: Ya camera kong trabaho,
5: kapoy yung kay pag-uli.
4: Pag-testing ako,
5: tulog kaadlaw na kong gamit.
4: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
4: nawala sa
5: busa. Epektibo dining
4: coffee dahi.
5: Dining Premium D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
5: nga nasa field na sign
4: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
5: istingin yung inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Aw, oh, what is sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
7: Ah, sige nak, pagpalit og gaghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon. Vitamin C.

0: Suntown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah. Unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nagan kayo, salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Pahin sa marbis? Dako kong marbis, tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
10: Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum. This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: At nangi ang programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
2: Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Sa ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap nga pananaw o ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o maayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung piliun ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan nako ang ka-epektibo ni ini.
8: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy swerte pa ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kundili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
14: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
14: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
17: XFM time, it's 4 o'clock. Time check, brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
18: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
19: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, dapat patmalay-balay na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko gripong-lipong. Oto nga, nakadungog ko na radyo na ng Thon Plus Gold niya. Sa tumaradaan na akong lula, oto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua pastap, akong nabantayan. Na nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo, gripong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Thon Plus Gold, basin pareha na ako, buangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa Pat malay-balay
1: dito. Zantone Plus Gold, tatak yes to health. Zantone Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zantone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ako Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang. Aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom mo premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zantone Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zantone Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zantone Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
12: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Zantone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Zantone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Zantone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Zantone Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Zantone Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Ay, sa naging kamatian si Mukuna ni Mumbana.
1: Ay, nahilo sa balanghoy.
0: Ah! Ang ikaduha ni Mumbana o sige kamatian?
1: Oo, oh, gihapon. Mm-hmm. Nahilo gihapon sa balanghoy.
0: Ah! Katong ikatulo ni Mumbana, o sa magiging kamatian na to?
1: Mahumaupod. Nahilo po siya sa balanghoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga pagiging kamatian na to niya?
1: Ay, yagsaba ha. Akong gipuspusa ng iyang ulo.
0: Di ay?
1: Gahay mong kahit ulo. Man mo kawag balanghoy.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Santo Basko. Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sasigin ako ginamog soft drinks kaon, magparat. Sakit kayo, mangihi, o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang, nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The Secret of Health.
13: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
14: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
16: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
17: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
18: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
17: Bato good taon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
18: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
19: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
17: Kinsa maning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
20: Asa day ko?
17: Ay, napakudris merkado. Ano man?
20: Mga motor. Kiparter.
17: Ni kinsa?
20: Alangan kinsa pa. Si Lula.
17: Okay. Daan ko palagi. Okay. Ay.
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Kakak Tufa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Pero karon, sugad na ka paminaw ko og XFM! Weh!
3: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
2: Pag-uha, tiya! Wapag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa sagong plato! Weh! Pagkalagot!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Hot!
1: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
0: Luod! Exciting? Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
4: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang galang katikati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
5: na all-in-one
4: sa presyo.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, Mati, kanang uban ba? Wala pa ka na yung kagikan? Nangayon nagpasalubong. Exciting?
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.